0: insidente nagpatungha og kabalaka kabahin sa kaluwasan sa mga motorista nga muagi sa maong lugar. Gisusi ang kahimtang sa kable og ang posibleng responsibilidad sa imaong insidente. Giauhag ang mga residente nga mutaho sa lokal nga pangagamanan og ang mga kable nga peligro sa dalan aron malikayan ang maong aksidente. Sa katapusan sa balitang rehiyonal, gagiatud ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka 18 anyos nga scrap metal collector ang gipusil sa tiyan sa Pagadian City. Usa ka lalaki nga nagdakop batod pa ang nadakop sa kapulisan pipila ka oras human sa mong insidente sa pagpamusil. Ipahigayon ang follow-up investigation aron may balaan ang motibo sa pagpamusil o kung adunay laing tao nga nailambigit sa maong pagpamusil. Ipadayon usab sa kapulisan ang pagkuha o mga pamayag o ebidensya gikan sa maong lugar.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, isugo ni Presidente Marcos Jr. ang bugos nga investigasyon sa pag-ambo sa convoy ni Farm Interim Chief Minister Abdul Raut Makakua sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Wa maunsa si Makakua og ang iyang mga kauban sa maong pag-atake. Ang tulo ka sakyanan nga convoy naigo sa mga balagikan sa assault rifle. Nagkahiusang nag-investigar ang kapulisan o militar aron mailhan ang mga responsable sa pagbanhig. Padayon sa ato mga balitang nasudnon, gikatahong nakaapekto ang tropical cyclone Maymay o habagat sa operasyon sa mga 8,000 kaitulungan sa nasod. Lakip ang mga suspensyon sa klase o paggamit sa pipila ka mga classroom isip evacuation centers. Gikatahong minilyon nga mga tinunan ang napiktuhan sa suspensyon sa klase. Ang Department of Education nag-ingon na kinahanglan ang make-up classes aron mabawi ang mga adlaw sa klase nga nawala gumikan sa dili maayong panahon.
1: Kaibigan, National.
0: Mikabat sa 86 katao ang nadakpan sa gipakusgan ng operasyon sa Philippine National Police batok sa cybercrime sulod sa Hulyo. Kabahin kini sa kampanya batok sa mga krimen na gigamit ang internet o digital nga teknolohiya. Gipahimangnuan ang publiko nga mag-amping sa online transactions, mga peke nga account o mga mensahe na mangayo og personal o financial information. Padayon ang mga otoridad sa pagbalik-on sa ilang kapasidad sa pag-imbestiga sa cyber-related crimes.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: Duha pa ka minor de edad ang nadakpan sa Quezon City. May kalabtanan sa pagpatay sa usa ka 16 anyos nga grade 11 nga tinun-an. Ang duha na dakpan human sa follow-up operation. Base sa impormasyon gikan sa usa ka grade 12. Nga nadakpan kaniadto, sumala sa pulisiya samaran ang og daghang sumbag o sumpak ang biktima at tubangan sa usa ka billiard hall. Human sa away gipahayag sa QCPD nga ipasak ang kaso og ang mga minor de edad ipada sa youth center alang sa intervention. Nadakpan sa Quezon City Police District ang usa ka lalaki nga giingong nailambigit sa illegal recruitment alang sa mga trabaho nga wa di ay maglungtad sa Central Europe. sumala sa Department of Migrant Workers ang operasyon. Nakapugong sa mga 1,700 kaaplikante nga mahimong mabiktima sa baong recruitment scheme. Giingong gipabayad sa mga aplikante o gipabayad ang mga aplikante og placement fees na mukabat sa 80,000 hangtod 130,000 pesos alang sa mga trabaho sa Poland, Lithuania o Czech Republic.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Tulo ka South Korean divers ang naluwas sa kadagatan dool sa Verde Island, Batangas. Kuman sila maanod palayo gikan sa ilahang diving area sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Gilunsa, gilusad sa Philippine Coast Guard ang search and rescue operation. Umanwa sila makabalik sa ilang gikatakdang diving site. Nakita sila sa mga tripulante sa MV Fastcat 19 og Paradise Diving Board sa katubigan dool sa Barangay San Agustin.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gidismiss sa Sandigang Bayan ang grab case batok kang Interior Undersecretary of kani Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Gumikan sa gingong sobra nga kalangan sa pag-resolba sa kaso ag korte mingon kakapin pito ka tuig ang milabay tali sa pag-file sa reklamo og pag-file sa information sa korte. Ang kaso may kalabdanan sa kontrata alang sa towing og claiming sa mga illegal nga nakaparking nga sakyanan. Giingon sa korte nga adunay igo nga elemento sa matud pa sa giakusahan nga paglapas apan ang dugay nga paglihok sa kaso nakalapas sa katungod sa akusado sa speedy disposition of trial or disposition of the case.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Samtang sa balita sa gawasan nasod nga giatud ganinyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Usa ka kusog nga linog ang nga magnitude 7.7 ang mihapak sa Indonesia niadtong Sabado. Inungdan sa pagkamatay sa 153 katao o pagkasamad sa kapin 130. Gibanabana usab nga mga 5,000 ka mga residente ang nang napabalhin ngadto sa mas luwas nga mga lugar. Gumikan sa kadaot og peligro sa mga aftershocks. Nagpadayon operasyon sa pagpangita og pagluwas samtang gibabagan sa landslide ang pipila ka dalan paingon sa mga lugar. Ang pinakagrabe nga kadaot kapin 3,500 kasundalo og pulis ang gipada aron mutabang sa rescue and retrieval operation.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Padayon sa balita sa gawasan nasod nga giatud ganinyo sa Don Carlos Water District. Nagpadayon ang mga bumbero sa pagpakigbisog batok sa pinakadakong wildfire nga natala sa Belgium. Ang sunog sa hot fogs ni paubado ngadto sa direksyon sa utlanan sa Germany. Hinungdan nga gipakusgan ang mga operasyon sa pagpugong sa kalayo. Nagtrabaho ang mga emergency team tibuok gabi aron mapugnan ang pagkuyanab sa kalayo. Ang insidente nagpakita usab sa hulga sa grabing wildfire sa Europe.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, usa ka delegasyon sa Hamas nagkikita sa hepe sa paniktik o sa hepe sa intelligence sa Egypt aron isgutan ang mga pamaagi sa pagpatuman sa plano alang sa Gaza. Ang panaghisgot nagtumong sa pagpadayon sa mga paningkamot alang sa ceasefire o sa umaabot nga kahimtang sa Gaza. Ang mga negosasyon naglakip sa mga isyu bahin sa seguridad pagdumala sa Gaza pagpadayon sa mga lakang alang sa kalinaw. Nagpadayon ang mga pigpataliwala sa pagpangita o kasabutan tali sa mga partido nga nailambikit sa panagbangi. Mawagkato ato mga balita nga gatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa VG Max Plaza pinagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang haplas. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezoning ni Ciudad sa Valencia. Samong President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Degalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Degalio. Technical Consultant Gerald Ray Degalio. Region Manager Stephanie Yote. Sa Technical and Transmitter, Junting Kang Rari, Sitor and Joshua Wang Season. Sa ito mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Chari May Pangin, Lady B and DJ Aya. Sa itong news writer, May the Gorgeous Belga. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas, ug Bukidnon, nagasalamat ug may buntag ganiyo tanan. Yoko Grill and Food House, Diasagol, mudawat ug bunyag, birthday, kasaluan pang mga special occasions. Gadawat usab sila mga food resorter, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pagitaan lang si Emily Sabado Ukoy, ang tag-iag dagdumala sa Yoko Grill and Food House sa Hagol. Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagulog, walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Anan imutang unahan ragyud na sa Robinson's Grocery. Gipanag-iya gidumala ni Lito and Isid Bernal. M's Biryani House. Ang pinakalamian nga Biryani House ding Sudan sa Valencia nga nanimutang sa Lumbo. Tapad na yun na sa ilado kayo nga motorcycle. M's Biryani House. Ada kanila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, o chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 og 0951-808-1940. Pangitaan lang si Gigi Urungan ang tagiag dagdumala sa M's Biryani House. Samtang happy third anniversary ng Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics. Direct supplier o mga gold jewelries. Aduna sila Haley Gold, stainless nga matud pa mga stainless nga mga jewelry, shopping jewelry. Ug daghan pang uban kini ilang mga jewelry dugay ug kayo mumulubad. Aduna sab sila ear piercing. Dawat usab sila mga reseller. Gusto mo mamaligya sa Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics. Adto lang mo sa ilang buhatan, ilang shop at bang ragyod na sa Pick Up Coffee, kilid sa giniang sait. Ang atbang ana sa giniang barber shop, kilid niya na nadiha. Ang Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics. Happy 25th of 3rd anniversary. Agosto 25 ng Valencia Jewel Shop. Jan Paint and Sticker Mutin sa iyong masakinan. Gamit ang Nano Ceramic og 3M. Sticker sa truck, multikabutan ng klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanan klaseng school and office uniforms og baga athletic uniform. Ananimutang tapadag yun na sa gas station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangitaan lang si Jan Jan Natinga. Mosunod gilayon ang the trial of the century, the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
2: permission proper po.
3: Yes. And then, doon, pwede rin isabit lahat ng dokumento. Maari, hypothetical, di ba?
2: Kapag nanaw po sila. Your
3: yes. Order. At upon with the leave of the commission, di ba? At pag nasabit lahat ng mga pertinent documents, wala nang problema. No?
2: Yes po, Your Honor.
3: So in other words, ang usapin lang talaga dito eh, isabit yung mga tamang dokumento. Tama?
2: Yes po, Your Honor.
3: And I would assume, pagdating sa Korte Suprema, dahil pending halimbawa sa Korte Suprema, pag sinabit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba?
2: Yes po, Your Honor.
3: So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA.
2: Yes po, Your Honor.
3: Na nagkakahalagang
2: magkano? Disallowance po. Hindi po ako
3: sorry,
2: alam
3: pero
2: ang
3: yung
2: personal knowledge dun sa amount.
3: Yes, about 300 I forget, no, pero tatlong quarter 'yon, ano? 375 million.
4: No, for the OVP, Senator Judge Pangilinan, I think the notice of disallowance only pertains to about 73
5: For the OVP.
4: Million. Only for the last quarter.
5: Yes,
4: for wala the last quarter. Wala pa namang ND lahat ng quarters eh.
3: So no disallowance pero may mga suspension.
4: Yes.
3: But we're talking about several hundred millions na kung sinamit, masamite lang yung tamang dokumento, wala tayong issue.
2: Yes, for Your Honor.
3: Thank you.
4: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Attorney Wamil, salamat po sa inyong oras at panahon at kooperasyon at pagsagot sa aming mga katanungan na may buong pasensya at katapatan sa abot na inyong nalalaman. You are excused, sir, and thank you very much.
2: Thank you.
4: We shall pause for lunch and shall resume at 1 p.m. where we expect the counsel for the panel of prosecutors or the panel of prosecutors to present their next witness in the person of Ms. Eileen May L. Del Ocampo. We are on recess and shall resume at 1 o'clock.

Mm-hmm.

Thank you.

0: Radio Kaibigan.
1: This is Lonel Music.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
2: Yes, Igan.
1: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang siya ay hubang mga kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kuba, salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka? Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong ginaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
4: Ach! Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro nimo dayon.
5: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga nauna. Mas makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Velia Nueva Funeral

0: PRD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, agtuala na ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.

0: 98.5. Yes, akin sa ni Palayog.
1: Igan best paler ni Pastor.
0: Igan beta paler. Yes, unsa ato Igan?
1: Kanang magtestimony lang ko sa bitima bitaw Pastor kay si Igan apindat nga taga kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
0: cellphone. Okay.
1: Nako.
0: Yes,
1: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og bitima sa kabuo ka. Ilum ko no nag bitima kang yang apo kay pitis kita og pian gyud limag-limag sa kaskita pian pagka man ato gidala da nila ospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang finding ni Dr. Pastor ang kuan ko no ni
0: appendicitis ni buto. Yes.
1: Buto na daw niya natingala ang doktor nganong wala ko no maka kadaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis ina niya nga simak nga akong ipa inom do siya nga ingon kuno doktor nga ay tipaminawan di ay mo sa anang radyo day siya nga o tipaminawan may kamimbro mami sa kaibigan mo utok doktor may gani kay painom ninyo bigimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo namatay na unta ni utok ipon yung pasalamat pastor bona yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bigimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bigimak singali patay ni yang apo kuno pastor.
0: Okay, salamat kay Igan ha. Salamat Igan abit.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Nakaplas po ang aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Okay. Duha ka aroma. Okay.
7: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
0: Oo.
7: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Okay.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Di kaisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
9: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhon ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
9: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala.
10: Pero pre,
9: naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
9: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, mao ba? Muadd na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
9: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
9: para to ra pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s.

0: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Lo, nganong katakiang ka man?
8: Sakta tayo, hubag sa tildong. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagira yung ma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokin eh. Ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
10: Aroma Herbal Oil.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
5: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa Nawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabarok. Dayon gipalitan ako siya BG Max ba sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaloy sa Ginoo, naulian na gi sa Pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
4: Pila siya kadlaw nga dili magka magkod atong tuwa pa siya sa Naawan.
5: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
4: sa potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
5: Okay na siya ron, Pastor.
4: Salamat.
5: Sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
4: Okay. Kinsa gani ni Oga taga-asa?
5: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon dun, Carlos.
4: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.
6: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
10: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C+ 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Surprise, Lola!
14: Hala, onsya na!
13: Happy anniversary, Lolo, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
15: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
16: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
17: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
18: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
18: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Mga on na ta.
18: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matagha. kamal, kauban yun na ito kanunay ang bida sa lamnisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
18: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
20: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
8: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
20: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
8: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
20: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
8: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
21: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
22: Yes, Egan.
21: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
22: Okay.
21: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
22: Okay.
21: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyo. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyo. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
22: Oh.
21: Tulo ka buton. Oh. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
22: Salamat sa
21: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
22: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
21: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
23: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: May good news!
14: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
26: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
27: sama sa large format outdoor sticker,
28: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
26: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
27: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
29: Numero uno sa balita.
30: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
29: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga. Kung nagahangyo, bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpasma.
29: Numero uno sa musika o galingawan.
0: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
29: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
31: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Ong kakabos, wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka na mo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una, Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami isugilon ka ni mo, Amahan. Pasaylo a kaming tanang sa mga sala nga mong nabuha. Tabangin taon kami, Ginoo, nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan ka ni mo, usab. Aron kini magkamit na mo sa among inalaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami, Ginoo, malayo kami, Amahan, sa unsaman nga mga katalagman. Tabangin kami, Amahan, ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris, Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy, amunta ka ng matagamtaman, Ginoo, pinagi sa imong gahong. Kining tanan, Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Kumusta kanaton tanan, kaninyong tanan? Kumusta, kumusta? Welcome dere sa itong programa na nasa manumbalay ng atong tulumanong Ratsada. Welcome dere sa DXRK Radio, kaibigan. Atong oras, mga kapatid, doon natin 15 minutos pasado alas 11. Ato sa pasalamatan, mga igala, ng atong mga kawanan dere sa DXRK Radio, kaibigan. Sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Ato ga finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Kauban sab nato karon mga igsuon no ang atong tulo ka mga banggitan nga technician. Kopalot na ko dire sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter kauban sila si Engineer Egan Ramil Bedriho og Engineer Egan Rami John Tingkang. Sa ngalan usab sa atong production department gipanguluan ni Engineer Romeo Chang Jr. Kauban sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG, Kuya Reynald John Dangalio. Sa ngalan sa among CEO, tagiya ug tagdumala ni Sibiyahan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Uban ni ninyo mga igsoon, sulod sa kauras, hangtod alas 12 ang takna. Inaot ang tanan na naa sa mayong kaimtang, wantay mga nagantos ug sakit. Inyong alaga, dinyong angkurman, ng tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Ritisa. Magiguban sulod sa usa ka oras ang total alas 12 ang takna sa uto. Preparado na ba mga igsoon ang inyong pagpangandam para sa nagsingabot nga kapistahan dinhi sa siyudad sa Valencia? Andam na kuno mga igsoon. Ready na kuno ang lapaunon nga 115 ka kilo nga yubab. daghan kayo mga igsoon kog kuana no kini ang daghan na kay nagkarne kanang gatos kapin ka kilo puro.

0: 98.5.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
4: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Yes, hello. Igan Bing.
7: Ako na ang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
6: Yes.
7: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nag-duol sila sa kuha. Nagpalit o Busy Max. Kaluhin sa Ginoo. Wala nag-yugin. Sa isa kapta ni Malay Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
6: dinitanan
7: kung noong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayan sa Ginoo Pastor ang Busy Max.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
14: Yes, Igan.
13: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
14: Okay.
13: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
14: Okay.
13: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya.
14: Oh.
13: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higaanan.
14: Salamat sa
13: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na pastor kay ako kay siya panalangin nga iyagig panglanginan na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
14: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
13: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw, ay, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, ay.
17: Nagkunot pa ko
11: ng aktang ni Muyots.
15: Dahil uway mo rin makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
0: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
17: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
16: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
17: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
16: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
17: Husto na! Undangin na! Paglikay sa dinadaling droga!
16: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
18: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
19: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
18: Sip-on dayon?
19: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na po yung bukol sa kong suso.
2: Bukol sa imong suso. Okay.
3: Oh, maura na siya sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala sa BBL si Ana sa kanang mana siya balisya.
2: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
3: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
2: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
3: Oo, kanang magkuan sa bukitikra po siya.
2: Unsa yung tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnaan, unsa ni mo?
3: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
2: Okay. So, unsa yung tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
3: Na una, anam ra siya og kahili.
2: Ano? Nahili siya.
3: Ano siya og kanin yan? Napa siya bukol, man na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
2: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
3: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan ka na, murag yun siya ka nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
2: Ah, okay.
3: O, in anak ka dako.
2: So?
3: Murag na siya kung gikon, Craig. Kung dito sa kanang naang, hindi kong paminaw, anak, dahil kanang naay, mag-sisi mo nila, gino nang, sige na din kung pala si anak.
2: Taga, asa ka igan o kinsa ni palayog?
3: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga ni.
2: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawa.
4: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
5: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, nga sila magagamit ko ni ining haplan.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
6: Okay. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
7: Mga on na ta!
8: Uy! Kalami sa sinabaw!
9: Naabay kinilaw!
10: Ilabas ang bida sa lamisa!
11: Fuego Blend Jelly Paste!
9: Kalami ane!
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Oh, 98.5. Oh.

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
6: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
7: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman, silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

0: Hamayong pagpaniod to. Yes, my Quezon.
1: Yes, board member Jumik Fortich.
0: Yes, maramag Don Carlos. Kay Bawe. Dangkagan.
1: Damulog. Musta mong tanan diya. Og ang lungsod sa Kadingilan.
0: Happy araw ng Kadingilan.
1: Usas mga nagmalambuon
0: nga lungsod sa 3rd District sa Bukidnon, mga higala. Mayor Kanoy, yas Kadingilan, kumusta man? Patanon, mga higala. Pero visionary nga classes leader. Maayong pagduma ni Watts Amahan ni Mayor Jerry Kanoy, mga higala.
1: Yes, lungsod sa Kadingilan. Kumusta usab ang 4th District sa Bukidnon?
0: Kalilangan, pangantukan o Valencia.
1: Ining atong mga magbabalaod sa 4th District, mga workaholic man eh. Si Dr. RG Pipito og si board member attorney Oliver Owen Baba Garcia.
0: Nasulayan na. Maayo ang ilang liderato, maayo ang ilang serbisyo kabahin sa isgutan ng mga kalambuan sa atong 4th District sa Bukidnon, mga igala. Utan po ning bata si Doc RG Pipito. Mayong pagpaminaw kang former board member Worthy Sir Knight Ranolpo Manolo Pipito. Mustag mayong pagpaniod to. O kaning atong magbabalaod sa 4th District si Attorney Baba Garcia. Nasuwayan na. Basta gani abogado magisgot kag magbabalaod. Inao na gid nila na mga igala. Morning basta abogado gani magbabalaod. Believe gud akong hurot. Overqualified gina sila. Ining mga abogado nga mahimo natong magbabalaod mga igala.
1: Alas 12:17 na dinis atong papanaguban.
0: Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday kagahapon o karong adlaw. Happy, happy birthday nga na kaninyong tanan. Atong mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated, happy birthday nga na kaninyong tanan. Atong mga palanggang senior citizen, kang nanay o kang tatay, happy birthday. Atong mga suking tigpaminaw nga nag-birthday mga higala karong adlawa o kagahapon, happy, happy birthday nga na kaninyong tanan.
1: Today itimbaya og happy birthday ang apo ni

Happy birthday sa apo ni Bro Bibs. Happy birthday sa imong apo Bro Jusil Alagaw. Diaz Barangay Katumbalon. Mayong pagpaminaw nga na kaning yung tanan. Diaz Barangay Katumbalon sa pamilya ni Bro Jusil Alagaw. Happy birthday Diaz imong palangga nga apo. Happy fiesta sa tanang mga nagfiesta kagahapon og karong adlaw. Happy fiesta kagahapon. Yes, my Barangay San Roque, Quezon. Kang kagawad Salo de Limon. Belated happy fiesta ato mga suking tigpaminaw. Yes, Barangay San Roque, Quezon. Ni sa ilang piyesta ni San Roque, kanhi Kapitana Merlin Adami. Yes, Barangay San Roque, nasayod kita nga naglagubo ang Radio Kaibigan. Belated happy fiesta diha kaninyong tanan. Likewise, ngadtos Barangay Manuto, Quezon. Belated happy fiesta usab kagahapon. Natay imbitasyon pero wag yun ta kabisita dito mga higala. Tungod kay atong gi prioridad ang atong silingang purok. Yes, purok size inawaan batangan. Happy fiesta ninyong tanan kagahapon. Biba Senyor San Roque. Yes, purok size batangan. Mayong pagpaminaw dahil sa itong talahorong Padre Cura, Diaz St. Bernadette Parish sa Batangan, Reverend Father Jose Jojo Sumastre. Mayong pagpaniod to dre sa tanang personay Diaz atong parukya. Mayong pagpaniod to kauba nato kagahapon human sa Santos nga Misa sa Buruksays Batangan. Uban natog suroy-suroy sa mga katawan sa Buruksays Batangan kagahapon si Father Jojo Sumastre. 13 lingawas grupo sa mga mamistahay kagahapon. Uman sa Santos nga Misa ay padayon ang taas nga lamisa mga higala. Mayong pagpaminaw kang Sir Max Abrigana. Yes, tabuk tulay. Yes, purok dos batangan. Mayong pagpaminaw, Sir Mac. Uban sa imong pamilya. Belated happy fiesta usab kagahapon sa Barangay Sungko, Lungsos Lantapan. Wagid ta kadaliket dito sa imbitasyon sa atong mga kaparintihan. Dito sa Barangay Sungko, Lungsod Lantapan, mga higala. So, belated happy fiesta na lang. Kapitan Manong Buikon Ampagi. Ante Annabel Kanda Ampagi. Yes, Human Resource Management Office sa LGU Lantapan. Mayong pagpaminaw. Manong Recto Kanda, Manong Buikon, Manong Nato, Manong Duni, Manong Kukoy, Ati Annabel, Ati Luela. Daghang salamat sa imbitasyon pero wag yun ta kadalikyat kagahapon. Tungod kay dito kitas atong mga silingan sa Buruksays Batangan. Mayong pagpaminaw o daghang salamat sa mainiton nga pag-abi-abi kagahapon. Kuya Buboy Kaga, Ati Mila Kaku Kaga, mga Asingwa family, mga Kaku family, mga Kasas family, Diaz Buruksays. Kang Ma'am Rialin Asingwa, daghang salamat kagahapon
sa mainiton nga pag-abi-abi. O kang Ati Joy Oro Sigubia, o kang kani kagawad Rosel Oro. Daghang salamat panihapon. Nakaapas bagyod. Ati Agnes Casas, Dias Purok Uno Batangan, Sir Gabriel, kasa sa mga Casas family, maayong pagpaminaw. Maayong pagpaniyod to. Ati Agnes Casas, Gawad Tata Quirinos Batangan, kumusta man kagawad? Okay na ba? Lagsik na ba Starsan? Murag na igonis kagawad Tata Quirinos Hilanat ug ubo mga igala. Pero ang pagservisyo sa barangay padayon. Wa nakahatag ug babag ang Hilanat ug ubo. Di makaservisyo sa barangay Batangan si kagawad Tata Quirino. Kumusta niya? Amping kanunay. Paglagag kamunggay kagawad. Mo'y ipangapi. Mo'y hinubig. Nindot kayo ng kamunggay mga higala. Epektibo kayo nga klasis gulay na kusab ikatabang sa atong lawas. Ang Rhinos Tanang Gulay, ang kamunggay mga higala, from E to Z. Vitamins and minerals daghan kitag makuha niining kamunggay mga higala. Hilig mo sabaw-sabaw, hala, parisig kamunggay. Kay daku, kay nagikataba sa kahimsog, kabaskog sa atong panglawas. Ayong pagpaniyot usab sa atong amigong Maranao, Kuya Arby Usminia, ayong pagpaniyot to. Get Wilson sa imong inahan. Get Wilson, among pag-ampo sa speedy nga recovery sa imong mama, Kuya Arby Usminia. Mayong pagpaminaw kang Sultan Pagar Usminia. Mayong pagpaminaw Sultan. O sa atong mga gagmay o dagkong negosyante, dinis atong dakbayan sa Valencia o sa atong palangga ng barangay Batangan. Na kumusta kamong tanan diha. Mayong pagpaminaw usap kang Kuya Jewel Pabalulot. Yasta Buktulay, Kuya Alfredo Vilus Jr. Musta man ang makong tao, ang big man sa Batangan, Kuya Alfredo Vilus Jr. O sa atong iski, si Samantha Faith Manangkila Abusiho. Yasta Buktulay Batangan. Maayong pagpaniudto kaninyong tanan.

kamusta man ang atong mga kaigsunan mag-uuman nining mga orasa? Nakaroon sa ilang nagkadaiyang kaumahan ang pingkanunay atong mga mag-uma. Grabe kainit ang palibot. Amping ka mo mga higala. Di kalimtan ang mga maintenance. Gapamaak ang kainit sa gawas. Usay landong pero alinging. Maunay atong sitwasyon mga higala. Dinis atong palibot. Taod-taod na nga way-uwan pero kagahapon sa hapon medyo naka-ulan-ulan din eh sa sentrong bahin ning atong dakbayan sa Balansya. Pero di kay tanto dugay ang ulan kagahapon. Amping ang atong mga mag-umas kabasakan, kasagingan, kapinihan, kamaisan, binatong kamulugguna. Amping gid mo kanunay. Pagbawon og tubig. Ono minuto mula gubo na ang alas 12:30 dinis atong papanaguban sa mga establishmento, mga nagkadaiyang kananan nga kamulo karon na niudto. Maayong pagpaniudto mga higala. Atong mga palanggang suking tigpaminaw kon aduna kamoy gihambin nga balatian. Ayaw ka na problema. Dako kayo ikatabang. Diha kaninyo ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ang nakasulay, daghan ang natabangan na ayos ilang balatian, pinaagi sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Dayon kung pagpanakits lawas, daghang panuot ang imong lawas, batasana paggamit ang Aroma Herbal Oil. Na nakasulay natabangan sa ilang mga pagpanakits kalawasan pinaagi sa Aroma Herbal Oil. Ang Vigimax Plus o ang Aroma Herbal Oil mapalit dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valen. Alas 12:30 na mga kaibigan. At usab pagpasalamat sa Lel's Laundry. Alang sa imong dagan kaglabunon, parato ang ilang perload. Dada ka na sa Lel's Laundry. Dalira kay mauga, pinilo na dala daan mga igala. Ang Lel's Laundry, naimutang ka na, Purok Uno, along National Highway, Barangay Lumbo, ning atong dakbayan sa Valencia. Daghan pagkitag tukbilon nga mga isgutanan, mga balitag impormasyon panghitabos atong palibot. Manginabuhi sa ta mga higala. Atong ihatag sa master control.

0: usa ka lalaki mga higala, gihubag-hubagan sa iyang pribado nga lawas. Tagatagom na tabangan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Ania ang iyang testimonya.
1: Morning, Pastor. Kumadrob ng tawag sa iyo, Pastor. Katong testimony ko ba sa VGMAX, Pastor?
2: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
2: Okay, time. Maayong agad na sa iyo.
1: VGMAX, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
2: Yes.
1: Ubag akong itong, Pastor. Ngaway lang akong ikon. Video mak yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang ang palit dito sa kuwan. Si Butikap.
2: Okay.
1: Anto, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
1: Oo, oh, nubuto, Pastor. So, wala mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong irasyahan ng Gino.
2: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
2: Ah, okay, salamat kayo. Okay.
3: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay. May punta ni mo diyan, kaibigan.
6: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
5: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa'y pangalan?
6: Felix Villareza.
5: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
6: Pasalamat ko sa Diyos na nahubagan ko na taong doktor na naado sila pero ibalik ang naringkawas niya kaya ibalik ko na.
5: Okay.
6: Kaya magiging mo na mo.
5: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
2: Yes, Igan.
4: Magsisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
2: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
2: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa pot na ulian. Ang doon siya hubang mo yung yaplat. Din boto, din na ulian. Din karon bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
2: Oh.
4: Tulo ka bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.

Padayon kita mga kaibigan dinhi sa atong panaguban. Alas 12:37 na. Ato din pasubo sa atong mga kaigsunan nga nagsubo ni ining panahuna. Kami nakiduyog sa inyong kasubana. Sa mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nagsubo ni ining panahuna, kami nakiduyog sa inyong kasubanan.

Anya, suok-suok na gyud to base sa lagway nga atong nakita. Dito na diskubrihan sa atong mga kasundaluhan ang gipangtanom nga marijuana. Matod pa na himong dakong hinungdan sa kalampusan sa gipahigayong Joint Law Enforcement Operation ang pagtinabangay sa atong kasundaluhan di aslungsus kabanglasan, sa atong kapulisan di aslungsus kabanglasan. Pang-ibot ang 2,000 kapunuan mga higala nga tagas na nga marijuana. Di bana-bana ang kantidad sa 2,000 ka mga tagas nga punuan sa marijuana. Mukabat 400,000 pesos mga higala. Atong pag-congratulate idol na ako ni Sulod. Idol! Engineer Romeo Chang Jr. Ang lubasang haligis radio broadcast Bukidnon. Why pagkatiguang? Mugid akong kabiliban ni mo, engineer ba? Pagkita na ako ni mo sa radio kay way back 1996 or 1995. Maura gyud gihapon imong naong hangtod karon. Kaya sekreto gini mo, engineer ba? Ang idol. Malabuan pero di matupman. Engineer Romeo Chang Jr. Oh, kumusta man ang atong pagkamag-uuma? Pag-anom. Kaya tanong na maroon sa mong umaron. Mais mo siguro itong durian? Tanong na maroon dito. Ay, ken eh. Uy! Yes. Magpasalamat ta, I don't know. Kay ang atong provincial government mo man gitutukan karon. Yes. Correct. Correct. Si Mayor Manolito Garcis mangatukan labi pud yang kape. Labi nag makatilaw ta. Sa kape ni Mayor Manolito Garcis pangatukan. Alki na lamian. Mulami pag yun nagmakatilaw ta. Ang atong Osaka Banggitan radio broadcast mga higala, karon mag-uuma na po. Kurbida. Ano yung sekreto? Pasingot gud ganunay. Gada adlaw. Unya, gawa ka na mista gahapon sa imong silingang barangay dito sa Quezon. Pistas manutuog sa rookie kaghapon. Dool raman to si mong uma. Ah, magmayor po siguro ka, kay busy man ka. Astilan mga higala. Engineer Romeo Chang Jr. Sir, akong pagtahod ni mo. Akong pagsaludar ni mo yun. Tukungan, pero di gid malabuan. Imo gid na, sir. Atong kauban mga higala. Atong manager din is radio kaibigan, Engineer Romeo Chang Jr. Na iyang pagka-broadcaster na himo na usab nga mag-uuma.

ang barkada diha ang kanhi mayor o karon busy mayor. Lot of Suma Bulyser. BM Lot, kumusta man? Congratulations kaninyong yung tanan sa inyong pagtinabangay kalambigitan sa pagkahipo sa plantasyon sa marijuana. Yes, kanangaan kabanglasan. Mayong pagpaniud to sa atong mga kasundaluhan, atong pagsaludar sa atong mga kasundaluhan, ilabi na sa ITIB, 8th Infantry Battalion, 4th Infantry Division, dinis atong lalawigan sa Bukidnon, o sa atong sa Region 10 mga higala, ang 4th ID.

Tali abot na mga igala ang kafiestahan dinis atong dakbayan sa Valencia. Ang ika-75 nga fiesta celebration ni Senior San Agustin dinis dakbayan sa Valencia. Agosto 27-28 ang atong kafiestahan. In line sa nasangpit nga kaliukan, alang sa linaw hapsay bibo nga kapiestahan mga higala. Daghag kalihukan ang simbahan nga gihan ay daghan usab nga kalihukan atul sa nasangpit nga panahon. Ang atong ipahigayon ang atong City Government of Valencia mga higala. Daghang pagpaugnat kusog ang ipahigayon dinis atong dakbayan. Sports for all matud pa mga igala. Usas giatangan kining Open Invitational Basketball Tournament dinis atong dakbayan sa Valencia. Niining bulan sa Agosto, mga kaibigan, daghan ang mga kalihukan nga gipaluyuhan, gimugna sa atong City Government of Valencia niining buwan sa Agosto. Kaning gitawag nga Sports for All 2026. Pinagi kini sa atong City Mayor, the Honorable Ami Galido Galario, o sa atong 10th sangguniang panlungsod nga giduma sa atong City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Gabaha ang mga kalingawan sa pagpaugnat kusog kun sports mga igala. Agosto 21 Zumba. Atong mahiligon sa exercise pinaagi sayaw, adunay gimugna ang atong City Government Agosto 21 Zumba. Dayon Agosto 22-23 Pickleball Tournament mga higala. Dayon Agosto 22-23 Open Tournament for Volleyball. Hiligong sa volleyball. Dayon sa susama gyapon Agosto 22-23 adunay football. Agosto 23 mahiligon sa chess. Dayon Agosto 22-26 Open Invitational Basketball. Yes, atong City Gym and Cultural Center mga igala. Atong masaksihan na usab ang mga inilado nga mga magdudulas basketball, daku ang premium mga igala niining Open Basketball Tournament karong Agosto 22-26. Mahiligon si Nucleus Kinomo na ay boxing tournament Agosto 25. Gentos Robinsons mga igala. Dayon Agosto 26-28 motocross Gentos Diversion. Mao kana ang mga paugnats kusog nga kalihukan kon Sports for All 2026 niining buwan sa Agosto nga gipaluyuhan sa atong City Government of Valencia pinaagi ni Mayor Ami Galario og Vice Mayor Grizel Galario Fernandez og sa 10th sangguniang panglungsod ng atong dakbayan sa Valencia. Lunes karon regular session sa atong 10th sangguniang panlungsod. Mayong pagpaminaw diha kaninyong tanan atong mga konsehal, mga magbabalaod,
ning atong dakbayan. Unsa may mga agenda, unsa may gipangtuki karon diha sa alang sa dugang kalambuan sa atong dakbayan sa Valencia. Tanang kalambuan, tanang kalihukan sa usa ka lungsod or dakbayan, mga igala, muagi ginas sanggo ni ang panlungsod. Ang atong mga magbabalaod ang muskrin, mo lili, mo evaluate, mo tanaw sa mga plano, mga katikaran nga iimpusar sa usa ka local government unit. Muagi gyud na sa sangguni ang bayan or sangguni ang panlungsod, mga ito. Alas 12:50 na. Ang ato diyang City Government of Valencia adunay mga pahinumdum nga giluwatan. Mga pahinumdum alang sa luwas og malinawon nga kasaulugan karong buwan sa Agosto. Ilabi na

1-3-5-2-6-6-3 mga igala. PNP Valencia 0917-718-9191. PNP Valencia hotline mga emerensya respondes atong kapulisan 0917-718-9191. Mao kato ang mga hotline mga higala sa mga importanteng ahensya sa atong gobyerno dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Ilabi na nining buwan sa Agosto, pibo daghag kalihukan ang atong dakbayan sa Valencia. Tungod lagi kay taliabot ang atong ika 75 na annual fiesta celebration ni Señor San Agustin. Alas 12:56 na mga kaibigan. Ato di ay pag-congratulate sa atong

sa lalawigan sa Bukidnon. Atong pag-congratulate sa ilang nagmalampuson nga Provincial Linggo ng Kabataan 2026. Nagsugod ni atong Agosto 14 hangtod Agosto 16 ang dakbayan sa Valencia. Ang atong sangguniang kabataan sa Valencia may host city sa gipahigayon nga 2026 Linggo ng Kabataan. So atong pag-congratulate sa mga kabatanunan nga nagpartisipar, nagmadaugon, o sa atong mga ski officials sa lalawigan sa Bukidnon, congratulations! Maunay nindot! Hinoon, di magiging sila kabalibad kay usamang kinikabalaon ang Linggo ng Kabataan, mga higala. Di lang puro lakbay suroy. Di lang puro lakbay bagdoy. Dapat nindot ang pagpaugnat kusog sa atong mga kabatanunan. Wala ko yung igong oras nga muaginod bas unahan. Mauna lang kadto naglangkob sa atong panagkulo kabildo, panagisgot-hisgot dinis atong programa Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Adlawng Lunes, unang simanang ting trabaho, Agosto 16 na, mga higala. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, sa Aroma Herbal Oil o sa Lel's Laundry sa Procuno, Lumbu. Sa ngalan sa Technical Department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Sa tag-iya o tag-dumala, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangali. Kininausap ang iyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagol. Maing hapon kaninyong tanan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: O si Atoiga na Alexa.
1: Akong pasalamatan lang pa siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad mong TL?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
0: okay.
1: Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
1: 5 kabuo.
0: Okay.
1: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasakaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of
7: the best songs on the radio.

0: sa mahinungdan, ang sonata ngayon natunggan, o ang tao nga imong nahinungtuman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainit nga hapon po, kanatong tanan. At lagarong may galang aduna sa Pizza 17 sa bulan sa Agosto tuig 2021. And once again, mga kaigan, you are with me. Huwag nairapod niya adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan, para sa mga tawong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panaghihula. Ipadala na po inyong mga sugilano na si kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggag sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, magala para mabasa ni DJ inyong mga sulat, mga pangutana, mga greetings, mga pagpanibayang masalat sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air ang gusto ninyong timbayaon. Nag-shoutout sa atong programa karong hapon. Maraming na pag-text or tawag sa atong numero mga gana, 0965601168. Kung nanonood ka sa ating programa ngayon through Facebook Live, ang nakapin ng comment sa comment section, mga higala, yan po ang nag-iisang numero ni DJ Howe. Once again, 0965601168. Alright, so sige na, maayong hapon. Sa kamainit, maigang, maalimuot na hapon, mga palanggang suking tigpaminaw. Kamusta po iniuhan sa iyong kautuhan diha, mga palangga? Naot pa nga busog na mo karon. Kalmado iniuhan. Huna-huna, huwag kamulong ga-relax samtang naminaw sa ating program. Sa kamulong kapariyon, tumaayong paghungit sa inyong lahat. Sa kamulong, karay-haray diha. Sa kamulong kahigop-higop sa ilong mga kape. Sa kamulong galingkod-lingkod. Sa kamulong kapahulay, gikan sa trabaho or gikan sa umah. Ang kamulong kamulong kapalikisikay sa ilang panimalay. Ang kamulong kamulong kabiyahe ka-drive sa ilang mga sakyanan. Madalong sa ilang mga trabaho. Madalong sa eskwelahan. Or bisa dun sa mani mong ginabuhan. Karong kaigan parayon lamang kang sa imong balohaton dihan. Samtang mamino sa programa ni Lady Diana karong kapunon. Tumuti ako na bahala sa iniuhang mainit nga kautuhon mga gala. Tumuti adlaw karon nga Lunes. Monday po tayo ngayon. Kaya nabuot pa sa buot matag Lunes mga gala no. Atay basahon. Lain na po't kataga-agpagtagay. Tingang sa kasulat, sugilanon mga kaigan. Mga tuwang himay-himayon karong kapunon. Atong sabdon ko unsay problema nga buot patambagan sa tuang sender karong hapon. Sa kamulo pong namino, grado karoon sa nagalain line ng radio sets. Magandang hapon sa inyong lahat sa mga nakatsun in the hot. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Mabayag hapon. Ikaw ba nang ito ang technician ni Hanser Jules Balinas. Magandang hapon po. At sa atong mga palangga na ang mga suking tigpaminaw. Nahimo ng parte sa ilang daily routine. Mga gala ang pag-abre sa ilang mga radyo. Tagalauna para maminaw sa programa ni Lady Diana. Maminaw ha, happy listening po sa inyuhang lahat siya. Oh, bravo na pita, my God, sa may lagindingan ni Miss Samis Oriental. Maayang hapon sa ating mga gwapo-gwapa ng mga listeners di ang aside. Maragat soon in ang pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Miss Samis Oriental. Mauban na po na gatuan DJ Diha, DJ Miss Biba Kaha.
Natuwa ko ba niya teknis na niha, no? Makayang hapon, nagsalamat po sa inihang pag-signify. And of course, sa mga namina, nagdabita sa may probinsya sa Bukidnon. Kutom na lang sa mabot sa 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City. Kutom sa mabot sa ato ang Facebook Live karong hapon. Kamang sulok na mo naroroon at ka magdepita karon na lugar. Inaw sa atang programa para yun lamang ka sa imong kamin may hapon sa inyong lahat. Welcome po. This is once again a Love Diary with your DJ, Lady Diana. Kamusta man mo mga higala? Oh, wala kayo katubag sa tuwa. Kanag hapon na lang sa inyong lahat dyan. Kasi naguban ka rin nga na minaw, gabi yung piyog na mga lalaki. Asensya na good lady diyan nating tulog bangod ni rong oran. Kalaban mo diha. Alas mo bang nga tulog, ha? Masa pa nagsugilang na karoon taod-taod, mga kaigan. So standby lang po kayo dyan. Ano sa aning timbayaon? Ang ito ang mga palangga, ang Facebook Live viewers karong hapon. Kinsa man ni sila nga naglantaw sa tuwa karoon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat, mga suki. Sa mga lalo sayod ha, kung asa makita ang Facebook Live ni Lady Diana. Ang hindi lamang ka na makita ang mga galas official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ang imo na gisearch sa Facebook kay Gala na naka na 11,000 followers. Okay, yan lang po ang nag-iisang official ng Facebook page sa atong pinalanggang sibyahan, mga kaigan. Para ma-notify mo, ma-update mo sa mga programa sa atong sibyahan, paki-follow na lang po sa atong Facebook page. Pag-uusa ka sa nagtanaw ka dato, karon, paki-share naman sa atong Facebook Live, kaigan. Pag-comment po diha, no, ayaw mo kaulaw, comment mga gala, kaya ako na'y bahala, gabasa ni Anang Tanan. Libre lang po ang pasarot sa atong programa, mga kaigan. Comment na po diha, basta na may gusto, timbayaon, na may gusto pa ng ugdungugan, may gusto nga i-greet nga mga minahal sa kinabuhi. Yeah! Kaya kayo gusto nga ipa-shout out or i-request nga awit sa atong programa, ha? Pwedeng pwede po yan. Ipag ka man lang diha sa Facebook Live or text atong hotline number, mga kaigan. Nagnatag mga texters, mga gala, may hapon, ha? Sa atong mga suki nga mga texters. Ay, mga callers sa atong programa. Standby lang po kayo dyan. Kapalag kong daga na excited nga mga mina, mga kaigan. Nakakabulol-bulol naman. Sugod pa gani. Kapalag kong daga na excited nga mamina, huwag mo tambag sa ato ang tabaganan, garoan. So stay put lang kayo, ha? Ayaw sa mug. Ay, sa dinig palugan ang radyo din. Kasi magbalhin, mga kaigan. Kaya karoon taon-taon, magbasa ta sa ato ang tabaganan. Basa ra sa mga comments, mga galing, no? Sir Bless and Judy, oh, balik-balik ragid ni sila, mga galing. Habang kaniwa niya, Sir Bless R. Balarote, ang mga banggiitan ng mga sad boy. Mga hugotero king, mga radyo kaibigan, Sir Bless, maayang hapon, karimo din, ha? Kauban si Imuhang, balangga ni ha, nga baby love. Sinam Judy Ann, Pinonia. Tama ba? Pinonia ba yung piliyado? Lahit niya akong nalitok. Sir Bless, may habag ni mo ha, once again from Bagadian City. Always sa Gapaminaw, nagalantaw sa atang programa through Facebook Live. Salamat kaayo ha, o gani mo niya, Sir Martin Laginon. Hatid pa niya, hello my kapon. Lady Diana, ba shout out ang gwapong BC. Sana on. Kaya na nag-busy ba sa kay Gwampo niya? Gwampo bagid po ka, ha? Masig piling Gwampo lang niya. Habang ganyan mo niya, Sir Martin Laguino. Talagad sa may North Cotabato, no? Laban niya, Sir Martin. Laban sa kabisihon. Mulan sa siguro ni pagkamayor sa iya. Ilang munisipyo, mga gala. May habang ganyan mo niya, haog sa tanan natong mga tigpaminawan. Nalagad sa may North Cotabato at sa may South Cotabato. Magandang hapon niyo po sa inyong lahat. Ubay-ubay ang itong mga listeners, mga gala, diag aside sa Cotabato, no? Magandang hapon niyo po. Salamat sa inyo magkananayong pagpaminaw sa atong programa, matag hapon. Afternoon, Miss Pretty, for request kong song, Bini Bini, kay Tagal Kitang Hinintay. Thank you po, pretty lady. Ay, salamat po, Bamjean Munares.
Katuang cute o gwapang kaigan. Nagat my god, is my North Cotabato, no? Kumusta wa nang itong buhay-buhay di Ma'am Jean? Kay tagal kitang hinintay. Pagibutang gisay nagandaan yang kay tagal kitang hinintay. Kay murag dagar ang singers mga gala na magibog ko basig dili ba ako ma-play pa. Pagibutang Ma'am Jean kinsabay nagandaan yang kay tagal kitang hinintay nga imo nga gusto i-request sa itong programa. Maraming hapon kini mo iha itong pretty nga kaigan na nagkad sa may North Cotabato gihapon. Salamat og maing hapon kini mo iha. Ay kapon sa tonight, imatid ba sa ito ang sino po si DJ Miss B ba ito? Nag-comment ang radyo, kaibigan lagindingan. Ayaw kapon ito. Kapo oy, ugnay mo against mabarangan. Mababarang din siya. Kuyaw po kag-trip. Kapag ganyan mo niya, Sir Martin, once again. Ikaw daw kanta Diza. Ay, mag-sorrow niya. Ayaw kayo mo ulan. Para mo ko'y bayong dala mo ulan nito. Sige po, binibini, search ko anay. Ah, lahi, unsa itawag sa inyong dialect? Search ko anay. Ilongga ba ni siya? Ilongga ka, Ma'am Jean? Sulib ko ni mga Ilongga, mga gala, no? Kaya isang galing masuko sila, kaya ilang mga tingog. Ang malumanig, hapong ka ay. Gusto ko ingon anak ka nindot, ingon anak ka bugna, akong tingog paminawa. Alam mga tingog bangod murag lambing paminahon mga galaw ka. Bisan siguro ka, bisan siguro singkahan ka kay murag matouch gihapon imong heart. Naning ka na dai to ri ay tingog kay kanang on ya pong kaayo bugnog ya pong kis dalungan. Oh pero gihapon ayaw oy kasi mo bagyo ni galit. Oy, time check is already 1:30 in the afternoon. Ala ura 30 na upang sa gahapon. Good my God, fasten your seatbelts. Kipa na ho na po para atong basahon. Ang lain na po yung sulat gamay atong taga-agpagtagad karong hapon mga higalan, no? Ang ato aning himay-himay yun atong sabton kung unsay problema gabot patambagan sa atong center karong hapon.

Alright, Madrid Bunny, let us send her mga kaigan. Dear Lady Diana.

Dear Lady Diana, how do you move on from the pain of losing your greatest love? Good afternoon, Lady Diana. Hello po sa imong mga listeners. Ug sa tanang nagpaluyo aning imong programa sa kahanginan. Ako si Nicole DJ. Dili na ko tinuod nga pangalan. 28 years old. Taga Misamis Oriental. September 19, 2017. Ang adlaw nga pinaka-memorable para na ako. Mauna ang adlaw nga akong nailhan ang lalaking naghatag o kahayag sa akong ngit-ngit o gubot nga kinabuhi. That was the day that I met Jeffrey. Sinugdanan sa kalipay, nga giampo na akong dili na matapos, Lady Diana. Ug ang pagsugot sa iyaha, mao ang pinaka-the best nga desisyon nga akong nabuhat. Sunod sa 8 namong relasyon, Lady Diana. Walay adlaw nga dili ko makapasalamat sa Ginoo. Nagyatagan ko niyag tao, nga mubabati na ko sa tinud-anay. Ug walay samang gugma. Nga kabalo kong walay bisan kinsang tao ang makahatag gawas niya. Pagpangga, pag-atiman, pagrespeto, kanatanan, iyang gihatag sa way pagduha-duha, Lady Diana. I loved him so much. To the point nga wala na ko'y gustong mahitabo sa akong kinabuhi, kundi ang mga lagad sa Ginoo nga kauban si Jeffrey hangtod sa katapusang pitik sa mong kasing-kasing, Lady Diana. Those were the happiest days of my life. Apan, sawa damha, nawala ang tanan. Nahugno akong kalibutan, Lady Diana. Sadyang nabilitaan na lang nako usa ka adlaw nga si Jeffrey, samtang padulong sa iyang trabaho, nadisgrasya, Lady Diana. Ug bisan pa sa pagpaningkamot namong masalbar siya, dito ragay taman ang iyang nakaya, DJ. Sakalit lang gaayog apang hitabo, gibyaan ko niya. Ug dili mo sink in sa akong huna-huna, nga hangtod sa hangtod, dili na nako siya makita, Lady Diana. Dili na nako madungog ang iyang tingog. Dili na nako ma-feel ang iyang pagkakos. Wala na'y mag-atiman ako. Wala na'y magsigig pangulit nako. Wala na'y masuko kung dili ko mukaon. Wala na'y musabot sa akong batasan. Nawala na ang taong misaat gadili ko niya biyaan hangtod sa katapusan. Nawala ang tanan. Sa isa lang kamamilukan, wala na ang tanan, DJ. I was so devastated, Lady Diana. Namurag apil ko na matay sa iyang pagkawala. Pinakabulan ko, walay gawas-gawas sa balay. Ug niundang kong trabaho, kay murabag, nawad-an ko gana sa tanan.
my world turned upside down, DJ. Grabe kasakit. Dili masabot ang kasakit. Gakong pwede pa lang, mawala na lang sad kong appeal, Lady Diana. I never really moved on, DJ. Ug hangtod karon, gatulo pa ang akong mga luha. Gahuot pa ang akong dughan. Every time, ma-realize na ko, ngawa na gid siya. Muunang Lady Diana mangutan ako sa imuha ug sa tanan nimong mga suking tigpaminaw. How to deal with this unbearable pain? Unsaon pag move on, aning way sama nga kasakit, Lady Diana. I really need encouragement in this moment of my life. And hopefully, mabasa ni mo ni DJ ug na ay makatambag na ko. Dari na lang kutob, Lady Diana. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan.

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
1: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bigimax, na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bigimax tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nilagkuan ka ng oxygen yun para pang dipinsara o ka ng atakihon siya. So, mauto nagpasalamat siya ko sa Ginoo kay

0: tungod sa bigimak na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang niya wala jud na wala siya giatake karon ni ulit na siya og bukid nga iskabulan jud niyang maintain pastor dan nakahurot siya og tulo ka botilya.
1: Okay, so at least ang tulo ka botilya naangko niya ang kayuan. Salamat igan Mary Jane Obagoan Barangay Biscamp Maramag.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Go ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: No, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, no. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsya na!
1: Happy anniversary, Lola! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
9: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
8: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
9: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
8: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
9: Husto na! Undangin na! Paglikay sa ginadiling droga!
8: Kini nga mensahe atod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
10: Uy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
12: Rexido Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
12: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
17: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
16: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
17: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
16: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, May Adjuvanto Crop Protection Chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
17: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
16: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauni ang dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
17: Kung mao, ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahatod ni.
16: Para to ra pre kay tag-iaan eh, Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
15: The best songs on the radio.

0: All right, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. I mean, 1 o'clock in the afternoon. Ano una si Gwentay size na po sa kapunon makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. All right, welcome back sa ating lahat. Og salamat kaayo sa mga padayon paghihapong na minaw karato karoon sa nagkalain-lain na radio sets. Og sa tanang, nagatamay paghihapon sa ating Facebook Live. Magaraghapon and welcome back sa ating lahat. So kaganina may ganito na nabasa ang usa ka sulat na no? Medyo maikirot sa puso na usa ka sulat mga galagikan sa atong sender na si Ma'am Nicole nagpadala sa iyang sulat kaagi mga kaingan. And I hope na inyong nasabtan huwag na ating mahatag nga ginagmay nga mga pagtambag at least man lang makagaan-gaan. Sige bati ni Ma'am Sender karong hapon mga gala no? Pero natin isa ka-calling nga na tubag mga kaingan atong unang magtatawag karong hapon si 900 at ring tubagon. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Lady Diana.
0: Alright, magandang hapon. Puso yung sino po ito at taga-asa po?
1: It's me, Nonoy, from Paitan, Quezon, Bukidnon.
0: Alright. Maayong hapon, ganin mo niya, Kuya Nonoy, nanakad sa may Paitan, Quezon, Bukidnon. So, Kuya Nonoy, unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
1: Pwede mo sa tambag ni RJ?
0: Pwede ka ayon. Ano na itong ginahanglan karong hapon, Kuya? Kaya medyo bugat at katuan tambaganan karong hapon. No? Sige po, kung kuminaw ng tambag ni Kuya Nonoy, mga gala, go ahead, Kuya. Imuha ang panahon.
1: May hapon, may katala, no? Pwede ka sindi karong na nagpadala. Gamay lang akong matambag kay Arili. Wag mo expect ka ayaw mo tambag.
0: Aha, walang problema, Kuya. Sige ba?
1: Ang akong matambag sa singer is dawato na lang siguro ang kamatuoran. Okay. Sakit man siya pero sa ngalan nga hindi na magiging natong pwedeng buhiyon mo ipabakod sa kay namatay na magiging ang katong iyang uyab. Pero para sa ako siguro is dali siya makamove on sa ngalan nga inanak mong gawin ng nang akin ang selo alang ko nga ang kinang namatay naging sa isdali naging na siya makamubo no kay kontra sa buhi pang akin ang ibinuangan okay kung patay naman ko di isa na lang imo ang imong nao na is kung sa haon pa na ako is wala naging siya
0: so ang kinahanglan raan ni ang pagdawat na lang yun Kuya Nonoy nga wala naging ang tao hindi na mabalik pa yung
1: kinahanglan siguro siguro siya rin siya imo sa ginoo yun kay ikuha mo ka ni Lord no
0: tama no
1: kung galing sakit na siya pero saan lang imong nunaon di tinder nga isa kung saan pa niyo is wala naging siya.
0: Yes.
1: Nung kasiya sa masakit siya kung makita niyo siya nga buhi pa siya nga grabe ang inyong sinumpaan nga nakigugmay mo tapos makita niyo siya nga binuangan ka nga naasa sa uban is diya iguro nga dili niya ka makamukod siguro kay nga naman buhi pa man siya iro masamot niya makita.
0: At least sa pagdiya sa lalaki, di ba, ang nabilin is ang mga nindot ng mga memories nilang duha.
1: Oo, pati na siya tungod kay Kuan Magulid is gwapo dyan ang ilang mga memory ba. Kaya madumduman sa sinigar karon ito nga ang ilang mga kaagi is malipayot siya tungod kay wala siya kaagi gisakit sa iyang uyab na medyo siya nasakitan tungod kay iyang uyab is buot pa niya matot pa niya buot.
0: Mabuta, nagbadod pagitarong gito sa paghigugma ko yan.
1: Puro mga alaala na lang iyang nahinumduman. Siguro sakit man siya, dili-dali ang pag-ingon niya kaya magbubuon siya nga mawala sa inyong nauna. Pero ipokus na lang siguro si Lear, no? Number one na lang hindi mo nga buhato siguro mo parang kaya naman kamubuon kayo. Kung nauna na yung usawang mula ko is wala lagi siya.
0: Yes. Kaya mo na ginaingon nila ang pinaka key daw kuno mga gala para makamove on ang sa katao is ang acceptance. Ang pagdawat kumbaga nga wala na gyo, di ba? Dili na ito mabalik pa ang panahon nga kana nga pwede pa nato ibalik ang mga panahon nga naapas siya dili naman nato mabuhat mga gala so murag lisod pug kaayo ang pag move on ni Ma'am Sender kung dili niya sugdan sa pagdawat ang kamatuoran nga bisan pagsakit pero wala na gid ang lalaki di ba dili
1: na nato ano may uban nga kinang dili siya nagpatambag pero naminaw lang maingon ang uban nga nag-ingon na sila anak tungod kay dili sila hintungdan o tinuod na siya o sakit na siya
0: yes,
1: pero sa tinuod lang yun mauna gina siya pinakasolusyon nga
0: yes, kaya wala mo kung tayo lang mabuhat po, di ba?
1: Wala mo tayo mahimuan na number one nga ato nang dawaton gid nga wala na gid siya.
0: Aha, ani na lang itugyan na lang siguro niya sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo ang tanan ko yano noon. Kaya na ingon ani ka sakit, ingon ani ka down nga moment sa iyang life, no? I know for sure nga Ginoo ro kay makatabang sa iya. Bisan unsa pa isulti sa mga tao, bisan unsa pa nga comfort ang ihatag sa mga tao, dili gid na, dili na ma-erase ang klase sa kasakit nga gibati ni Ma'am Sander karon.
1: Oo, tinuod na siya din.
0: So itugyan niya sa Ginoo ang tanan og iyahang dawaton ang pait og sakit nga kamatuoran. Wala na gyud ang lalaki og dili na mabalik pa siya.
1: Ano na kay mo na kumatambag hilgari? Siguro dawaton na lang guro ni mo jud nga wala na mangitiya, no? Kay sa ba wala na mangitiya. Sakit man siya pero wala na tay na isolusyon na.
0: Mao gyud.
1: Gawas siguro ni kon mingon nga sakit nga ni driver kasi imong kuan tungod kita nimo sa buhi pa dia siguro murag dika kamo pon ya kay permintin mo sa makita tungod kay buhi pa man siya.
0: Yes.
1: Pero sa imong anak nga sitwasyon karon kay wala man siya sakit man siya hindi pero wala man kita may wala man kay may mo ana daw ta lang siguro nga maturan nga wala na siya.
0: Aha. So mga nagsinahinay lang nga pamaagi kuya Nonoy, di ba? Mga nag little steps lang gud hangtod sa maubot ang panahon nga magka move on sa og madawat ni ang tanan nga wala na gid ang lalaki.
1: Ako na amo jar mong kay gamay pod Japan nga suliran nga medyo sakit gani kay artis ako. Pero okay ra wala. Okay ra gid sa Japan buhi pa mangani siya pero gidawat na ako.
0: Aha. Siguro din ay pinakabuhaton ko yun, Nonoy, ang pagdawat na lang gid sa kamaturan. Kaya wala namang talagang mabuhat, mga gana. Dili man tam, bisag ahatang mulingi, ahatang anggulo mo tan, wala na gid talagang lutsanan. Wala talagang padulungan, kundi ang dawato na lang ang tanan. Alright, so salamat kaayo, Kuya Nonoy, sa imuhang tambag kang sender karong hapon. Manimbaya ba si Kuya Nonoy?
1: Pwede pa din.
0: Yes naman. Sige po, go ahead, Kuya. Imuha ang panahon.
1: Salamat ya o gitnin nako ako mga friend na rin ang Linda Montesirio kag biribigari kang Taylor Mio ni Gira Granta kang Kaisa Sinipison o kang Joy Garcia kang Tata Agiri kang Blackheart kang Winnie si Yesod Marika Dipa o kang Angelica Kunog o kang Gingin Nagrosa Daing na may nasi Rosa Caron o kang Miko Jiba o laras na lang sa ako mga friend na yun Lidia Diana o Lidia Makarik Misa Usong.
0: Yes, sponsor mo na ka song kuya.
1: No Promises by
0: No Promises by Westlife. Alright, sige po. Ato anong pangitaong garon taod-taod, Kuya Nonoy, ha? Kada lang po, Kuya.
1: Oh, kada lang siguro, DJ.
0: Alright. Salamat sa pagdawag, Kuya Nonoy, Basarazzo, kaibigan.
1: Mauni, o gato. Salamat sa mga kanan.
0: Alright. Salamat ka, yun ang naruwas. Once again, Kuya Nonoy, nanukad sa may paitan, Quezon, Bukidnon. Huwag mauto iyahang mo bo, pero actually, naman punto nga tambag mga gana, no? Kaya, siguro, ako man nga maminaw ko ron, makaingon ko sila nga, may lang man silang may ingon anak, kaya dili man sila mo'y nahitungdan, dili man sila mo'y nahitabuan. I mean, tinuod man, di ba? Pero, bisag asa tamutan o mga gala. Ang pinagka bottom line, ang ending magud ani, acceptance ragi hapon na makatabang kang Ma'am Sender. Bahalag, dili mo ko na instant ka pagdawat. I mean, allow yourself to grieve, Ma'am Sender, kay dili man na instant ka mawala dahil ng kasakit, no? Proseso man ang tanan. Pero sa hinay-hinay dawat ang kamatuunan. Nga, yun na nga, diba? Wala na ang lalaki, dili na nato mabalik pa ang iyahang kinabuhi. Alam mo lang ito, ampo gid sa Ginoo, no? Lati verse, bang higana nga, Ian, in Psalms 34:18, ay kadali lang naman natin natubag na tawa. Ay, natin caller na rin, natubag na nato si 9174. Sige po, hello, maayong hapon.
2: Good afternoon, Lily Diana.
0: Alright, maayong hapon, ganimo rin, Kuya John. Nanukad sa may halapitan, San Fernando, Bukidnon. Kuya, on sa may kalaga, didijay sa imuha karon.
2: Manimbaya lang sa siguro ko, Lady Diana. Mo ko kadungog ba sa kwan? Gay, burnout ng buris na kuha.
0: Ay, burnout. Dara lang siguro sa inyo nga dapit ko yan, no? Kaya marag dari sa may amu ang Valenzo. Dito sa nintawag ka ganina sa paitan. Nagtingog man ta, madaling pa kayo. Sa inyo nga siguro di nga dapit, no?
2: Yes. Kumusta naman ka?
0: Okay lang po si DJ. Manimbaya lang ka, Kuya John, or gusto ka nga ito ang i-ano gamay. Summarize gamay ang storya para magatambag.
2: Summarize lang gamay, lady. Summarize lang gamay.
0: Alright. Sige, ito lang diretsuhon sa punto, mga gala, ha? So, sa mga wala po nakaapas diha sa atong gibasa kaganina, oh, ang pinaga punto sa istorya gagpadalaga na ito kanang hapon is ang atong sender is babae siya. Huwag na asay. Uyab nga matod pa niya. Dugay na kay sila. Sugod pa 2017. Sila nag-uyab do, ha? Huwag, ang lalaki daw kung umuwi naghatag o gahayag sa ang kinabuhi ko yan. Huwag dito na experience nga samtang sila pa do, ha? Ang tinud-anay nga kalipay. Madad pa niya. Gugma daw kung nga walay sama. Kabalusa nga murag wala na daw kung ay lain pang tao nga makahatag ato sa iya, ha? Grabe daw kung usa ka palangga sa lalaki. Grabe siya ka. Grabe mo mahal. Grabe mo mahal ang lalaki, kuya dyan. Huwag mo daw ko itong pinagkamalipayon ng mga tuig or panahon siyang kinabuhi. Pero nawala ang tanan tungod kay unfortunately, kuya dyan, na-disgrasya ang lalaki. Huwag nawala gid ang lalaki, kuya. Hangtod ako nung si Ma'am Sender, hangtod karon murag dili niya madawat na sa isang iglap lang nawala ang tawo nga murag mauli makasabot sa iyaha, ang tawong tirudanay nga nagmahal sa iyaha. Murag alisod siya move on karon, kuya dyan. Hangtod gani daw kuno karon murag sakit pagatulo pa iyang luha matod pa niya. Sa may matambag sa iyaha, kuya.
2: Salamat kayo, Lady Dayan. Salamat po kayo sa kabutan nga gwapa. Og sa sender na to, sender ingon ani, dili tanan na to hawak ang tanang panahon nga gugma sa isa ka butang. Number one, ang atoging himuon diya, sender, dili kita ang nagbuot sa atong kinabuhi nga siya dito siya taman nga mga oras or yes. Adlaw.
0: Tama, hindi natin hawak ang buhay natin, na realidad.
2: So ang imong buhaton sa imong kagalingon sa pagkakaroon, ang pag-move on dili sa yon, di ba? Labi na kay may relationship kamo nga pinaka ayos nga matawag nato nga wala na gid untay makababag, pero nahimo nga mga pagbangutan gumikan kay kutlo sa atong labo magagahom ang imuhang uyab. Diri na to sa tuang mahiwagang gamay ipakita na ko nimo nang kanha ko diya. Karon nga masama ko ni tanan nimo karon imong masummarize kung unsa day ang atong gibasahan diri ni Kuya Jan ninyo.
0: Ah, dali sa libro mga higala. Oh, lahi po ni Kuya
2: Jan. Dili pa ba sa basta mo huwat o istorya nga dili.
0: Aha, so, sige po.
2: Sa matod pa diri sa ato ang gihawiran sa karon is ang tanan nga himo ninyo sa unang panahon is himuan ninyo nga memory na lang sa inyong kagahapon. Kaya ang mabilin ninyo diri sa kalibutan, kinahanglan nga sa madugay o sa madali nga panahon, mamahimo na nimo nga makalimtan siya, gumikan kay wala na tay mahimo nga siya ni panaw na.
0: Alright.
2: So,
0: tanan mga nabuhat nila nga mga experiences, mga nindot nga mga kaagi, butang na lang to nga mga memories na lang ang tanan, Kuya John.
2: Ang pagbangutan sa isa ka relasyon, ilabi na kung maayo nga lalaki or labi na kung maayo ang babae. So, makaingon ta sa tong kagalingon nga unta nga nung siya pa ang gikuha sa ako ang kiliran or sa
0: amon. No? Muna'y pinagkakuan nga pangutana, naghanap ko na kadungog anak suli nga kasagaran unang mga wala, kining mga buutan o mga maayo nga mga tao. Puro maglain ba minawa? Sabaan mazadana. Pero,
2: Lady Dayan, tinood na siya.
0: Pero ang tinood mga dili mo good na to hawa ko at akabalo unsay timeline sa itong ginabuhi mga galag asar at akuto bang ginuura gitang nasayod sa tanan. Actually.
2: Pero sender, ang atuang sumuon na lang diri is wala may nag-ingon nga ayaw pag move on. Ang labig yung maayo, isalig ni mo yung kagalingon sa labang kagat.
0: Yes.
2: Mamahimo kang fair play or makalimtan ni mo ang mga lalaki nga maunang tatos siya. Pero ayaw, natulito kong diri, ayaw si Piri ang imong kagalingon paghigugma sa isa kalalaki. Maimuhang, mamahimo o makamove on na ka. Mamahimo na po nimo ikapulin niya siyang dapit kay kana siya mao na gid na ang ato ang gabayan nga Kung asa ta at kutob, labi na kung kita matarong tanga lalaki o matarong tanga babae, kung asa kutob ang atong kinabuhi, walay nasayod ni Anang Tanan.
0: Alright. So, what pasabot, Kuya John, if ever manggaling mo abot ang panahon nga kanang makamove on sa totally sa iyahan, kining lalaki, dili niya sirad anyang kasing-kasing. Iba rin mo, welcome gihapon sa entertain gihapon sa bagong lalaki sa iyong kinabuhi.
2: I-welcome ang mga lalaki nga manimpalad sa mo ha or labi na harun yud ka nga dili ka mapandol pangita ha, ang lalaki nga duol sa Dios.
0: Tama. Ayan po ginias Ginoo. Diba na? I mean, sa parangang pag-story, ambo ginias Ginoo, pangayoon gid niya sa Ginoo. Ang lalaki nga muabot siya ang kinabuhi.
2: Mubo na lang ka, og ang imuhong kinabuhi sa pagkaroon, imong ayuhon, ayuso ni mo. Or imo siyang, kay kanto siya, kay nahimo siya sumbanan alang nimo, nagpasabot nga, sa daklit lamang, dili kita makabalo nga kana siya, pero ang kan magunod mga nalididayan, sinara, ang unod yun niya is dili tumaong lalaki nga para gitagana alang sa imuha sinder.
0: Alright, so kibali ka itong tawahan, nahimo na ito niyang standard, Kuya John. Nahimo niyang basihan nga, sunod manggali kung may gugma sa pagbalik. Kanang naanas at least, naanas ay basis ba kung unsay nga klase nga lalaki ang iyahang pangitaon. Ang dili sa mo settle for less kay naka-experience naman sa grabe katinudanay nga pagigugma. Diba?
2: Simple na na siya, sinder, simple na. Ang pangitaon nimo nga isa ka lalaki, ipinasibo nimo sa imong relasyon sa una nga gikuha sa atong laban mo kagahom kung pareha ba siya.
0: Aha, pwede ba? Aha, all right.
2: Okay? Siguro Lady Diana or sige lang kay sa mga abot nga mga makana ko diya, binlan tala mo sirok sa diya para inyo po nga magabayan.
0: Wow! Hindi ba sa basta itong Kuya John? Salamat ka ayo Kuya John sa imong advice kang sender karong hapon. Manimbaya ba ka Kuya John?
2: Manimbaya lang ko Lady Diane.
0: Sige po, go ahead Kuya.
2: Kaya unang-una, manimbaya ko unang-una ni mo Lady Diane mayang hapon sa mga panggin family o sa especially sa atong onboard nga gwapa karon hindi bining marikit. Sa tanan na lang nanginaw sa Radio Kibigas mayong hapon ninyong tanan. Lady Diane, nakuy ko ang gamay.
0: Oon sa muna, Kuya.
2: Is, katawid ang ako ang kandira. Itong, napil ko sa...
0: Hapil ka last week, Kuya John. Sa kato nakarog sa tong hugot mo, isend mo. Actually, wala pa na load ni Lady Diane, mga galang. Hindi ginikalimta nun inyong dalag. Dalaga pa manunta. Iguwang na magigutot. Uliyani na gid kay as in mga gala. Siguro pinakalimtanon nga taos kalibutan wag number 2 siguro ko.
2: Ayaw gumaraw tayo mong kagalingon. Oy. Ayaw, oy, ayaw.
0: Pero honestly, no, malimtan mo gina ko sahay mga gala, maulaw na lang yung
2: ang ako alang Lady Diane sa Merkulis na lang to siya.
0: Kay... Merkulis? Nga naman.
2: Sa Merkulis, nakoy lakton og mapungadlaw mo balik ra ko nya di ko kalinggat
0: nya
2: yanli lang daan siguro.
0: All right, unsa man nga anli imong gusto kuya?
2: Pantawag lang.
0: All right, sige po ato nang paningkamutan ha. Mabasay lo pa magadin yung Lady Diana. Na late naman na inyong premium.
2: Dili kay gwapa, inala tayo.
0: Dili ay. Bata ko itong paningkamutan ha, nga masend imo ha. Ugma, Merkulis ba ito? Ugma? Ay, dili ba di ay? Martes pa.
2: Pa-request na lang nang so.
0: Yes po. Ang sama nang song, Kuya John?
2: Ano na lang, sa mata na lang makikita, lakadiha.
0: Sa mata makikita, sige po, ato aning i-play karon taon-taon ni Kuya John. Gana lang po.
2: Okay, salamat kay Lady Diana. O, ikan na lang rin sa Labitan, San Fernando, Bukidon, Basta Radio, kaibigan mo ni Ogato ni. Bye-bye, God bless the soul. O, amping ka sa siyad sa Valencia, Lady Diana. Bye-bye, God bless. Kay mahal ka.
0: Alright, salamat ka, Aya. That was... Once again, Kuya John, narakad sa mga lapitan, San Fernando, Bukidnon. At mausap itong last ka, tawag ka matubag ni DJ, mga gala ha. Once again, last up po, kay maragdaghan pa nagmasahunon ng mga text message o mga comments sa Facebook Live, mga kaigan. So, standby lang po kayo dyan. Unsan yung mga comments dere, marita sa itong Facebook Live, mga gala, no? Gulbaan man sa daning buutan ang una kuhaon. Kuya Juan ang mga buutan. Char, buutan, lugar ka niya. Wala ka naman sa ti kasabihan nga. Kanang ang mga... unsa na yung guan? Kanang matagal mamatay ang mga masasamang damo. Na maingan ang mga pero, ambot lang. Hindi ko siguro po na tinuod. Hindi ko naman ginasayad sa tanan mga higala. Mabuutan mangga or madili mangga buod na. Ambot lang yapon imuhang panahon. Paabot lang. Alright, mag-abot. Magbasa na mga comments na rin, no? Everything happens for a reason, Sender, and all has been planned. Pero expected na nga na naay nindot ka ayong plano si God sa imong kinabuhi. Tama, Gyord. Sakit man balandungon for now, di ba? Masabtan man gyud nga sakit o dili walay maikakumpara. Kasakit nga gibati ni Ma'am Sender karon tungod sa maong panghitabo mga gala. Pero salig lang gyud sa pagka matinud-anon sa nindot nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Sender. Kanang face ra magud ni sa nung kinabuhi kining mga pagsulay mga kasakit no lumalabay ra gid ning tanan kung nag experience man galing kag mga downfalls imong kinabuhi karon expect gyud nga nindot ang umaabot nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Laban lang Ma'am Sender, no, tong verse nga akong gi-mention kaganina mga higala sa in Psalms 34:18, kining a verse, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in the dot ka ining a verse mga gala labi na sa mga tao, no, kanang feel nila karon down kaayo sila, kanang feel nila nga muraga wala na gitao nga nahigugma sa ilaha, wala agang kay mga pagsulay nga feel nila ginadaog-daog na sila sa kalibutan, ginadaog-daog na sila sa kinabuhi. Huwag kalimot mga gala ha nga ang Ginoo always gyud naa sa inyong kiliran. Sa mamay mga panghitabo sa inyong kinabuhi. Dili gigabiyaan sa Ginoo mo nang Ma'am Sender. Pili mo nga mura gibiyaan na ka sa tanan, gibiyaan ka sa taong nagmahal sa imuhang tinud-anay. Hindi po totoo yan. Okay, never and never gigagibiyaan sa Ginoo, Ma'am Sender. Ug ang tinuod nga gugma, tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan sa Ginoo ra gid na nato matagamtaman, Ma'am Sender. Kung lalaki siguro, no, nga tong imong boyfriend, himo lang to sang instrumento ni Lord. Maybe for once in your life, naka-experience ka og very genuine nga kind of love. Diba? Nga mahimo ni mong standard sa gugma nga imong dawaton pod sa umaabot nga panahon. Nang salig lang gid, Ma'am Sender, no? Nindot, I know for sure and rest assured nga na ay nindot nga plano ang Ginoo para sa imuhang kinabuhi. Muna kayo pagpagawala sa paglaom, no? There, ay sorry, sayop ang sound effect nga natuplop ni Lady Diana. There is a rainbow always after the rain, mga kaingan. May kasabihan tayong ganyan, di ba? Kung galing man, feel mo nga down kayo mong kinabuhi karon, saligid nga na ay nindot nga panalangin, o nindot nga pabor, or nindot nga plano nga mabot ang sa imong kinabuhi, Ma'am Sender. In a three, Madud Bunny, Sender 3197. Oh, may hapong kanimo sa texter, ha? Madud Bunny, makahilak po daan ang sulat ka akin ni Sender Lady Diana, oy. O, oh, diba? Ingana po to akong na-feel. Ingana po to akong na-feel, DJ. Tung namatay ang akong mama, Lady Diana. Mura kong nawalaan og best friend. Oh, sakit kaayo gi-surrender nako sa Ginoo ang tanan. Kawalo ko uban na sa Ginoo akong mama karon og dili na. Og dili na sa mag-antos dito sa iyang sakit. Oh. Makahilak mo sa daan mga galan, no? Na dili gid sayon, dili lalim mawad anog minahal sa kinabuhi ang mga kaigan. Ano pa ni Sender, nakarelate sa kaagi ni Sender, no? Nananado ko niya na-feel the moment at ang panahon na nawala iyang mama. Pero isurrender niya sa Ginoo ang tanan, tanang kasakit niyang gibati. Imatad pa niya, kabalo daw ko na usang, kauban na sa Ginoo iyang mama karon. Dito sa langit, wala na yung mga pag-antos, di ba? Maong kadugaya na dawat na lang nako, Lady Diana, kay diha man sa dapadulong tanan, nag-una lang sila, tama. Ana ra DJ laban lang sender o surrender sa ginuotanan mong kasakit. Wow, salamat kaayo po. Sabi nun, indot ka paminawin inyong tambag mga gala. In text dari mga kaigan from 6144 madad pa niya sending hugs to you sender isod good mawadaan og mahal sa kinabuhi dugay na dugay mawala ang sakit DJ oy maoga ako matambag sa sender ayaw padala sa kasakit normal ra na iampo sa Ginoo nga ligunon ka og tagaan kag kusog para mapadayon sa imong kinabuhi padayon lang gyud ma'am sender. Ang pinakam-advise ang gudbog kang Ma'am Sender karon. Ampok yun sa Ginoo, Ma'am Sender. Tangup yun sa Ginoo. Magkinaunsa man ayaw yun biya sa kiliran sa Ginoo, Ma'am Sender. Kanang kabugaton ni imong, kanang kabugaton ni imong gibati karon, kayang-kaya na walaon sa Ginoo. Ampok lang yun sa iyahag, sangpit lang yun sa iyaha, Ma'am Sender. Kasakit madid pa ni Dexter 6144 normal ra nang kasakit diba normal ra magina of course tao ra man sa tanhe gugma og nasakitan diba normal ra na tanan mao nang iampo sa Ginoo nga ligunon ka Ma'am Sender tagaan ka kusog mapadayon sa imong kinabuhi taliwala sa tanan. We have an advice here coming from Sir Martin the Quinoan. Matod pa niya, hello, maayag hapon, sender. Let go and let God. Usahay sa atong kinabuhi, gusto nato kontrolon ang tanan. Ang mga tao, ang mga outcome, gusto nato kita ang gagunit sa ende. But the question is, hangtod asa ba nato kaya? Let go means buhian nato ang control, buhian nato ang mindset na kaya nako ni. Tama gyud mo nang isurrender gyud sa tanan sa Ginoo mga kaigan. In Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but bring everything to God through prayer and His peace will guard your heart and mind. Let God means ihatag nato ang tanans, ang pagsalig sa tibok natong kasing-kasing, bisan wala ta kasabot sa outcome. Let go and let God is not about giving up. It's about giving it to the right one. Giving it to the right one. And sender, dili ni mo kinahanglan gunitan ang tanan. Pero pwede ka kaayo natong buhian ang kasakit, ang overthinking, buhian ang control, o let go and let God. Tama yun. Buhian tanan kasakit, buhian tanan pag-overthink. Buhian ang pag-control, di ba? Ihatag nato sa Ginoo ang tanan. Surrendering your worries and allowing God to lead while controlling the trust and to, while continuing to trust and to obey Him. Alright, salamat po. Maraming salamat, Sir Martin Laquinoan. Let go and let God, matod pa niya. Imamagod ang mga galang, maabot ta sa punto sa nung kinabuhi nga, madisappointa, masakitan ta. Kasi nga po, mura ginatry na itong control ang tanan. Ginakontrol na ito ang dagan sa nung kinabuhi. Ginakontrol na ito kung hinsa ang mga tao nga maabot o mawala sa nung kinabuhi. O ginakontrol na ito ang mga butang o ang possible outcome ni ini, which is wrong na siya nga kind of mindset mga kaigan. Kaya ang Ginoo ra man gyud ang in control sa tanan. Sa imong ani nga panghitabo sa imong kinabuhi Ma'am Sender, kinahanglan gud nimo buhaton nga kun ani mong i-surrender ang tanan, imong i-let go o tugutan ang Ginoo nga mao'y mag-lead sa imong kinabuhi. Salamat kaayo Sir Martin Laguinan once again from North Cotabato, naghatag siyang tambag mga kaibigan. Omni Kabugan Reynald Matod Pania. Maulan nga kahapon ng DJ Guapa watching at Barangay San Roque, San Anton, Hain Nueva Ecija, Manila. Para request kong song ang title Kasalanan Babay Menopause from Reynald Dibugan aka Mr. Sad Boy ng Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. See you on September 5, Bukidnon. I'm so very excited to see you again. Amping and I love you all. Oy, amping po. Oh, God bless kanimo din ha. Sir Reynald Dibugan na nakad sa Maynava, Ecija, Manila, nanonood po sa atin ngayon through Facebook Live.

0: And from 886, we're requesting song Basta Alam Ko Lang by Yurika o Kumakabog. By Yurika. Pag-play po, lady Diana, kung naadala sa inyong playlist, kung wala pa, niyong go down. Abali ko download BFF. Thank you, Dan, sa pag-download BFF. Okay, Pakos, alright. Ani, anang guwapa ng ihapon. Sinang mo na mag-ihapon, kanimo ni Hama. Kung sari ka, lisusukunog itong BFF, mga gala. Narikad sa may Purok Nuevo Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Pagbubasarad kang Mamiana, Jane Morales, kang Stephanie Perez, kang Linsky Matugas, kang Telma Maglasan, kang Carol, kang Mian Saison, Maris Roxanne, Annalyn Tagaimpasugong, Jean Monares, Lani Maylee, Martyr, Laras, all my friends, sa tanang attorney diha, Zaradjo, kaibigan, Laras tanan kay DJ B, DJ Aya, o sa tanang DJ na lang dara, Zaradjo, kaibigan, especially sa imo niya, BFF, si Angelica Kunugne. Salamat po once again. From 960, hi DJ! Oh, magandang hapon po, it's me, Fat Javar Javar. Naragad sa may poblasyon, ipasug ang Bukidnon. Magandang hapon sa imuha diha. Oh, sa tanadatong mga listeners, my God, na nagandang hapon, nagmaayo, nagpagpaminaw sa inyong lahat siya. Kami na karimo, Sir Fat Javar, na nagka-tune in sa atong programa. PM Lady Diana, greet lang ko sa mga Loren Taray, Durias, Agsinko Family, maugsumay someone, Michelle sa Puerto CDO, og my friend Thelma Maglasan, Carol Jinjan Lagroa sa Helen Ampan, Bem Bem Eb Ebra, Rodzin Kayao, requesting kong song, Nasa Ang Pangako, greetings coming from John V of San Fernando, Bukidnon, og DJ, wala dyan ko nagasulod, naunta ko'y hinapusan ng advice, regards na lang ko sa mga nice og advice, og si Madara, DJ John Vinny of San Fernando, salamat po. Huwag salamat sa pagsabot, Kuya Black John V, ha? Nagkutado rin magunod ng oras, mga gala. O, ang saon naman. Napalay mga kuan din rin, mga... advice coming from Sir Blas Arbalorote. Marit ba niya? Sender, ayaw pugsa imong gogilingon nga makalimot kang Jeffrey. Ang imong goal karon dili ang pag-move on from him. Ang goal kay makakatun ka nga mabuhi dala ang iyang mga memorya. Tama. Una'y giniingon nga, he may be gone in your sight but never in your heart. Kaya ang mga alaala, ang mga memories, you will carry that, Ma'am Sender, for the rest of your life. Una, tuguti mo gagalingon nga mag-grieve. Kung mingawon ka, hilak lang. Kung masakitan ka, dawata. Ayaw igna imong kagalingon nga 8 years na dapat okay na ko. Walay deadline ang grief, Ma'am Sender. Sometimes, moving on doesn't mean forgetting Jeffrey. It means learning how to live while carrying the love and memories without allowing the pain to destroy you. Number 2, ayaw himuwa nga kamatayon niya. Ayaw himuwa nga ang kamatayon niya mausap ang katapusan sa imong kinabuhi. Maybe Jeffrey was part of your greatest chapter, but Sender, dili pa katapusan sa imong istorya. Wala siya nagpili nga mubiya nimo, ang aksidente maoy mikuha niya. And I believe, kung magasulti pa siya nimo karon, dili niya gusto nga ang iyang pagkawala mahimong hinungdan nga mawala usap ka. Number 3, cry when you need to cry. Pray when words are difficult. There will be days nga okay ka, unya kalit lang nimo sa minunduman og mubalik lang ang kasakit. And that's normal, Ma'am Sender. Ayaw igna imong kagalingon nga nanong hangtod karon sakit paghihapon. Instead, tell yourself nga sakit gihapon pero buhi gihapon ko. O kada adlaw nga mapadayon ko, usa na kagamay nga victory. God's word, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. That's in Psalms 34:18. Sender, notice that God did not say na dili ka na masakitan. He promised na He will be close to you while you are hurting. Maybe dili distant ang healing, or maybe dili instant ang healing. Maybe dili usab pareha sa imong gihandom ang paagi sa Ginoo. Pero God can heal a heart without erasing the love that once lived there. Ayaw pagdali o pangita o replacement. Don't date just because you are lonely, tama. And if someday someone comes into your life, do not compare him to Jeffrey. Let that person be his own person. Keep God at the center. Keep God at the center. And pray nga. Again, keep God at the center and pray. Dili ko masulti nga God has a reason for everything, as if that should immediately make your loss acceptable. Sometimes we simply don't understand why certain things happen, but you can trust God's presence even when you don't understand His plan. Sender, you once said that you felt like you died when Jeffrey died. Please choose your life now, not because you are forgetting him, but because you are still here. And sometimes faith is not having enough strength to stand. Sometimes faith is simply refusing to let go of God's hand while you are on the floor of crying. You don't have to forget your greatest love. You only have to learn, little by little, how to keep living after losing him. Please remember, you survived the day you thought you couldn't survive. You were always meant to be. Dapat sumpay mga kagala, you are not required to forget someone in order to heal. You are not required to forget someone in order to heal. And if all you can manage today is one more breath, one more prayer, and one more morning, let that be enough. Sobrang haba mga gala. Kayo. And I hope nga mabasa ni Ma'am Sender ng advice ni Sir Blas mga gala. No? Daghan kayo punto sa usag advice mga gala. Nindot pa may naon balik-balikon ka ay no nga makatabang yun. Mapagaan man lang ang ibati ni Ma'am Sender karoon. From Arlene Escobino de Luta, Bisinga, may hamabog na ang hapon, Lady Diana. Kay medyo hangin ari sa among dapit. Ay, to sender, ayaw sirado imong kasing-kasing. Kay naapa ihatag ang Ginoo sa imong kinabuhi. At salamat sa pagbasa, DJ. God bless you and more power to your program. Love you, love you na ako imong programa. Ay, salamat. Magandagapon, ganimo riha pa Marlene Escobido de Luta, Bisinga, nanugad sa may Campo Uno, Maramag, Bukidnon. Kaupan si mong pananggang bana di ha, maing hapon po sa inyong lahat dyan. Para-request song DJ, Perfect Love of Jesus. Salamat Lady Diana, maraming salamat din po. From Sir Daniel Jeff Vera, Lady Diana, mo niya humahatag advice kaya wala mong ugko nakadungog sa gibasa ninyo. Inahinaya ra sa pagkalimot, dili kinahanglan dinalian. Kay maokini ang giingon sa kasulatan sa awit 34:18, ang ginuha dool sa mga may gisi nga kasing-kasing og siya ang muhupay kanimo sa tukma nga panahon. Salamat kaayo po, Sir Daniel Jeff Vera. Once again, from Tibuli, South Cotabato, nanonood po sa atin ngayon. It's already 2:35 in the afternoon. Alas 2:25 na po sa kapunod mga kaigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Hindi po sa muna mga galan na kayo mabalik pa si DJ Unia taod-taod para sa paghatag o finaling atambag para kang sandyo. And while waiting mga galan maminaw, das, hindi ko pang request ng mga awit. So dyan lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Ni.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Good morning, Dan.
1: Kinsa ni og taga-asa pa liyo?
2: Taga-salamigan, pasu-pasu. Magsisimo na lang ko pinagi sa Bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako Bigimat na kanan niya sa among isyon, sa loob na Bigimat. Di ko anak ko, diyan na ako. Mubun ako sa akong tuto nga nalapuan sa inimit ko, Dan. Pasalamat ko sa Ginoo kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo diyan, unang nga naigid. Bati na ako dyan. Pasalamatan ako.
1: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
2: Oo, nalapuan sa ininit ko. Nasunod ko sa tumos niya na naputulaan ko ang sa takuri. Dito nagtungan sa atong lawas.
1: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
2: Dakong yung pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Igan, kay nakapalit ko diwa-diwa dawang sa Vigimax. Kasi among isyon sa loob, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat dito siya kay naayo ang baligya.
1: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
2: Taga-salay, Igan. Puno-puno, Igan. Tawapin ni Igan.
1: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, hikala! Dinakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing

0: future, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kayo napuros man, dako ang posibilidad na muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
1: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugha.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
6: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
6: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
6: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot o gahi ng yuta. Maunin dapitan nga mas muminus cute ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
7: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
6: Para ato ra pre kay tag-iaani Rumix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
8: The best songs on the radio.

Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:57 na po sa kapunong mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat, mga higalin. We are bound to the very last part of our program. Ang paghatag o finale ng tambag para kang center karong hapon. I would like to read this comment coming from Sir Blas Arbalarote. For Sir Blas 2.0, is the finale ng tambag para kang center karong hapon. So, Ma'am Sender, may hapon kanimo diha once again. Ayaw pug sa imong kagaringon nga makalimot dayon kang Jeffrey or makalimot kang Jeffrey. Kaya mong goal karon dili ang mag-move on from him. Ang goal kay makat-on nga mabuhi nga dala ang iyang mga memorya. Una, tuguti mong kagalingon nga mag-grieve. Kung mingawon ka, hilak lang. Kung masakitan ka, dawata. Ayaw igna imong kagalingon nga 8 years na dapat okay na ko. Walay deadline ang grieving, Ma'am Sender. And sometimes, moving on doesn't mean forgetting Jeffrey. It means learning how to live while carrying the love and memories without allowing the pain to destroy you. Ikaduha? Ayaw himo ang iyang kamatayon, mausap ang katapusan sa imong kinabuhi. Maybe Jeffrey was part of her greatest chapter, but Sender, dili pa na katapusan sa imong storya. Wala siya nagpili nga mabiyat ni mo, ang aksidente ang mikuha niya. And I believe, kung magasulti pa ni mo si Jeffrey karon, dili niya gusto nga ang iyang pagkawala, mahimong hinungdan nga mawala sad ka. Cry when you need to cry. Pray when words are difficult. There will be days nga okay ka, kanya kalit lang nimo sa mainumduman, ug mabalik ang kasakit. That's normal. Ayaw igdaim ko galingon nga, anong hangtod karon sakit lang gihapon. Instead, tell yourself nga, sakit gihapon, pero buhi gihapon ko. Ug kadadlaw nga mapadayon ko, usa na kagamay nga victory. God's word, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. In Psalms 34:18, Sender noticed that God did not say nga dili na ka masakitan. He promised na He will be close to you when you are hurting. Maybe dili instant ang healing. Maybe dili usab parehas ay sa imong gihandom ang paagi sa Ginoo. Pero God can heal a heart without erasing the love that once lived there. Ayaw pagdali og pangita og replacement. Do not date just because you are lonely. And if someday someone comes into your life, do not compare Jeffrey to him. Let that person be his own person. Keep God at the center and pray. Dili ko masulti nga God has a reason for everything, as if that should immediately make your loss acceptable. Sometimes you simply don't understand why certain things happen, but you can trust God's presence even when you don't understand His plan. Sender, you once said that you felt like you died when Jeffrey died. Please choose life now, not because you're forgetting him, but because you're still here. Sometimes, faith is not having enough strength to stand. Sometimes, faith is simply refusing to let God's hand, to let go of God's hand while you're on the floor crying. You don't have to forget your greatest love. You only have to learn little by little how to keep living after losing him. Please remember, you survived the day you thought you couldn't survive. Yan lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po, Ma'am Sender, sa pag-share sa imong storya. At Sir Blas, sa imong tambag. And of course, sa lahat na manapadala sa ilimang advice through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh my God, salamat po kaayo sa tanang nakikuban. Ganato karon sa nagatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung marapod po hon, mag-ubo na bagyapong kita susamang oras, susamang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinadubukong Persa ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
Kanina naman yung lady diyan sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga ganto ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na punong pahina. At sa bawat pahina, ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Mayang hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: The best songs on the radio.

0: mo.
1: 98.5.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.

0: Lu, nganong katakiang ka man?
1: Sakit kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Kinsa ka?
4: Ayaw, nagpagunta na pa.
3: Oh, Kutsilyo!
4: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
3: Tama! Tulisan!
4: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na saan? Buad to sa bangag. Suyop na sad.
5: Oh lala.
6: Hala.
5: Uyas batoy.
4: Ay, uyas batoy.
6: Way kasing-kasing agbihibo diin. Minor di edad. Gilugos. Unya gipatay pa. Gipodyo to. Labig siguro addict.
4: Addict.
6: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
4: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
7: Bahalang gutom mi pa kaysa busog o abunda tuod mi hapan ang gipalit nga kwarta kikan sa illegal na droga.
8: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga droga.

0: Your number one radio.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, hello kaibigan.
2: Hello Pastor, ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
1: Ah, taga Banlag. Ah.
2: Salamat po sa Ginoo Pastor na sa nga kaayuhan iyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na kaungan. Labi na sa pinagpalang kapsula. Dako kini kapabang sa akong anak Pastor. Nangu, nga kini akong anak. Pagkita akong anak, katungubag siyang pa Pastor. Kasi siya na karoon lang ko nakatao. Nakaano?
1: Ubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
2: Nagsugod na 3 years old, Pastor.
1: Okay, so okay siya karon?
2: Oo, katong biopira siya, Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko ana, pabalik-balik sa doktor. Wala kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala niya po. Piraan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulo ta, dilit na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo Asma.
1: Okay.
2: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung Pastor. Nangurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa pijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
1: Okay.
2: Tulo na ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung yan na kini sa akong bana sa Ginoo. Kung unsay iyang
1: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat ka, Ayo.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, uy.
4: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego.

0: Prego Blend, Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Prego Blend, Chili Paste.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
5: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
4: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
5: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
4: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
5: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
4: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
6: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kayatang nilimot na ng puso mong bilang lumisan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalip di ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalip di ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa Osaka Himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud ka nato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
4: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
10: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pambuhanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong semana, wala ko nakalakaw. Tungod binagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
9: Nag-arthritis.
10: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw.
9: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw.
10: Tulog
9: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buo pa ng Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
16: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
20: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: WXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no,
6: accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexido Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
9: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: Rexido Forte!
8: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
9: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your

0: Terminal. Sopeyas Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita manggog ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
2: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.3

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimat. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hangtod karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimak. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidima kung unsay akong bateon.
5: Tugay lagi kayo kuno human sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
6: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon ana. Pwede na nimo i-report.
5: Di ay. Ngano man?
6: Kay naa na tay balaod ang Republic Act number 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay kurap nga proseso sa mga opisina.
5: Unsa man dapat ilang buhaton?
6: Dapat naa sila'y citizens charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
5: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balaka.
6: Sakto kaayo, bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana ayaw paghilom. I-report tayon.
7: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA, ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, onsya ne?
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawo? O mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Piro, ay siya. Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: O si Ato Igan na Alex.
16: Akong pasalamatan lang pasi katulit palit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugas itang kanang kuan.
15: Naunsa dai mo na sama di mong TL?
16: Kanu-kanu ka na ko, Pastor.
15: Okay. So pag-aplas si mo aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gi-ko ano?
16: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
15: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo aroma, nauga?
16: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
15: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak nako sa tagom.
16: O lima ka buo, Pastor, akong ipalit oi.
15: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gyud kaayo.
16: Lima ka buo.
15: Okay.
16: Lima ka buo ka kung ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
2: Oh, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
18: Rexido Forte!
2: Naapay ka uban na pamaol, labad sa ulo, o gilana.
18: Rexido Forte!
17: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Flake a blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake a blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, mao lang i-pray gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
1: Maugyud na tinuod, pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko, pre.
1: Ato-ato rani, pre, ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus, usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning gapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
1: para ato ra pre kay tag-iaan ni Romix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
4: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon!
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s,

0: Mga pwede kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon.
1: Claro pa karon.
0: Ingon man sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Og sa tanan-tanan mga radio sets nga naka-connect harong gabi una. Naka-hook up karong gabi una sa atong programa.
1: Murag adlaw.
0: Musta nga itong mga kahigalaan?
1: Bisag gabi na.
0: Aniyan ako sa inyong DJ. Aya, makibanuban ka ninyo sulod sa pipila ka mga oras.
1: Sa kasing-kasing, sa kagabiyon.
0: Sa ngalan sa kinatibukan ang kawani ni atong si Biyahana.
1: Tingog nga
0: sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo.
1: Aya.
0: Atong Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr.,
1: murag hangin.
0: Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong Kilong,
1: sa
0: Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute,
1: kaumahan.
0: Station Technical Staff Sir Joshua Season and Sir Ramil Bidriho.
1: Magkapa-
0: ato ang Transmitter Technician Sir Jun Tingkang.
1: Ahuayog kaboy.
0: Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Ingon man sa atong mga kasikbit nga ka barangay, kasikbit nga lungsod sa syudad. Maayong gabi kaninyong tanan. Adlong Lunes. Pizza DC
1: Revelation
0: 17
1: sa
0: bulan sa Agosto.
1: Agahapon aya imong
0: uban-uban usab kita sa kahanginan.
1: Ala namong dalho
0: with your DJ aya ang inyong ubos nga sulugoon.
1: Wapang
0: kanunay

joking tigpaminawan diha nga gustong mo greet sa kahanginan sa kabukiran. Maayong gabi diha sa Halapitan San Fernando. Maayong gabi diha kang Sir John sa mga Hopya family. Mag-usap diha sa Impalambong Malay-Malay. Hello diha kang Ma'am Carol. Huwag sa itong mga suking tigpaminawan nga kanunay nag-aatang sa programa ni DJ Ayak. Hello diha kang Ate Wenefi Uzon. Akaman karon nga dapit. Higala sa tanan. Amping kanunay. Walay pili bata tigu. Kumusta usab diha kang Sir Francisco sa Wao, Lanao del Sur. Imong giabi-abi sabay bayon sa kanto. Ayaw ka mong kalimot nga atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Mapalit sa atong Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. Ug usab diri sa DXRK Radio Kaibigan at bang sa NVM Mall. Dili sa second floor sa AMQ Building. Usab diha sa lungsod sa Kadingilan. Mapalit usab nga ato ang mga produkto diha sa Purok 5 sa may food court. Kaibigan Center diha sa lungsod sa Kadingilan. Sa lungsod sa Maramag, diha usab sa Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Daghan patag mga dealers na usab, pwede ninyong mapalitan o maduulan diha kung asa mo nga dapit para convenient sa inyo ha, hindi na mo mahassle nga.

0: Baligtas sa itong pagpanag-uban, doon lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ, Aya. Claro pa karon. May gabi diha kang Pastor Richard Anggalyog sa iyang tibok pamilya diha sa 104.9 Sorala South Cotabato. O ingon man diha, may gabi kang Jaylan y Gloria. Good evening ma'am, watching from Kiongot, Tungantungan, Valencia City. We have our caller from 174, may gabi eh.
1: Gabi DJ Aya.
0: Excited kay sila. Salamat.
1: Nagsugod pa bitaw ba?
0: May gabi sa dyan, palay gamay sa imong monitor.
1: Nakalapas ni ba?
0: Okay.
1: Makapadala pag pasensya.
0: Sige, kita go ahead.
1: Nakalang mo tama. Extra sa?
0: Mm-hmm.
1: Sige, sige.
0: Nawala. Tawag kong balik. Okay na to. Hindi kayo madungog, medyo choppy. Caller from 187, may gabi eh. 087, sorry.
2: May gabi.
0: Kinsa ni Palihog?
2: Si Iganis mo dyan.
0: Masay kalagad ni DJ Aya, karong gabi una.
2: Mugit lang ko.
0: Okay, go ahead.
2: Mugit na kasi. Si Garcia, Monica Ital, o si Ita, o si Francisco, o na lang din tayo.
0: Okay.
2: Magpag-kanta.
0: Unsa nga song?
2: Pusong bato, pusong bato.
0: Sorry, di kayo maklaro ang imong tingog.
2: Pusong bato, pusong ligaw.
0: Pusong bato o pusong ligaw.
2: Oo.
0: Okay, daghang salamat.
2: Salamat.
0: Daghang kayong salamat kang 087. Another caller from 960, mayang gabi eh.
3: Mayang gabi eh, Idol.
0: Kinsa ni Palihog?
3: It's me, Jibar ng Poblasyon nito sa kong Idol.
0: Ay, kumusta? Long time.
3: Okay, rasi pa, Jibar.
0: Ay. Okay, maayo kay nakatawag. Unsay kalagad ni DJ Aya.
3: Manimaya lang ko sa kong mga friends sa kanginan, Idol.
0: Okay, go ahead.
3: Una sa lahat, salamat sa pagsagot kay Idol. Huwag may gabi sa tanong niya at ipaminaw sa radio kaibigan. And then, special greet na lang kay Idol.
0: Mm-hmm.
3: And then, i-greet din ako si Melly Nabisto, si Atelier Kalidis, Manjilin Kang Akunog, si Teresia Edgar, si Mudlan, nga bago pa na magtawag, Carol Romeo Micaela, and then si Miguel Nuno ng Kaitan, may pagpaminaw ka nalindalino ng poblasyon ng Kasugong, ay nga pagpaminaw.
0: Mm-hmm.
3: And then, sa tanong na lang nga friends, nga ako ingan ni, Laras na lang, Idol.
0: Okay.
3: May gabi sa tanan na idol, o may gabi sa imo sa idol, o salamat, salamat idol, God bless us all idol.
0: Salamat.
3: God bless us all.
0: Daghan king salamat sa pagtawag kang Fuji Bar. DJ Aya. And another caller from 968. Sabi na nga ba eh, magsunod-sunod yun eh sila. May gabi Ate Wanefe.
4: Ako'y naguna-una no, nanonood sila sa ako asa.
0: ikaw may pakana nito eh.
4: Ayay ka. Sa lahat ng naging kaibigan ko, ikaw pa'y naging-una-una sa ako. Oh,
0: ikaw may pakana. Dinala mo silang lahat, pero na-miss ko kayong lahat. Okay, go ahead sa imuhang greetings.
4: Yes, unang-una, maayong gabi eh, o manihapon ta. Salamat sa imong pagtubag o pagtagad sa akong tawag. I-greet na yun ka na ako, kauban sa imong mga kaubanan. Then, sa ako mga friends, kang Linda Montesilio, kang Mary Villarin, kang Mian Saison, kang Ate Tilma, Jesse Sokong, kang Ate Tirincia, kang Jun Ray, kang GR and Iris, kang Blackheart and Raymart, Cristela Barico, Jan Valdez, kang Joseph and Miriam, Then kang Atleti, kang Angelica, Aiko, Lantaco, Olimpiado, Arnold Francisco, Benji, Gerard Ivan, Kauban kang Sheila, Kuya Lode, James Castada, Gina Grosa, Jim Monares, kang Mark Conrado, Oliver, Duha Kamaylin, Abesta Martirialin, Lani, Joby Princess, Ati Kakay, Ati Saysay, then in, most especially kang Ati Proni, kang Jesley, kang Janjan, kang Edmian, Eli, Rinrin, Oga na lang, then mo request kong song.
0: Onsa nga song?
4: Kwan, hope nga nasa playlist. Victims of Love Bisaya version.
0: Pangitaon ako kung wala Bisaya English na lang.
4: Mukteng sarap ka og dayo rag ingon te wala ang awit ka kay inay te.
0: Victims of Love unsa pa gyud?
4: Dayon kaning Gulong ng Damdamin Bisaya version gihapon.
0: Gulong ng Damdamin?
4: Yeah.
0: Okay.
4: Bisaya version.
0: Okay,
4: diba ako kung wala mo tayong sinakadayon sa ako kanalang DJI. Salamat at mayong gabi. Bye-bye.
0: Mayong gabi eh. Igala sa kagahapon. Sabi ko na sa'yo eh, dapat imo na itong ipadayon tong DJI Fans Club. Claro pa karon. And hello kang 106. Mayong gabi eh.
5: Mayong gabi eh DJI.
0: Hello, mayong gabi eh.
5: Hello, may gabi eh, DJI.
0: Yes, may gabi eh.
5: Dili madungong. Differential DJI sa kapot.
0: Dili madungong, putol-putol.
5: Madungog man DJI.
0: Ah, okay. Go ahead.
5: Una-una DJI, salamat sa pagkubag. Ako din kang idrit DJI o Pedro Garcia kasi mga naglasang marapin-marapin sa mga pinipiyosan. Elvira Gran Tamo to Linda Bicilia Carol Malin Royalin Angelica Tino Mekin Bisman Mekin Arni Linda Kenono sa Kaitan Mejiba Linunia Rodolong Joseph Linunia O Grinan Miranda O Kay Kasay O Kang Black House Marama Kay Titlani Sarador O Kay Bindi Salobi Si Francisco Sawa Urujo Lantako Kanalama Bibiaya Muritis Tupan Parijo
0: Ong Saman
5: Kuan lang Dijo Naiilang.
0: Sorry?
5: Naiilang.
0: Di na ako madungog.
5: Kuan lang, DJ. Naiilang.
0: Okay, isa pa?
5: Di ba nang isa, DJ? Kuan lang, DJ. Lonely is the night, Bisaya version.
0: La, puro sila Bisaya version. Lonely is the night. Pag wala'y Bisaya, mag-English ta, ha?
5: Okay, niya akong DJ. Salamat sa pagkubag, DJ. Bye, DJ. Until.
0: Salamat! Ang imong katawa murag adlaw. Okay, daghang kay salamat sa itong mga caller. Mudawat kayo, last caller, ha? Bisag gabi. Mayang gabi sa kang 174. Nanload na ni 174. Hello, Sir John.
6: Wala po doon.
0: Wala po doon. Okay, go ahead, Sir John.
6: Kasabot man ko nga dagan kay listener.
0: Lagi.
6: Bitaw?
0: Bitaw, nangabot na sila tanan?
6: Ha?
0: Nangabot sila tanan?
6: Timbayan lang ako ng mga hopya, family. Especially ni mo, Lady Jaya. Ngayong gabi, then, timbaya din ko sa mga siksi nga paasa.
0: Ah?
6: Pasagitan lang ta, dahon. Yan na yan.
0: Ayay?
6: Nabato lang kung kasing kasing DJI. Murag di na ko may gugi mo ba? Sakit kaya ba?
0: Mang nani revelasyon ba?
6: Murag dili kaya ba?
0: Grabe.
6: Tingin nani lang ta, sakit tanda do. Paasa ko lang dahil tagpila kasi mana, biyanan na yun ta.
0: Ala, be. Iagi sa kanta, be. I-request na lang na.
6: Di na lang, di na ko may gugi mo kay murag bato na jeb.
0: One day?
6: Sige lang, agad mo na tuluha, pero sige na, okay.
0: Habang may buhay, may pag-asa ba ya, Sir John?
6: Mabot lang ka.
0: Samtang, then, mga binigingon nila nga, samtang mo pitig pa ang kasing-kasing, mahigugmag o dihapo na.
6: Gitistingan, magod na ako na ba, gikan sa itong isa na ko kayo hinigugmabang abroad siya pag uli ng kasal. Then ni kuhan ko karon ni intra ko. Plus, sakit-gapon kayo ba? Ilaw okay ra.
0: Ano magitong mahigugma? Pag mahigugma gani ka, masakitan jud ka.
6: Nimbaya lang ako tanan si Insnel Chang, especially ni Modi Chiaya sa mga hopya pamili. And then, sa Araneta. Last ni Bornas ninyo tanan, murag lonely is the night jud.
0: Wag lonely is the night.
6: Then sa mga hopya na lang pamilya, sa pagiliyo pamilya, sa kung kilingon niya wala na ipaasa.
0: Basig ko na na, see, I love you but I lied na po na ron. Aha.
6: Ha?
0: See, I love you but I lied. Ana, lugar na ron ang request nga song. Imo ang favorite song.
6: Oh, ana, yun na siya.
0: Mga ginagin
6: siya. Then, kinahaom na lang, then, magkanta na lang, dahil yan ang isa lang, dahil I love you na lang sa tago.
0: I love you na lang sa tago. Okay.
6: Alakadiya. Sige, basta radyo kaibigan, sa kita eh. Basta radyo kaibigan mo ni Gato ni. Malag na sa kita, laban lang ta.
0: Laban, Sir John.
7: Sa kasing-kasing
0: na ay pinagdadaanan ang ato ang listener, ang ato ang avid fan.
7: Sa kagabiyon tingog na haya.
0: Unya na kumudawa to, another call ha. Last call tong kang Sir John kagania, pasensya na.
7: Murag hangin sa kaumahan.
0: Balin sa ta sa ato ang requested song. Kay nagkuana, nagpila na ato mga requested song.

0: OK. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Mayong buntag, Pastor.
2: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
1: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pil na ko nga. Gikan ka nito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katungugan nga. Dako gani.
2: Oo.
1: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kaayo?
2: Oo.
1: Na, mostly, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog gila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nagmulmul ba?
2: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
1: Namay, Vigimax, nakapalit na akong kuhaan mo, itong wala ko nakapalit dyan imo, kaya nakuuna akong palit. Wala ko kay baog, maani ka,
2: stago. Ah, wife, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul si Mong TL?
1: Oo, oh, nindot na kaya, pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo na yun.
1: Kuhaan, parang ha? Huwag yun, nabasin na ako ng ngulmo sa gabi, ba?
2: Oo.
1: No, lugaan yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulsong.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia.

0: Sa City Bukidon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na eye zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
6: O si Ato Iga na Alex.
7: Akong pagsalamatan ng pagsikat ulit palit na kung maaaraw mabakay ang aking kiil kay nangaugad yun ang kanang kuan.
6: Naunsa dai mo na sama di mong tiil?
7: Ano-ano ka na ko, Pastor?
6: Okay. So pag-aplas mo aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot din mo na siya nga ko ano?
7: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag-aplasan mo aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
7: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gyud ayo.
7: Lima ka buo.
6: Okay.
7: Lima ka buo ka kung ganya. Magpasalamat gyud ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: May good news!
9: Hello! Oy, unsa koy good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
8: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og prato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
12: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
12: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre,
14: May Adjuvanto Crop Protection Chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
14: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
13: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahatod ni.
14: Barato ra pre kay tag-iaan eh, Grumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
15: The best songs on the radio.

0: Balik kita sa itong programa sa Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Mga gabi diha sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala South Cotabato.
1: Ang imong katawa.
0: Sa ito mga suking tigpaminawan diha nga dapit.
1: Murag adlaw.
0: And of course, may gabi sa tibok pamilya ni Pastor Richard Dangalio.
1: Bisag gabi na.
0: Huwag usap diha sa Radio Kaibigan Lagindingan. May gabi kaninyong tanan.
1: Sa kasing-kasing. Sa kagabihan.
0: At itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule diha sa Lungsod sa Kalilangan. Mapalit diha sa Madayag Store. Huwag usap diha sa Butika Kalilang. O gingon man diha sa Pailago Store sa West Poblacion.
1: Tingog nga haya.
0: Sa pangantukan, mapalit usap diha sa E-Secure Pharmacy. O usap diha sa 90.7 Yellow Line FM.
1: Murag.
0: Diha sa Bago Building, Second Floor, Maharlika Village.
1: Hangin sa.
0: Diha usap sa Lungsod sa Don Carlos, mapalit diha sa Bascos Pharmacy o sa USAID Pharmacy.
1: Kaumahan.
0: Sa Dangkagan, diha kang Pastora Alice Aribal. O ingon man diha kang Igan Idna Jimenez. Sa Lungsod sa Kibawi, mapalit usap diha sa Bems Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi.
1: Kaboy,
0: o ingon man diha kang Pastor Ider Olivero sa PCFC.
1: Una.
0: Sa Talahiron, Kibawi, mapalit diha kang Igan Marilyn Bihag.
1: Makapahinundong.
0: O gingon man usap diha sa Ralph's Merchandise.
1: Nga napa.
0: Sa Lungsod sa Maramag, of course, mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, o gingon man ang Hervey Ba Coffee Blend. Diha sa atong Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. O diha sa Barangay Bayabason, mapalit diha kang Igan Ami Dail. O usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa Arakan North Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. O diha sa Transport Amay Manabila, sa Aya Mars Pharmacy kang Nuwe.

Sa lungsod sa Kadingilan, mapalit usab diha sa Cypress Hardware. Ingon man diha sa Nuera Essential Store, sa MGN Pharmacy, sa 38 Pharmacy, o diha sa Kabadyangan, kang Igan Rudy Dayon. O ingon man diha kang Igan Norma Lapa. Sa Kiara Don Carlos, mapalit usab diha sa Carmelotis General Merchandise. O kang Igan Jovelin Blando. Sa South Pangantukan, mapalit usab diha ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil kang Igan.

mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Sa kabukiran. Mga iga ng VG Max Plus Herbal Capsule, usa ka na ka FDA registered siya sa Pilipinas, isip herbal supplement. Ang mga benepisyo sa VG Max Plus ato ang lawas, usa ka na makahatag og suporta sa kinatibuk-ang nutrisyon. Usa ka na ka plant-based vitamins and minerals, makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Itong mga kaigsuonan nato nga dili bitaw mahiligon sa gulay. Moni ang tsada, moni ang angay ninyo ang kuan VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay kini usab rich in antioxidants para sa overall health og vitality. Mayo sab sa immune system. Ang mga VG ug herbal blends kasagara na ay vitamin C1, D3, 1, vitamin C, D3 ug ihon man zinc. Ug uban pang makatabang pang paligon sa ato ang resistensya. Kung ingon man usab sa ato ang energy o metabolism, ang V vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kay tag mga testimony sa ano, mga igan katong mga nakasulay na sa VG Max Plus Herbal Capsule nga mas nabati nila ang energy o human sila nakainom ini ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab, makapa-improve sa digestive health. Tawa. Naay fiber, tungod kay naay fiber nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Kuman gani no nga mga kaigsuonan nato, nakaingon jud sila nga nag-improve ang ilahang kuan digestion o bowel movement. Sangko. O ang last, convenient po siya para sa dili, sagi kaingonan ni DJ Aya, katong mga dili ganahan o gulay. Lisod man no nga kada adlaw mo kaunta ng 25 ka gulay ug prutas. Tungod kay ang mga ingredients niya nang VG Max Plus Herbal Capsule, 25 ka mga powerful ingredients ang gihiusa, giusag himong kapsula. So para convenient para sa tanan katong dili ganahan og gulay, katusab ka nang mahiligon magbiyahe. Dali ra lunokon. So maayo kaayo ang VG Max Plus Herbal

0: Tumod kay alternative sa ubang VG brands.
1: Apon nga malinawon, madungog na put.
0: Kana siya makahatag yun o dugang enerhiya sa atoang lawas. Pagpananga usab sa mga sakit o balatian nga mutakboy sa atoang lawas. Kaya nga naman, yani magudi siya mga igan. Kaya atong lawas aduna na may food supplement nga nakaharang o panangga sa unsa mang matang na mga balatian o dili kita, adili sila makapadayon o atake sa atoang lawas. Tungod kay protektado naman ining VG Max Plus Herbal Capsule. Kadtong niingon nga naayo sila. Well, wala man gyud tay ko ano kanang therapeutic claims nga tambal gyud na siya ang VG Max or pwedeng itambal. Pero tungod lang kay daghan na kaayong mga testimonies, tungod kay powerful kaayo ang iyahang 25 ka mga ingredients, dili maka-atraka ang sakit o balatian sa tuang lawas. Or kung ugaling ana-ana ang sakit sa tuang lawas, pag inom nimo sa VG Max, hinay-hinay ka tong matanggal tungod kay ang atuang lawas, ang atong immune system, mikusgan na. Raduna na yung energy nga suklan o labanan ka tong anaa sa atong lawas nga balatian. So, mao ka na, yung anak ka, powerful ang VG Max. So, unsa pa atong gihulat, katong mga senior citizen, mga nanay, tatay diha nga, hina na og tuhod. Katong mga kaigsuonan nato nga dunay nay mga gipangbati sa lawas. Wala may mawala kung atong sulayan ang kaning VG Max Plus Herbal Capsule. Although food supplement siya, pero nahimo na gyud siyang tambal para sa atong tanan. So, ing ana no mga igan. Ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab ang atong aroma herbal oil. Labi na katong adunay mga panuhod, mga pamaol sa lawas. Pwede kaayong ihaplas ang aroma herbal oil. Katong adunay mga dysmenorrhea, wala ko nagbuot-buot diri og ingon ha kay usa kini ka example lang akong pag-umangko no. Na siya'y dysmenorrhea. Kani gid yang pangitaon ning aroma herbal oil kay lami ko no kayang paminaw inig mag-abot na ang iyahang monthly period. Kaniyang iyang ihapla sa iyang puson. So, dili kay kuan kanang murag dili kay mag-cramp ang iyahang puson kung makapanghaplas siya ni ining aroma plus herbal oil. So, ing ana usab ka powerful ang ato ang aroma. Tungod kay abi

0: para sa atong mga kaigsoonan nga dunay mga balatian. Dili lang basta-basta kini nga kapsula, dili lang pud basta-basta nga haplas. Pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas. Tungod kay aduna kini nga mga pag-ampo. Diba kung mahinom ta og mga tambal, wala ta magsalig, dili ta magsalig sa tambal lang. Kung dili, mamaayo ka tungod kay nag-ampo ka nga maayo ka. So ingana ang ato ang faith. Ang ato ang faith mo ay makahatag og kaayuhan nato sa ato ang paggamit ni ining mga herbal, ilabi na nining VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Lami pa kay discuss tanan no kung sa mga benepisyo, daghan pa kay benepisyo sa tong lawas ang VG Max Plus og Aroma. Labi na kining Herbie ba coffee blend katong mga tag-as og sugar. Nga aduna nay magagipang battle ang mga diabetic. Angay ninyo ang Herbie ba coffee blend. Kay kanang lami kayo ang iyong paminaw katong mga maglisod itog tulog tungod kay di ba kanang naay mga tag-as og sugar, murag init kayo ang ilang paminaw sa ilang mga lapa-lapa, mangulungol. So, inuman ninyo VG Max Plus Herbal Capsule. Haplasan ninyo aning Aroma Plus Herbal Oil. Isamot na pagka-okay kung mag-inom mo aning Herbie ba Coffee Blend. So, gi-combine. I-combine ni morning tulo ang mga produkto. Grabe na kayong paminaw. Blessed na kaayo ka. Nga wala na kay mga balatian. Na imuhang imulo sa imuhang o muloon sa imuhang lawas. Kay matut pa gani sa Tagalog nga tuklasin ang lakas ng kalikasan gamit ang VG Max Plus Herbal Capsule. Palakasin ang iyong kalusugan at yakapin ang mas malusog na pamumuhay gamit ang VG Max Plus o Aroma Plus ingon man ang Herbie ba Coffee Blend. So mayong gabi diha kang Cheche sa South Cotabato. Good evening. And hello usab diha kang Ati Leti Lidesma watching from Kibotang Don Carlos. Og ingon man diha kang Imar Junior Sarabia. Good evening po ma'am. Shout out me diri sa Indangan. Makilala North Cotabato po. Family Sarabia and Gubat. Iboy family, Bangaan and Larva family ug sa tanan nga mga pinsan diri sa amua dapit ma'am. God bless. Sa kabukiran. May gabi usab diha kang Stephanie Perez. Hello DJ Aya, magandang gabi po. Pwede po pa shout out po ako. Pa shout out na rin po kina Daniel Jeff Vera para sa inyo po ang kantang Ikaw Lang ni Morissette Amon. Shout out na lang po kang best friend si Angelica Alisuso Kuno. Maraming salamat po. Mayong gabi sa diha kang Dolores Vera. Tamang-tama. Hello Ma'am Aya, pa shout out po ako watching from Tivoli South Cotabato. Okay, ingon man diha kang Daniel Jeff Vera. Hello, DJ Aya. Shoutout sa aking lola na nanood siyang ngayon sa si Dolores Vera. Tawagin na po ang last caller, Francis. From 643, mayong gabi. Last caller niya.
1: Mayong gabi, DJ Aya.
0: Yes, mayong gabi.
1: Pwede ko mo ni Margaret, DJ Aya.
0: Yes, pwede kayo. Pasensya na, ganina okay. Kay.
1: Eh, una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. May gabi, Ilya. Ako ka-igrit karong gabi, mong pamilya. Mm-hmm. Si Rimson Salana, si Jam Jam Samura, si CG Anggaina, si Samuel Manggubat, si Rialin Ligaspi, si Angelica Konog, si Jean Calope, si Mary Jean, si Annalyn Sain Pasugong, si Pajibar, si Francisco Sawao, si Blackheart, si Remark Manlangit, Rinan Miranda, o glaras na lang tanan sila, DJ Aya.
0: Okay.
1: DJ Aya.
0: Yes, Ma'am Carol.
1: Pwede magpa-air kog number sa akong friend.
0: Sige, go ahead.
1: Mangayo siya, one friend ka ng babae, lalaki man siya, DJ Aya.
0: Mm-mm.
1: O, basahon na ko yung number, DJ Aya.
0: Okay, go ahead.
1: O, na yung number, o, 09972587084.
0: Mm-hmm.
1: Baliko na ko, DJ Aya.
0: Okay.
1: 09972587084. Okay. O, kana lang, DJ Aya.
0: Okay.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, on sang a song.
1: Kanang Miss Nakita.
0: Okay.
1: O kana lang DJ Aya, salamat sa pagtubag, maing gabi. Basta radyo kay Bigan, mauni ato ni. Bye-bye DJ Aya.
0: Bye-bye. Dalang kayong salamat niya kay Ma'am Carol sa Impalambong, Malaybalay City. Okay. Karong totoo, dato ng pagbabasahon ang sulat tampo, ikan kang divina diha sa Kalilangan, Bukidnon. Pasensya na kayo ha, kay last na gitong caller akong dawa ko. Unya na po tawag after tamang basa o kuan letter.

Tuig 1985, Deja Aya. Sa dihang ng 16 anyos ako. Nakamaktikod ako sa akong kaugalingon. Gusto ko daghan ng barkada. Walay pili. Malalaki man o mababay, DJ. Duha lamang kami ka managsuon, DJ Aya. Puro babae. Ug ako ang kamanghuran. Abi mo, DJ. Si mama ug ang akong ate. Kanunay magugtas kanako. Tungod kay halos ngayon matag-an lang Sabado. O kaha Domingo, DJ Aya. Ang among panimay. Murag kanunay adunay party, DJ. Anha magtapok ang akong mga barkada. Magdala og mga pagkaon. Basta sadya kaayo kami, DJ Aya. Ug sa akong kaugalingon usab. Kawalay kabutangan ang kalipay sa akong kasing-kasing. Kung anaa nga makita ko sila nga magtapok sa among panimay. Hangto, DJ. Sa pagpanglabay sa mga tuig. Di ko malimot. 19 anyos na ako niya tuntungura. Usa sa akong mga barkada ang naninguha nga rikan ako. Kung dili lang barkada, aduna usab mga laing lugar na may padayag sa ilang dakong gusto nga rikan ako. Panibisan usa kanila. Wala ako'y pagbati.

bisan pa man sa kong higala, DJ. Ambot sa klaseng kasing-kasing nga anaa kanako. Bisan pa man crush, DJ Aya. Wa ako makaagi ni ana. Usahay. Matungog ko sa akong mga barkada. Natawgo nila ako og Divina nga tiga. Tungod lagi kay wala ako'y pagbati. Nasama sa mga normal nga binuhat, mubati og gugma, DJ Aya. Dili man usab ako tumboy, DJ. Normal ako nga dalaga, nga babae. Hangto, DJ Aya. Nangaminyo na nga akong mga barkada nga lalaki. Ingon man ang mga babae, DJ. Lakip ang akong ate. Apan ako, wa gayon makasulay ni anang uyab-uyab. Mukaha gikilig sa usa ka butang o binuhat party ni anang gugma. Usahay, DJ Aya. Tingnan ko sa akong maguwang. Magpa-doktor ako para mahibal-an ko sa akong kaugalingon. Unsa bagyod ang naa sa sulod sa akong kasing-kasing. Katawan ng DJ. Maski ako usahay sa akong pag-inusara. Mahimot akong magunahuna. Pero usahay, dili usab na akong malikayan. Nga maghuna-huna, makaingon ako. Nga makasulay sa unta ako sa Manila. Nga mubati og ingon ni ana. Mahigugma. Kiligon. Og sa unsa pa na diha, DJ Aya. Kapalunsaon. Lisod og pugson ko ang akong kaugalingon, DJ. Wala man ako ni anang mga pagbatia, DJ Aya. Sayod ko nga kahimutan kini akong revelasyon sa kinabuhi. Apan mo kini ako. Mo kini ang akong kagahapon. O kini nga kagahapon, dili mo ibabag sa akong pagsugod sa akong bagong revelasyon. Pagkakaroon, DJ Aya, malipayon ako sa akong pagkaako, sa akong kinabuhi, sa akong gipili. Ug siguro, mao ka na ang importante para ka nako. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghan kang salamat sa imong paghatag ug pagtagan ng akong revelasyon sa kagahapon. Imong suking tigpaminaw, Divina sa Kalilangan, Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Good morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Biji Mark, Pastor?
2: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
1: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At uwi na, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
1: Biji Mark, Pastor. Ako kay Taman sa agong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
2: Yes.
1: Mubag akong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Video Mark yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Ang palit dito sa Juan. Si Butikap.
2: Okay.
1: Anto, nabuto siya, Pastor.
2: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mo kaurot na. Hindi ka buwang huwag inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong grasyar na Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat you guys.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy anniversary.
10: I love you. So beautiful.
9: Akong gift nimo.
10: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
17: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
16: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
18: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
20: Rexido Forte!
18: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
20: Rexido Forte!
18: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: Rexido Forte!
19: Maunang discarding na ako, discarding bisdak na to.
20: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: The best songs on the radio.

0: Balik na sa napapanag-uban, dire lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa Kagahapon.
0: Maayang gabi once again diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato.
1: Claro pa.
0: Kani nga programa hatod ka nato sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Maayang gabi diha kang Sir June Bulonos. Ogingon man sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herbiba Coffee Blend, Oigo Blend Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services.
1: Murag adlaw, bisag gabi na sa kas.
0: Romix Robix Plus Foliar Fertilizer, mga igan, may sikrito para daghan ang inyong ang bunga sa inyong mga tanom. Maski minos o gamay ra inyong magamit nga katubitong sinako o binag nga abuno. Basta na mo aning Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer, daghan ang inyong ani o inyong harvest. Tungod kay kini siya usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa inyong mga tanom. Kompleto ni sa macro o micronutrients. Atong NPK, adunay nitrogen, phosphorus, and potassium. Kumaoy makahatag o makapadaghan sa dahon, makapag-green sa dahon sa inyong mga tanom, pangpalig-on sa gamot.

sakit. Una, aduna siya ay eksakto nga resistensya. Makapahinumdom nga napayugma. Ano na ninyong ibutang sa inyong hunahuna nga ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer? Maoy makahatag o daghang harvest sa inyohang mga tanong. Dili mo ma-disappoint kung magkay. Kung magamit mo ani, mag-expect yun mo nga daghan yun inyong ma-harvest. Kanipot siya makahatag o usa ka soil conditioner. Tungod kay usa ka liquid fertilizer, aduna usab siya ay root booster, adjuvant to crop protection, chemicals, and soil conditioner. Sama na sa giingon ni DJ Aya. Labi na katoy ito ang mag-spray. Nya pag humanog spray ni ulan, dili gihapon to masayang. Dili man to ma-wash out ang katoy inyong gi-spray na full yard. Itong Romix o Robix Plus full yard.

ito'y magahatag o mag-induce sa soil aggregation o makahatag o better soil environment. Ito siya'y magbugna o kaning natural soil microbes o mahumok sa gahi o bantok ng yuta. So, maayo kini para sa atong mga tanong. Kita mga mag-uuma. Gusto mangitag mga kanang abunda ang harvest. O dili daling magsakit. O dili daling mataptan sa mga insekto. Ito ang mga tanong. So, barato na usap kini tungod kay ang tag-iya o sa Caromix nga adunay kasing-kasing nga mag-uuma. Tag-iya ni Romix Plus. Dunay kasing-kasing nga mag-uuma o pusong mag-uuma. Mapalit ang Romix o Robix Plus sa tanan agri supply sa inyong mga lugar. Once again, may gabi diha kang Sir June Bulunos. Daghang kayong salamat sa tuwang letter sender karong gabi una diha kang Divina sa lungsod sa Kalilangan. Matod pa niya sa suok nga kabukiran sa Kalilangan.

Doon na kita'y minsahe ato nang basahon ay hatamuhatag og mga gamay nga feedback para sa tuang letter sender karong gabi unang. Imong giabi-abi. Gikan kang 960. Hi DJ, mayang gabi. It's me, Jivar. Yes, kumusta din ha kang Jivar? Sa kanto, sa pista. Gikan usab kang 3394. Mayong gabi, DJ. DJ Aya, pa-shoutout always. Gapamino per me. Sa 98.5 Radio Kaibigan, maoni ato ni from Joshua Tupas. Akong mama, Cecilia Tupas, naghigda-higda. Nami sa Barangay San Carlos, Purok 6, Valencia, Bukidnon. Dahil kayong salamat no, sa inyo ang pagpaminaw sa tanan nga programa din sa Radio Kaibigan sa 98.5. Katong sa mga nagpaminaw sa ilang tagsa-tagsaka radio sets. Sa kabukiran, panawagan usab niya kang Igan Remedios Lubay palayo, na namatay daw kagahapon, alas 3 sa hapon, iyang haya na sa Barangay San Carlos, Purok 6, Valencia, Bukidnon. From Joshua Tupas, member siya sa Igan na Tinabangay. Gampo, ah, okay.

0: pwede nang mutawa kaya happy na po na itong oras. Pwede nang mutawa kung muhatag mo feedback o gamay ang komento para sa to ang letter sender kanong gabi una. Ayaw lang kayo ninyong taas-taasa kay wala na tayo oras. Yes, gikan kang 968. Mayang gabi eh.
1: Oh, maayong gabi eh. Dichi Aya.
0: Yes, Ate Wenefe. Go ahead sa imuhang...
1: Nagdali ko, wala ko. Nagdali ko, pwede ka kauman. Kadali yan na kayo ngun, oy. Ako ko kauman.
0: Maogyod.
1: Kwan, akong kwanan na sa iya, no, is kanang, although dili man na problema, well, komento or gamay nga advice ang kinahanglan. Dili ka ana na siya oh. Ang una nimong buhaton mag-pray ka. Kay kung kanang kawana is para sa imo maimo gyud na. Bisag unsa o kinsa pay mo babag ana kung kanang litan. Eh, di ba mo antay ang gikuan nga murag nakuan kuno siya kay sa to? Dili unya siya kay, ka in,
0: unya kay wala lagi kuno siya gibati anang mga gugma-gugma crush wa daw siya kasulay wala
1: gyud siya. Oh, mo yang ingon kaganina sayang pagsulat. Dili man ka makaingon nga wala ka ana. Naaman siguro na sa imo sender pero wala lang nimo na matikdan.
0: Mm.
1: Wala lang gyud na. Oh, kay tanang tao mo agi ana. Wala lang ni nimo na matikdan. So ang imo nang buhaton is mag-pray ka. Kay lagi sa ginaingon. Yeah, kana gyud oh. Kay sa ginaingon ko na nothing is impossible by God. Walay posible sa Ginoo. Kung mo na imong para sa imong self is mo na imong pagtuo nga wala ka gibati ana. Pinaagi sa imong trust, faith and prayer to God. Tagaan ka ni God o guide nga ma-discover na nimo di DJI ya pa man. Ma-discover na nimo ay lang good papakawala sa paglaom God. Then that time minuon sa iyang side is kanang dugay-dugay good nga process pod labi kay pero awamot lang kay ang tao mangod dili pareho bay ang uban na amay dili bayatan ang tao pareha nimo sender nga nagasahan og inana. Maswerte nung kong inana nga kay tungod nga panang dili na bitaw ka bati unog sakit o speaking of sakit matanawa ang caller ni DJ Aya ganina si Jan nga taga San Fernando o di nagproblema na kay nasakitan na so mas maayo ganinang sa imong inana hinuon ka kay wala ka dili ka bati unog sakit pero kung ang Ginoo na imo pahiluna magbuot o mag-igo sa tanan pinalagi sa imong pagtuo pag-ampo pagsalig niya ihatag or tagaan ragyod kaniya o wisdom or knowledge nga kanang ma-discover ni mo nga na kay inana nga magasakuan pa sa teenager pa pagka-crush sa usa ka tawo ayan. Kana lang DJ Aya kay imong oras nagdali naman ka ta.
0: Yes.
1: Kana lang DJ Aya salamat and good night DJ Aya.
0: Salamat kayo Ate Wenefe Yuson. Masakitan man gyud pag kung may gugma ka masakitan nawa si Sir John. Oh abi na kog dili na ni siya mutawag kay nasakitan na. Yes Sir John, go ahead.
2: Oh, good evening. Good evening sa imo halia DJ Aya. Labi sa tanan. Direct to the point na lang ko.
0: Yes.
2: Okay. Gamay ang oras na to karong oras. Thank you. Una-una, tender isa tama yung gabi. Huwag kang Ate Winifie, especially the Nimo DJ Aya. Ina ni, sa kita ng mga tao sa kalikutan, is, sender, I'm sorry, yun, sa tanan nga madagkas na ko sa mga pulong karon nga gabi yun na. Ina ni, mangod siya, sender. Tayo kay nimo gi disipiran ang imuhang pagtugma sa isa ka sabi na daga si ato mong doon nakita nga daghang naninguha nimo pero imong disipira so wala tayo kahivalo sa hilatid sa labo mo kagahong mga naana unta ang lalaking gitagana ang anak ka nimo pero ikaw ang nadumili ni adtong higayunan. I'm sorry. Hmm?

0: Kaya ito mo gumakitaan. Lungkitaan na ito ang simpatiya sa isa ka lalaki o isa ka babae. Kaya dili maniba ang isa ka buyog kung walay da kung gusto nga na kanimo. Wata kahibalo nga. Katong naniba diha ni mo is maunaon ta ito ang gilatid sa labang kong gawang. Pero ikaw man ang dinili niya at itong higayo na. So, dili na ito makita ang forever. Ganyan kay nasitira naman ni mo sa'yo. So ako lang ni mo is isa magkakadalaga na karon nga bilang kung mabot sa higayon kay sa 50 anyos nga pangidaron dili kay na asamon nga magdali ka. Kay ang pagdali dunay pagbali-bali. So siguro mas laring maayo nga imo hatagan og Joe Frances ang imuhang kagalingon nga buksan o abrihan nimo ang imong kasing-kasing nga mutanaw sa palibot. Nga makita nimo may balag nimo ang isa ka lalaki. Kumagin naging mo na to. Kung sayuhan nimo si kung magkayo kag saver sa imo ang kinabuhi nga ikaw magdinili ka o nimo pa isa man kakatumbay. Pero ako naingon dili gid na mao'y puruhan nga mayon ka nga tumbay o dili ang imong pagsayo kag saver sa imong pagkakabat yun. Ang sana siya ang tanaw na to. Hmm? Okay. Pero, ang nasa ko is, ang kahitabo mong good, masakitan kita, nga kita nga mga tao. Kaya aduna po, nga mga tao nga, mahilig mo paasap, or mahilig mo pasakit sa isa ka tao. Kana isa ka depression. Pero kung mapadala ta, wala tayo mahimo. Dumikan kay, malipay sila na makapasakit og tao. Kasama nimo, nga sayo nimo gitiran, so makaingon ko nga kulang ang imuhang gihatag nga bukas sa mga buyog nga nila. Diha nimo, kay imo manggitawhan og gusto. Wa naman ka nahigog magpag-usab. So atong makuha nga, kulang ang imuhang pagtrata sa mga kaigsoonan ng mga lalaki. Kana lang, parekis nang song Ate Jaya na lang.
1: Yes.
0: Is I love you na lang. Bye. It's bye bye. God bless. Basta radyo kaibigan mo nung gata ni Province Bukidnon. Mayong gabi. Sa
1: kabukiran. Okay, dagan salamat Sir John. Diha sa Halapitan San Fernando. Okay, last caller akong dawato na from 394. Last caller na ni siya. May gabi eh.
2: Gabi, Adijaya.
1: Yes, may gabi. Kinsan ni Palihog?
2: Si Justo Tufas ng Barangay San Carlos.
1: Ah, yes sir. Go ahead.
2: Manibaya lang ko. Kaoko ka pa si imong tabagalan ganina. Manibaya okay. Lang ko.
1: Okay.
2: Manibaya ko sa kumpay sa tanan diya sa kaibigan. Kang Pastor Dangalio, kang DJ Kapitana, sa staff sa Radyo Kaibigan, kang Injury Chang, Didi Diana, ang Simual, DJ Aya, salamat pagtubag,
1: okay.
2: Sa staff sa Radyo Kaibigan, gabi sa tadan, og unilang naman sa mama, 0965-5268. Tulo ka 7, sir name 6-5-5-2-6-8-7-7.
1: Mm-hmm.
2: O, pwede request ko sa DJ Aya.
1: Yes, unsa nga song?
2: Walang Habang Ako'y Namubuhay.
1: Okay.
2: O, sa kong number ni DJ Aya, paki, kung nasa, sa kong mga friends niya, isave akong number, kaya ako'y number ninyo, labi kang kwan sa ato sa ipalambong. O sa tanan, sa nakaiya kang Carol, tanan, lakas ng purnas. Kuha akong number, 0967-940-3394. 0967-940-3394. Basta nakaradyo kaibigan, mauni, ato ni, God bless, amping always, ng BA.
1: Okay, may gabi niya kang Sir Joshua sa San Carlos. So, diha na kang Divina sa ato ang letter sender karong gabi una. Gamaton mo pa nga wala jud ka nakasulay o ana nga pagbati nasama sa normal nga babae. Siguro aduna po ingon ni ana nga tao, no? Pero basin po kung nagpabilin kang ingon ni ana hangtod karon adunay lahi nga pinasahi nga plano ang labaw nga makagagahong para nimo. Huwag ka na, mo'y imuhang tukion. Mo'y imuhang iampo, mga ikagiya, na unsag yun ang iyang plano para nimo. Ay, kitang tanan, adunay tagsa-tagsa katahas dinhi sa kalibutan. Na kung dili ka para ni anak nga mga butang, dili ka para ani nga mga butang, na ay plano na mas labaw nga mapuslano ng imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, na mahimuot, mas labaw nga mahimuot ang atong labaw nga makagagahom. So sa kanunay nga giingon ni DJ Aya diri sa akong programa, sa tanan nga mga nagpadala sa ilang mga sulat tampo, kanunay kong ginaingon na sa tanang butang na inyong pag-abuhaton o sa inyong mga ginaplano sa inyong kinabuhi, mangayo ka mo o giya. Iampo ninyo nga hatagan ka mo o giya o lamdag
3: sa kabukiran.
1: Dili sa tawhanon nga anang kaalam, kundili knowledge and wisdom na gikan sa ato ang labaw nga makagagahom. Mo ka na ang permanente ginako nga gina istorya o gina hatag nga mga ideya para sa atong mga letter sender o sa atong mga suking tigpaminawan. Bisan kinsa kanato atong mga kaigsuonan nga tigpaminawan sa atong programa, tungod kay wala tay mahimo kung magsaligta sa atong kagalingon na kusog. Daghan kayong salamat, Divina, diha sa lungsod sa kalilangan sa imong pagpadangat, sa imong revelasyon sa

Wala naman kita igong oras para ipadayon po nato atong programa karong gabi una. Sa kagahapon. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Klaro pa karon. Dahan kayong salamat sa nagpadangat sa ilang mga mensahe, sa ilang mga requested song. O ingon man sa mga nag-view sa ato ang FB Live, sa ato ang page sa 98.5 Radio Kaibigan. O ingon man sa ato mga listeners diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Surala, South Cotabato. Ayong gabi, kanyong tanan, daghang salamat. O sa tanan ng mga naka-connect, ilang tag sa ka-radio sets. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong Sibya Hanan, sa ato ang CEO, ang ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang.

0: 98.5.
1: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
2: Ako, si Inday, nagbuyo sa Puro Pre sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tipaminawan?
2: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na, kay liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Sabado man ito na itabo, Pastor. Sali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kwan man, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sambuntabon.
1: Ah, okay. So, murag wa to masudlag mananap siguro, naging diferensya iyang mata. Naging ituro.
2: Oo.

0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mukros din sa kuntunga, sa mata ba? Dito sa agdan, wala na ba yun? O katuo sa una, mawto, nipalit ko bigli max, pastor. Wala ka man napulo ka kapsul, naayaw ka, di kaluyan ka Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulagi ka sa Vigimax.
1: Oo, salamat kay pastor. Mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa pambata, sakit yung tiil. Kaisa ro, naayaw.
0: Ayo, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungul sa iyang kiting, o iyang, mukulukunan.
0: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba niya? Mubalik kung minom kong kape, gidili mo niya sa doktor. Ano, gitaluhian kay sa Ginoo, pastor. One time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, pastor. God bless. More power sa inyong program.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, giyagin ito na nanina ng Didi Maxpastor. Kaya maging sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kaya gilayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong hadlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun na ito, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tagako para bagid sa kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya nagtidam, kaya kayo na lang bigi mak, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, bigi mak, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na sa barong ragid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan pastor nga, di ka nalainan niya si Ginoo.

0: si Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Naunsa dahil mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Gigi, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dahil mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay namatay. Buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino,

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula na din.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Lutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinahiyay og ka. Wala ang Binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto sa muna pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Oba, Barangay Bantu.

0: Lianel Castordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Castordan.
1: Ay, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose at masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulo ni mong kanor, loud and clear ka.
2: Kasi ito ang fixadis, Pastor, nag-ana ako sa center.
1: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnaw ko din ako katindog.
1: Bao ba?
2: Pagkakarnaw ko.
1: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Caron, Pastor. Nagkana sakit, anak din karong nga admit.
1: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa ko minggo toksin niya.
1: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa sentro Pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So may mo murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
2: pagkakuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, dura sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlawon akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay asa ilawom init kay akong ilawom sa ginawa.
1: Okay.
2: Kunya wala kay oras sige kung balik og pangini ya akong hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
1: Okay, okay. Oh.
2: Kunya pagkabuntag ni utom na ko og inom og duha ka kapsul pagka alauna Pastor nakatindog ko. Gracias sa Ginoo ipalingot ko bayo Pastor.
1: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
2: O akong anak Pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako ni pa laboratory ang ihi ug yang dugo kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya gi kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
1: Okay.
2: Kunya naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig jud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor wala na ko siya pa-admit ako sige dala diri sa balay iuli ko. Ipa inom na ko na ko siya Digimax gi dubol niya ko na ko duha ko ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
2: Salamat sa Ginoo Pastor.
1: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
1: Ini paliog.
3: Turun mong boy.
1: Aw kita ga asa kay Igan.
3: Tagabantuanon.
1: Tagabantuanon. Unsa ato Igan?
3: Mag sumon yon ta ko sa Digimax.
1: Yes, go ahead Igan, padayon.
3: Akong record okay. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman ang nigaw akong gibati. Tungod na itong ginam na kung usalan yun ka, buong kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Lian ka, sir.
1: Taga-asa?
0: Lurugan ka, sir.
1: Ay, taga-lurugan. Lian. Ay, yes. O si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Gansel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganan naman ko, enlarged heart, Pastor.
0: Enlarged means heart. Mabati nimo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para kani adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: O, oh, Pastor, kanang iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan. Nizel, diya sa aglayan. Oga, salamat.

ako sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoong yung ito na nanina ng Bibi Maxo Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding daghan kayo niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Madakosan kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun at to. Ang kanding naligid na ginto kay kuan kikrig na gud ang kanding gusto di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani tagako para bagin sa kanding oh pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga isa lang tidam kaya kay na lang gid mak di atong tambalan di mo to nga among giyaban og gid mak do gid ka buok tingaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong ragid tong kanding o ragid maunsa. Okay, so... o sa ragid po sa makapamatuhan pastor, nga di ka nalangan si Ginoo.

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Iganisel. Kamusta man, Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, pastor. Nagpadayon pati nga liog tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bigimax, pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si Mong Tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana.
1: Kung ano, pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: 19
1: pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa
1: ito. Kung nakapuot akong anak.
0: O, dalaga. Dalaga, hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, di patuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink, iyahang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antuso nga gibastog, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipatino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoong, ginagin ko na kanina ng Didi Maxo Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan ka ayon niya kay Gilayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuwanda yun at to, ang kanding naligid na ginto kay Paul, kirkirig na gudang kanding pasto. Di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoong Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, tanako para magin sa kanding. Oh, pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ng tidam, kaya kay nalarabig di makdi atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o di makdo din ka buhok. Tingnan sa kalalo mo, din na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na sa barong ragin tong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay, so...
0: O sa agad po sa makapamatuan, Pastor, nga agad ka nalangan si Ginoo.

0: morning ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimax plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas, mungod ko, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na to siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupunin akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, sa DJ Max to Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya, anang pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, pati mo nang sug siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na nandiyo siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatadot Pastor, wala yung sakit sa iyong liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so sa ito, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh,
0: imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan Pastor,
0: tapos, yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinuod yun, Pastor.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

sa makapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan ka ayon akong hero. Muto nga, nito po akong hero. Grabe din akong kahalok lagi nga, nasa'y mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako ka ayon niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay Kwan, kikirig na ko ng kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para bagid sa kanding. Oo, pero salamat gid niya, pagkawan ako kampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay Dalaro Bidimax, di atong tambalan, di mo ito nga among giyaban, o, Bidimax, doon gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagi itong kanding o nga wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad ko sa makapamatuan pastor, nga agad na nalangyan si Ginoo.

atong daigon ang Ginoo. Sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong kusin,

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Musa na pasmuhan ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, lupad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, giparingot siya, nagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buo kay nakatlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gipainom ang bijibak nga duha ka buo kay plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: sa Dipaliog.
1: Arul na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, NMBG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka pa sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, yung silag maramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko ilan ang baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapag kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksol, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor, mo palit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sinay sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, o iyang, ang
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba? Mubalik

0: inom kong kape, ginilay mo na si doktor. Ano, di talo hiyan, kasi ginawa mo doon. One time, di wala ka magkapulo, wala kapsol.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
0: Salamat, Pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to store? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kang sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Cancel, kumusta man?
1: Lalo ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito ba ba doon? Ito may spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay, grabe na gid, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tong dinha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gid, nga napalinto na po, bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga dua pastor kay napanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginapo makuha na kong tiyan ba na grabe gig niya pasakit. Mato pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok na mangko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kan.
1: Duha na ka buok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayo sa.
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan mag-adto si igan Lizelle o barangay

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Atin sa Dipaluyog.
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw din po.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon, ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes, akin sa nipalayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'y ato masulte.
1: Pastor, ito buta ang senior citizen ng member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: On sa'y ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabatoy na hurot niya, Pastor. Nakurat
0: sa nipalayog?
2: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waola Nalder.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po nga ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo, oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Iganlord, loud and clear ka.
1: Ito ang fix sa disk, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si disk, ito nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ko katindog. Bakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel Karong, Pastor. Kaya nagsakit, anak din karong nga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay. So mahimo murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka Pastor akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay sa ilawom. Ini kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala ba yung oras, sige kung balik-balik yung pamilya. Akong nililakan, kaya nakahilakan ko, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang na ko kung inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kaya sila ko nanghilantan, akong ipalaboratory, ang iya, ihi, huwag yan dugo kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, Pastor, ba nga kapoy, bagit na ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, Bigimax, i-double niya ko na ko, doha ko ipainom sa iya. Kaluwi sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maayon na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulmul ka sir, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, kaya kay Niuli, kasi nagbaramag, wala na i-power dito sindahan kaya na nito kailan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ka sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ka sir.
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, di ka siagdan, wala na ba yun, sa tuko sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo,
0: salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo, salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gig ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pastor, mo palit ako, gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, nangungungul sa iyang kiting, huwag iyang, ang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba niya? Mubalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magkatulong. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa program.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi dyan na saripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o Digimax. Tulang kabukas na dan din. Na arang-arang na ba ko? Wala na ko nakaadko sa doktor. Salamat, kids sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hindi dyan saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: ni Palihoga.
1: Liceo, si Maya.
0: Oy, Igan Liceo, kamusta man Igan Liceo?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa paggamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa
1: san, 19
0: pa
1: akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Anto. Wala ka buwan akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuantap, ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyahang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Magaan po ko naging pastor, i-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong titas po ito, kabati mong galang sa titas. Pero wala po mo, kuan pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipati mo. Dapo, hindi akong salamat sa ginawa, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Liceo, taga-Bas.

0: Yes, a kinsa ni paliog?
1: Ati, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakasin ko na magkalit o Bigima, tulang kabukas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kinsa ni paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Lori Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amo sa day mong asawa Pastor Dino.
0: Salamat Pastor sa isa okay, nakatindog na siya, pinaayos siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampupod.
1: Okay. Naon sa day mong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke to siya Pastor. Ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor, makalakaw-lakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Uy, na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyaan ni, ang bana ni Igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan lang siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na na-paralyze, tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. DigiMax na gadang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DigiMax na testing siya, one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni alibiyo, good pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung winter siya ni Og, nga karong ni kupos-kupos naging pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan din pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na din kumagbawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Gabaligya ka.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igan Bing, Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing, sa ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter, beto sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom. Inom?
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Dayon po retail diyan. Oh, di ba?

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya, o nagpapalit siya sa kuwa, o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot, o mga pila nakapilya iyan nakalit karon kay wala na dyan, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

tanan, himaya o pungog. Kanimo nagagid ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawit.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namira man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiin. Dumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nahuga kayo ng Yangtiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit na yun ang to. O, dugang kong lima. Ang dumaragyod yung nakaya sa Yangtiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Ikaw ang hari, dalaygon, kaudyo sa walay katapusan. May buntag mga kaibigan o mga suki na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 18 na. Aning bulan sa August, mga kaigsuunan, mga kaibigan. O gadalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. Makahimo na punta sa pagwanuban. Sulod sa usa ka oras o tunga dini sa programang Pinagpalang Musika. Busa ako mong gidapit, pag-uban ka na ko igsuon sa pagmamalandong sa balang presensya sa Diyos. Pagdayo ko pasalamat ka niya, samtang kita magapaminaw ni maong programang Pinagpalang Musika, nga asa ato madungog ang mga awiti makalangit o labaw sa tanan, ang buhi, matamis o balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. O gasa gihapon, live ta sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. Salamat yung tanan mga igan nga follow ka nato. O ga-comment din sa itong Facebook live. Ang atong programang Pinagpala Musika, madungog kita o nakaukapigsoon sa live mga radio stations. O ga-quickly, ako lang kining acknowledge kining atong mga partner station. Mamagod po din ba maaging hasta atong matanaw kung kinsa na nakaukap ka nato, mga kaibigan ko.

Laguna, mga kaibigan, nag-hook-up ka na to ang 94.1 Radyo Kamayo. Di asal yung gasol ka dito sa ora. Aoga. Mausab ang Light FM diha sa Kibawi Bukidnon 94.3 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Nagidingan Misamis Orientala 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnon 90.7 Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon 98.1 Barangay Radio Bislig City 89.3 Heart FM ang radyo ko Kalilangan Bukidnon 89.1 Metro FM Trento 104.0 Ice FM Wao Lana del Sur 93.9 Shine Shine Radio Butuan City 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon 94.3 sa pagsulti kaniya ang Light FM diha sa Kibawi Bukidnon. Salamat din kayo Jan Rafael. Apitong tao kahapon diha. Kaso lang medyo nadali ko, mangawal ako magkahapit diha kaninyo sa Light FM diha sa Kibawi. Basig next week magkabalik ko diha. Anyway, salamat din kayo 94.3. Oga, sige hapon atong gina pebalo sa mga taga-Arakan. Kung nagpaminaw mo sa 94.3, pabalo ka na ako. Apin na po diha, banda sa Marilog District. Text mo ka na ako. Ang ato mga listeners sa 94.3, labi na unya, muanarab ako diha sa Dato sa Lumay, Davao City, diha sa Marilog District. Arumpay gayon o membership rotation sa kaibigan, unyang mga alas 10 sa buntag. Tapok diha simbahan sa General Baptist Church, ila Pastor Ili. So, nakita taon niya mga taga Dato sa Lumay at mga listeners sa 94.3 Light FM. O, hook up na po ka na to ang 102.3 Metro FM Rosario. Agusan del Sur o gade usab sa 88.5 Flash FM San Francisco Agusan del Sur 104.9 Real Betulio ng Og City C102.1 FM Makigsuonan diha sa Arsasan Kagwaita Surigao del Sur 94.5 Big FM Davao Region mga kaibigan nakukap na ka na to itugot sa Diyos diha ko niya makabisita sa Panabo City diha sa atong dugang persa Iksoon para sa programa Pinagpala Musika sa Davao Areas. May pagla. Salamat kayo 94.5 Big FM diha sa Kapalong. Og mausabang 92.9 Raka Radio Bayugan City. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Duha ka mga istasyon na ng atong hookup diha sa Bayugan mga kaibigan. 90.3 Radio Bandira Talibon Bohol. At ang iyo akong pagbisita, makiksuunan, magkaibigan. Kanya pang pizza 30 kumugikan din eh. 88.1 Radyo ng Masa Maasim na Sarangani Province. Ako diyo sa magkaibigan sa Radyo Bandera Jinsan. Ako Radyo Bandera Kidapawan City 96.7. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Ako sa magkaibigan ng Power Radio Villanueva Misamis Oriental na cock up na kanato ni mga orasa ang ato partner station diha ang 101.1 diha sa Gipos. Dagang salamat din kaayo Barangay Radio Power Radio 97.9 naglulandog diha sa Misamis Oriental. Salamat din kay Engineer Roy. 104.3 pagiksuunan ang Radyo Kaibigan Tiger FM Sugbog Kogon Misamis Oriental.
about ang Metro FM prosperidad wa pa. Og ang GTFM Lambunaw Iloilo.

Atong oras karon 11 minutos makalipas alas 4, mga kaibigan. Sa ato mga tigpaminawan, malipay kahit kung masayaran nga naiminaw mo. Busay, pabalokan ako. Pinagispag-tik sa numero nga 09-27-71-12-1-12. Malipay kung nasayaran, masayaran nga naiminaw mo. At least ato abawaan kung asa taman o unsang istasyonan inyong ginapaminawan, mga kaibigan. Gusto rin kumibalo kung asang istasyonan mo gapaminaw. So text mo ka na ko sa numerong 09-27-71-12-1-12. Ang atong Freedom Radio nga partner sa Iligan, ato ng temporaryong gi-honong sa wapo kay tay texter dito. Ya dito po sa Clover. Wapo kay tay texter gawa sa atong sa kalayhard na itong tipaminawan. Nga gatiks na to. Lamang kalimu. So importante ang iyong pag-text. Pagpabalo ka na ako nga naminaw mo sa atong programa, makiksunan. Di sa maasim na gatiks na to. Salamat ka ayo. Di sa ligos na po gatiks na to. Kanang iyong pag-text mo ginay magkatabang na mag-evaluate kung kinalpatoy padayon ng atong partner, ang atong pag-hook up sa istasyonan nga gapaminaw mo, mga kaibigan. So text mo sa numero nga 09-27-71-12-1-12. Atong oras karon 30 minutos pagkalipas ang alas 4, ang atong messenger account, Dan El Evangel. O, mao sa mga atong Facebook account, mga kaibigan. Malipay po kong makita na nag-comment mo din sa atong Facebook Live. O labaw sa tanan, ako mo kong makita din ni kinsa po yung nag-share. Salamat ni kayo sa tanang ga-share. I wish nga ang tanan ga-comment o di ba ga-paminaw, ila pong i-share, no? Yung i-share kining atong live. Salamat Igan Alma Alotrago, salamat. Igan Alma, o Barangay Baklayon, ato ning sponsor, salamat sa pag-share. Mausab ka nga Francis Rapdinopol Yemeta. Sir, may buntag kuya. O ba Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Oraga, several times ganyan gishare, salamat din kayo. O kadilayda Agpua Raquel Apiana Iron Cubs Pus, no, salamat din kayo. O Giselin Abapo Kabian Joy Blanco, salamat din Igan Joy Banigan Babi dia. Thank you for sharing sa itong live. O kang Igan Inday Asilan o Banigan LDDA sa Mirayon, salamat sa pag-share. Atong membro sa Board of Trustees, Igan Tis, agpalsa salamat Igan Tis, Igan Marites. Thank you sa pag-share sa itong live karon. Di magnatumaknalis ang tanan, pero nalipay kayo kung makita din yung ginashare nyo ang atong live. Salamat-salamat ikay ninyo mga kaibigan. Nagunang nag-share ganyan si Igan Crisilda Daog Romo. Salamat Igan. Isundan kininig Igan na Verinia Kabasag. O ba Bohol, Dias Talibon. O ga Jean. Salamat Igan na Gian. Sa pag-share sa atong live karon. Gian o Mambuaya. Gian Kasipong. Gaviola Deligos. Di ba ginato ma-acknowledge ang tanan nga ga-share ni ini, pero coming from my heart, dagang salamat igayo sa inyong pag-share sa atong live, mga kisunan, mga kaibigan ko. O, salamat igayo, hook up na ka na to ang ato partner station diha sa Lambunaw, may agad ka Lambunaw, nga nagpamati karon sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. No, sa mga kaparintian ko dira, maayong aga sa iyong tanan dira. Salamat gid sa pagpamati sa programang Pinagpalang Musika. Clarita Tommy, salamat guys sa pag-share. Salamat kay kayo og mausab kang Oding Bagataw. O Galidia Saya, at Livy Casillas Igan, salamat kay kayo. O Gloria Bautista Poras. O sa account sa Barangay Radio. Diya sa Gipo, salamat kay kayo.
No, so pag-share several times niya siya. Iga na Roslyn Corvera, iga na Roslyn, maayong buntag diha sa prosperidad. Salamat igayo. Moragwa na kayo, iga text na kugikan diha sa Metro FM Prosperidad, no? Text mo ka na ako, tagain yung feedback paliyog, be. Kung kamusta ang pag-hook up diha kanato sa Metro FM. Text mo ka na ako, taga-prosperidad. Usbon ko, text mo ka na ako. Malipay kayo mo, text mo ka na ako. Tagain yung feedback sa itong partner station diha. Kaibigang Le Sarong, igastila, salamat din kayo. May buntag na diha sa Damulog, diha ta kahapon. Mauban ni Pastora Liti. O kaibigang Stila, Le Sarong. Diha ta sa Barangay Puko-Puko para duyugan ang atong kaibigan. Pamilya sa atong kaibigan ni Panaw diha. Pamilya Bacos, Beltran Bacos. O sag, pagkuhay pa lang, no? Mga dua pa katuig nag-retire, isip, school principal diya sa Puko-Puko Elementary School. Ni Pano Igsuon, oga, tuata, aktibong membro ni si kaibigan si ma'am, gani, siya pa gani ang atong kolektor diya, no? Sa atong gamayng grupo diya sa Puko-Puko. O sag, bagkuhay pa lang nag-retire ng teacher. Ang husband usab niya, usaka retired principal usab. So, kini si ma'am po, retired principal po ni siya. Gani atong nag-anniversary sa kaibigan sa Damulog, usan ni siya sa mihatag uga testimony. Atong panahon, usap pa siya ka principal adto. No, napasa sa pag-servisyo, isip a school principal. Ni panaw siya igsoon, so to ata dito kahapon, aron duyugan ang pamilya sa ilang kasubaanan. So kanyang tanan diya taga Puko-Puko o taga Damulog, maay-maing buntag. Karon ang adlaw sa pagatod kang ma'am sa Antiporang Puloyanan. Atong duyugan ang pamilya. Duyugin nyo ang pamilya sa pagatod kang ma'am. Isip ba atong kaibigan o school principal diha. Salamat kayo kaibigang Stila ang atong overall coordinator karon diha. Pinabaga ni Pastora Liti diha sa Tibok at Damulog. Mag-ampo ta mga kaibigan atong itugyan sa Diyos kining atong pagbaduban sa kanginan uban sa pasalamat ngadto sa tumahal nga Diyos kaibigan ko. Langit nung amahan, dagang salamat gidiyos, aning matahom nga buntag ngay muna pong gidugang sa among kinabuhi. Kinabuhi imong gipuram nga ni kanamo. O gapasalamaton kami tungod kay gawas to napod kami magkapaminaw og mensahe kan kanimo. Pinagi sa mga lawiton og si imong balaang pulong. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sa tibuok gabing pagpahulay. O bisan pa sa tibuok adlaw ng mga lakaw og bulaton. O salamat Ginoo sa pribileyo nga sa gihapon madungog kini mga programa pinagpalo musika sa daghang mga dapit. O ganyan kami, dili lamang sa pagpaminaw kung dili sa pagsimba kanimo. Dili lamang sa pagtuon sa iyong balaang pulong kung dili ang pagpamalandong ni ini. O ang pagtugot kanimo na mag-exulti ka namo sa mong kaibulungang pamahagi. Nga sa among kinabuhi, amo kang gitagaag kay aming kagawasan. Oga, salamat o Diyos. Nga gawas usab kami nga musimba mo dahil kanimo gaminaw sa mga minsaygikan kanimo. Anya mong kasing-kasing, andam na poda. Nga mudawat o mga minsagikan kanimo o Diyos. Kauban sa libuang tigpaminaw, tigpaminawan ni mga programa pitagpala musika nga naasalay mga dapit. Di lamang din sa nasod Pilipinas, apan bisan pa ang naas gawas sa nasod. Kasagaran mga OFW. Salamat o Diyos tungod kay naay programa sa maniini. Ngayon mong ginagamit aron padayon sa pagpahinundom ka namo. Og pag-lig-on ka namo. Og pag-andam ka namo sa mga posibleng panghitabo sa mong kinabuhi.
og salamat tuod imong balaang pulong. Mugi among gabay. Gabay aron kami padayo magasunod ha. Sa dalan. Nga mao ang kabatuoran. O walain kundi ikaw, O Diyos. Salamat, O Diyos, o gauban ni kaming tanan. Bantay, matagos sa kanamo ni mga taknaa kung asa mang dapit ang mga tigpaminawan. Ako pag-ampong, imo kaming panalipdan. O ban kanamo nagabiyay, ang ako pag-ampong, inumalayo sila sa marisgrasya o kadautan. O sa pangalan ni Kristo Jesus, nga samtang among giusa amo kasing-kasing sa pamalandong sumbalang presensya. Masinati gayon sa balagos sa kanamo ang imong balaang presensya. O salamat sa tanan nga naminaw, labi na sa mabag-ong naminaw. Ako pag-ampo, Lord, nga tagbawa sila sa imong pagkamaayo o sumbalang pulong na mga bati karon. O ikaw sa Budiyos, patay magkapamuhat silang kasing-kasing o sila matagkinabuhi. Salamat ugad o kanimo kinamong gihalad. Uban sa dakong pagpasalamat sa kasing-kasing. O kami malaomon nga naging kay mga maanindot nga butang giandam ka na mo karong adlaw. Kinamong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginagmanuluwas. Amen. O amen.

E minadalay ko ng Diyos sa misay sa awit hiram sa Diyos, oras sino ako, sa ka daang kanta o karaang kanta. Pero grabe ka rin doon sa misay, nagpundum ka na to. Nga ang kinabuig soon, hulam ginihingad to sa Ginoo, o tuwad kay hulam, maputang adlaw igsoon, yakining bawion. Busa samta na kini ka na to igsoon, gamita kini sa paagi nga mimaya ang Diyos. Aron sa panahon niya kining kuwaon, igsoon, makitaan, kakita. Madudanon nga to kaniya nga napagamit ni maong lawas o kinabuhi. Ngayang gipaulam nga ni kanato mga kaibigan. At oras karon 29 minutos makalipas ang aras 4 at tangi ang mga balaang pulong sa Diyos igsoon nga atong pamalandungan. Sa di madugay kaibigan ko. Seven, five, six, four, nanawag ka na to. Siguro, check lang itong numero kung insakto ba. O kung naabay stasyonan, kapaminawan, nga wag atingog. Duwar karason kasagaran kung, duwa or tulo. No? Karason kung dili tamadungog. O sa samang rason, brand out. Ikaduwang rason, kanang wala internet. Ikatulong rason, wa kamata. Mao gina kasagaran. Or ikaw pat na technical problem. Pero kung nakamata mang God, mo inform gina nato sa magania. Si Pastor Sal din inform nato nga brand out dito sa ilang. So sure ko nakamata siya. Ahead of time siya nagkapaybalo. O nga di hook up kay brand out lagi dito sa kanila. Mula importante kayo yun ang feedback gikan sa ato usab nga mga partner station mismo.

di kanto siyang kibulungang pamaagi. Samtang atong tanawang tunaan kini maong kabahin sa balaang pulong sa Diyos, mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. The open heart, ang kasing-kasing andam mo abli para sa Ginoo. Igsoon kung atong tanaon ang mga bersikulo sa itaas before aning narrative may tungod sa pagtuo ni Lydia ngadto kay Jesucristo ng atong gibasa makita bersikulo 11 ngadto sa 15. Sa itaas nga mga bersikulo ato makita di makigsuonan nga ang Diyos nagpadayag o nakigsulti ngadto kang Pablo. Kung ako ning sabtong pag-aayo murag pinagi sa pananahon nga adunay usa ka tawo dito sa Macedonia nga nagpakiluoy kaniya og miingon, tabok kamungari sa Macedonia og tabangi kami. Maoning rason nga nung niabot sila ni Pablo magigsuunan dito sa Macedonia. O gatong nasairan ganiya, may una sila dito sa naunang dapit sa Macedonia, ang Filipos. O dito una sila namuhat, nagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Kung atong tanaon pag-ayo, kinimaong narrative, kabahin kini siya sa gitawag na itong Paul Missionary Journey, makigsuunan. Pagkuntag journey, isip usag ka misyonaryo from one place to another. No, sige, gina siya glakaw, makigsuunan. Huwag ako makita ang sensitive kay siya sa guidance sa balang Espiritu Santo nga to kaniya. Ang iyang mga lakang, ang iyang direksyon, nakabase sa giya sa Dios kung asa sa dadon. O sa patagdapit nga asa sa dadon, nagsangyaw siya si mensahe sa kaluwasan. Ang gisangya may tungod kang Ginesucristo magkabigan, may tungod sa atong Ginoo. So, sa nakagabi, ang Diyos tagpalayag kaniya. O gipakita niya kang Pablo, nga doon yung sa katao nga taga Macedonia nga nagpakiluoy. Og miingon, tabok ka mo din he, ani mo sa among lugar. Og tabangi kami. Ikso na lang kanako, kini mong bersikulo implies there are, no? Mga tao nga nagkinalanggit og tabang makigsuunan. Now, dili man sa material nga butang o ludagan ang hilag material. Pero kung akong sabtong pag-ayo kini nagkinanglan, more on sa spiritual nga panginanglan. Ang tinuod, igsoon, kung atong tanaw po ni sa gospel, murag susama, igsoon, sa dihang mitanaw si Jesus ngadto sa humayan, nga humayan, grabe na kahinog o andam ng harvisonon, apanway mga harvesters. Busa, mingon si Jesus, pag-ampo ka mo. Nga na ay mga laborers, mga harvesters. O niya katong humayang alaniyon, mauto mga kalagig soon na kinalan sila nga sangyawan sa pulong sa Diyos. Og pag-ingon diha ang mag-ampok kamo nga unta na apay mga laborers o mga harvesters, busi pasabot, adunay magsasangyaw, adunay magbubuhat para sa bulaton sa Diyos. Kanang humayang magunig soon nga hinog na kaayo kung di maguna siya ma-harvest, mga tagak ang bunga ana. Na din eh, nagpakiluoy ang usa ka tawo nga nagtindog umingon, tabok ka mo nga ni kalama og tabangi kami, igsoon. May imagine ako, igsoon, gitawag ni mga the perishing souls. Mga skalag nga ni sa laag, mga kalag, igsoon, nga para ka nako marching toward their eternal dome without Christ. Mga kalag nga murag susamang nagmarch sa padulungad to sa walay katapusang kalaglag na magigsoonan. And they need to be rescued, mga kaibigan ko. So tabok ka mo din, og tabangi kami. Ang tinodigsoon hangtod karon na ay mga dahagit ka na to.
nga kung atong sabtong pag-ayo, the urgency of doing God's ministry or God's work, magkaibigan. Mabitaw giingon diha usab sa Juan Kapitulo 9, we must do the work of Him that sent me, for night is coming when no one can work it. Latusulti, the ministry na kanato karong panahon na is very urgent. Kinanglan gayod nga dita maglangay-langay, pero ato yung himuon ang tanang kay gayunan na kita makasangyaw sa mensahe sa kaluwasan. And this my prayer and heart's desires nga unta. Tagaan ko sa ginuoga maayong panglawas kanunay aron patay na kung makasangyaw, makalakaw, iksoon, kaya halos kada adlaw galakaw kita. O gasangyaw sa mensahe sa kaluwasan, o niya karun kaya itong ministry mula na sa mga patay, ani na sa mga namatyan, o gamon nang gaadto kita mga namatyan. Una, pag-ampo sa pamilya, arong paghatag o pagliko paglasig kanila ikadua, ang pagwali may tungod sa kinabuhing walay katapusan makiksuunan. Kaluwasan sa tao. So ang atong pinakamotibo iksuon sa pagwali, mao ang mga tao iksuon makadungog sa mensahe sa kaluwasan. Aron dili sila padulong sa walay katapusan kalaglagan. O ako nga pag-ampo unta ato sa madungog, ang susamang mga pulong, tabukamungari, o tabangay kami. Ang karon iksundag hanggiyod na kinanglan o mga pagwali sa pulong sa Dios. Magsusama rapod na iuban, nag-iingon pa Sudan, may untag maabot ka sa among lugar. O diba ka, pasudan, may untag, mag-hook up ka din eh. O madungog ang imong programa diri sa among mga dapit. Pasudan, ay kusok yung Sudan diri, pwede ba nga diri ka mutingog? Para klaro na mukha madungog. So murag susama na igso ng mga tao nga nanginanglan madungog ang pulong sa Dios. Oga, sa maong pagadungog o pagbati ni Pablo Milakaw sila. Oga, tuod man ibut sila nga dito sa Macedonia o dito sa nag-una sa kalugar nga sakop sa Macedonia ang lugar sa Pilipos. Namatod pa na mabilin sila dito sulod sa pila kaadlaw. Og paabot sa adlaw ipapula igsuon migawas sila sa siyudad og miadto sa daplin sa suba tungod kay nagunahuna sila nga naay lugar didto nga nagatigom aron sa pag-ampo ang mga Hudeo. Adlaw papulay. So kanong kadto man tungod kito ang mga tao didto. May adlaw sa pagtapok so tuas lang kay ang ilang target magud mao ang mga tao. Kumuadto sila dito nga di adlaw papulay, suwa sila ay matuan, way sila ay mawalihan. Mong gipili nila mong adlaw, so para ka na ko, strategic ka yung lugar magkisunan. I mean, strategic ka yung panahon nga sila makawalis ng mga tao. Anang panahon sa adlaw papulay, kay sila nagtuon, nagtapok ang mga tao dito, kay mga adlaw, busy, mangupod sila sa mga lakaw, so posibleng tuas sa uma o asa baka. Murag susama lang ato nga nag-meeting ko adto milabayng Domingo ingon ako Domingo ko adto instead of Friday. Kaya mga tao naara silang balay kay way trabaho. So sayo lang kay tapukon. No, maputoy akong gi nganong Sabado ko I mean Sabat Domingo ko ni adto diya sa sityo kambango ni Lingayon. Now akong punto igsuon para kanako strategic kaayong adlaw ang adlaw papulay. Kay na ang mga tao nagtapok. Why trabaho? So tuas na dito, naglingkod o nakikistorya. Actually, kinakistorya igsoon para kanako is kanang building rapport, building relationship, ministering sa patusangan to kanila. Nagsangyaw, augmatod pa ni sa grupo sa mga babae, kaya doon yung mga babae nga nagtapok usab dito. Latusulti igsoon sa sabdong pag-ayuway, pili si Pablo. Ang importante na yung mga tao makadungog sa pulong sa Diyos, mababae man o malalaki. Og samtang nagsangyaw sila igsoon, no kung atong tanawon din eh, makigsoonan o mawakin ni pinakasintro sa itong pagtuon. Usa sa mga naminaw kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira. Ang Tiatira siguro igsoon usa ni sa mga lungsod nga sakop sa Macedonia. Negosyante siya ang mga malon nga mga panapton nga pulahon.
o nagasimba usab sa Dios. Naimo na kita igsuon kining mga usa ka matuoran. Kani usa ka negosyante o sa siya kareliyosong babae. Kung negosyante ka, may madyang kita kung sa kakabisi. Onya, mga pulahon, nga mga panapton, mga mahalon. So, mga high class, igsuon nga klase panapton. High grade nga panapton, igsuon ang iyang ginabaligya. So, alang ka na ako, igsuon. Masabot na ako nga usa kini ka respetado inilang negosyante sa ilang dapit, sa ilang kapanahunan. Og atua sa dito. Aron sa pagsimba sa Dios. Nanalipay kay ko igsuon nga adunay man negosyante nga nangalagad sa Ginoo. Og labaw ko malipay adunay mga ingonato mga tao nga murag kasagaran mga negosyante. Labing dagkong negosyante sa mga tao mga kwartahan. Although ingon sa Biblia nga lisod kayo sa usak kadato o sa kadunahan makasulod sa kanirian sa Dios. Pero nalipay kay ko nga naay mga negosyante, mga adunahan ng igsoon ng lagad sa Ginoo. Tagang kulibawan. Di tagbayan sa Valencia, ubay-ubay igsoon sa mga negosyante din nga ng lagad sa Dios. O sa kanila, kinintagiya sa Roy Plaza. Ang asawa na, gawalig yun, doon yung bana, maugihapon. O niya, kung di ko masayop, gani karon na karong panahon, ang husband ani murag maoy national president sa Gideon's International. Ang Gideon's mga grupo kini sa mga negosyante na kansang ministry mao ang papanghatag o mga Bible sa isudyan sa mga eskwelahan o sa mga hotels. Manilang ministry. Nag-contribute sila mga kwarta para ipaprinta o Biblia o ila ipanghatag libre sa mga bilangguan, sa mga eskwelahan o sa mga hotels. So sa akong nabawaan, ang national president magigsuunan, tagavdakbayan sa Valencia o tag-iya sa usas na kung tindahan din ni sa amo. O ako kay nailan igsuon, nga magtiayon, they are serving the Lord faithfully. O nalipay ka iko, despite sa ilang status, pero anas na nangalagad sa Dios magigsuunan. O saan ni pod ang NVM? O di sa NVM igsuon, ang asawa ani, kung di ko masayop, may presidente sa Women's Aglo, din sa Bukidnon. O niya regular mag once a month igsuon, adunay fellowship, diya mismo ginabuhat sa ilang dakong tindahan. Nang akong punto igsuon, negosyante nga nangalagad sa Dios, magkaya magigsuonan. O matod pa din ni Kinesi Lydia, nga taga-Tiatira, o sa negosyante sa malon nga panapton, nga pulhaon og nagsimba usab sa Dios. Latod sulti adunay say panahon para sa Ginoo magisuonan kay tinuod pag negosyante ka. Grabe gyud kabisi. Grabe gyud. Pero ako nakita nga kining babae iyan na siren. Unsaon nimo ang tanan kung wala ang Dios sa imong kinabuhi? Bisag maangkon pa nato ng bahandi sa kalibutan igsuon apan kung way Kristos nung kinabuhi. Ang tanan may mulamang kawang. Kay musangput lamang sa kalaglagan, kaya naman gabi sa gamay wa mga itay madala igsuon, inig kamatay nato. So dalipay kay kumasairan, despite sa iyang pakanegosyante, adunay siya panahon para sa Dios. Aros magsimba sa Ginoo. Ang kanyot mausap kini, gitandog sa Ginoo yang kasing-kasing nga dawaton ang mga gipangsulti ni Pablo. Naigsoon, ato timanan kini siya nagsimba dito kauban sa mga Hudiyo, nagsimba sa adlaw ipapaulay. Ang gidalang mensahe ni Pablo sukway sa ilang nabatasan nga madunguga. Kay kasagaran mga Hudiyo, grabe ka istrikto. More on, maayong buhat yun ang ilang basian. O kanaghanan ka di mo to, kang Jesus Kristo, nga mang misayang gila, nga nalansang sa cross, magkaibay magigsuunan. O niya, ang wali ni Pablo mo, ang grasya sa Dios,
og dalaygon ang Dios tungod kini usa ka negosyante sa iyang kasing-kasing igsuon. Gidawat niya

kisyon, atong sabton nga ang atong trabaho mo ang pagwali. Bahala ng Ginoo, may mag-aabis kasing kahit man niya, gitandog sa Ginoo. So dali si Pablo ang mitandog. Managsoon ko ikaw gawali sa balaang pulong sa Diyos, bahala na ang importante nga magsangyaw ka, bahala ng Ginoo mamuwat. Importante na sangyaw ni mo insay sa pulong sa Diyos. So ang ato na lang part mo ang pagsangyaw o niyang Ginoo na bahala nga mamuhat o makigsulti sa tao nga atong sangyawan. Ug matud pa dinhi gitandog sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga dawaton ang mga mensahe nga gipangwali ni Pablo. Ako pag-ampo usab o Dios kay hangtod kayo ko nagtuo ang Dios nakigsulti ka nato o nagatandog sa atong kasing-kasing. Ako nga pag-ampo ang Ginoo magatandog sa mga kasing-kasing. Og imong tugutan ng Diyos makiksulti kanimo siyang kibulong ang pamaki. Og dawaton ang balaang pulong sa Diyos. Ngayon madungog matagbuntag din sa program Pitagpala Musika. Og malipay ka iko nga ako masara mag-ingnuban pasudan. Salamat kay sa Diyos na kahila ko. Natandog ko sa pulong sa Ginoo. Naigo ko sa pulong sa Diyos. Di ka natungod ka na ako apan tungod sa Diyos nga may namuhat igsuon diya sa mong kasing-kasing na samtang ka naminaw sa balaang pulong sa Diyos ang Ginoo nakiksulti kanimo. Og mitandog sa mong kasing-kasing. Og nalipay kay ko bisag unsa kagayon kasing-kasing ko ang Diyos magapamuhat igsuon sulti anta ka. Kadang kong nabawa igsuon mga kasing-kasing muragwa na yoy kagayon ng mabago. Apan tungod sa balaang pulong sa Diyos nga ilang dunguoga ang Ginoo namuhat mitandog og mibag-o sa dagan silang kinabuhi o silang kinabuhi mismo. So gitandog sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Kung naamay na panalanginan sa pulong sa Diyos, di ka natungod ka na ko apan tungod sa buhat sa Diyos. Mayroon ang ginagawa ka na ay wagi ko angay kay Pasigarbo. Kami nga nagwali din sa radyo sa mga kaubanan. Pastor Richard, Pastor Nick, Pastor Tim, o guban pa ng mga kaubanan. Wagi may angay kay Pasigarbo. Kay dili kami, apan ang Diyos kami nagpamuhat o nagtandog o nakigsulti sa matakasing-kasing gapaminaw sa mga pulong sa Diyos matagbuntag. Matagadlawon din sa programang Pitagpalang Musika, mga kaibigan, mga kaigsuunan ko, ang ato, ang amo na lang din mo ang pagtuman, ang pagsangyaw sa balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, mga kaigsuunan ko. O ga, pagmatuod nga siya natandog, in verse 15, nagbabautismo siya o ang tanan nga nagpuyo sa iyang balay. O niya, gihangyo dayon niya kami nga muadto sa iyang balay. O bas pag-ingon, kumituo ka mong ako tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Dito ka mong magpuyo sa akong balay. Wala siya, ipabula siya, pabalibad, busa, may uyon na lang kami matutpan ni Pablo. Igsoon, isip matuod nga siya, gitandog sa Ginoo. She submitted herself into a water baptism. Unsa di ang pagbautismo? Pagbautismo sa tubig, igsoon. It is a public declaration that you are Christ followers. Ang pagbautismo, labis lang ang panahon ng igsoon, nagkinalang ka na siya kaisog, kaya ang pagbautismo mo ang publikong pagpadayag na ikaw sumusunod na Jesus na timan igsoon, daghan ka nila ang di katuo kang Jesucristo. And there comes igsoon o sa kanegosyante, ilado silang lugar o respetado alang ka na ko. Decided to follow Jesus Christ into water baptism. Og mahimo kaning sinugdan sa dakong persecution siyang kinabuhi. Pero gibaliwala niya ka na siya. Ana igsoon, kung ang Diyos makigsulti ka nimo, kung ang Diyos magatandog sa mga singkasing, andam gig ka mo give up sa tanan og musunod nga to ka niya. Nagpabautismo siya. Igsoon, ang bautismo dili makaluwas. Di makaluwas. Kay kung ang basihan sa kaluwasan, bautismo, atong balikan otro katong sa katawang nga naa sa krus nga gilansang, wa man to bautismuhan, nga nung he was assured of salvation. Nga nung wa man siyang giingnan nga, adi ka qualified kay, wa ka na'y oras sa araw bautismo kay, pila na lang kami gutlo ang imong kinabuhi, wa ka na. Di na po ka pwede manaog para bautismuhan. So, wa ka na kagayunan sa kaluwasan.
kay imong

susika ng imong panahon. Pero wa nabuhatan ni Jesus, mao lagi na grasya sa Ginoo igsoon. Grasya niya. Sa usbon ko, ang iyang pabautismo dili ni aron siya maluwas, apan mao kini ang pruba sa iyang pagkaliwas. Tungod kay luwas na siya, busa andam siya og way kadlok nga ipadayag nga siya sumusunod ni Jesus. Busa he submitted herself into water baptism. Uyang ko itong tanawon ang Roma igsoon, ato makita di ang simbolo sa water baptism. Ato lang tanawon o tunan sunod nga mga adlaw igsoon ang bautismo. Labi nga yung spiritual implication o ang simbolo sa pagbautismo. Akong punto lamang din eh. Si Lydia follow Jesus Christ. Bisan patuod silang kapanuan daghang kay mga pagsulay o daghang mga paglutos o persecutions. O posibleng makaangkol pa sa paghulga tungod siya pagsutimani ha. Daghang mga Hudiyo taga Roma ang anaa sa mong dapit. Diya nagpuyo sa Macedonia. O kini mga Hudiyo mo usa sa mag-uusig sa mga nagatuo kay Jesus Kristo kadang kanila wa motuo kang Kristo Jesus magibay magsuonan. Ang ako ang pagampo igsuon ang atong kasing-kasing abli mo dawat sa pulong sa Dios. Ug atong tugutan Ginoo nga may magatandog o magisulti kanato sa kabluang pamaagi. Onya atong tugutan usab nga makita mapadayag ang bunga sa atong pagkalinuwas o sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Gani usa ni ana igsuon. Mingon siya, kung kamo nagtuo nga ako tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Latsulti iyang gisulti, kung kamo nagilang ako igsuon yung di kang Kristo Jesus din, puyo mo, saka mo sa akong balay. So ako makita dire, Lydia's whole family were baptized and then giablihan niya ang iyang balay para sa lagad sa Diyos. So kanino tigsoon? Di lamang iyang gablihan kasing-kasing para sa pulong sa Ginoo apan abli ang iyang puloy-anan para sa mga alagad sa Dios. Naunsa may implication ani igsoon? Willing kay siya nga magamit o maghimog pabor para sa mga alagad sa Dios o sa mabubuhat sa Ginoo. Open heart, open house for God's glory, makaibigan magigsoonan. So nahi mo siyang host. Si man niya kini missionary journey. Walay balay, dili taga diha si Pablo. O gani si Lydia, human siya, may dawat sa mga pulong sa Diyos. Nagpagamit siya igsoon. Wa mo go pasabot nga ingon yung buhato para kong punto. Paggamit ta sa Ginoo, sa lalaing mga pamaagi, ako nagtuo, nagitay luna para sa buhaton sa Diyos igsoon. Matag usa ka nato, nagay luna para sa buhaton sa Ginoo. Ako pagampo, ang atong kasing-kasing, ang atong kinabi, andam usab, magpagamit sa Diyos sa pamaagi nga asa niya kita pwede gamiton, mga kaibigan magigsuunan. So salamat sa Ginoo, dalaygon ang Diyos sa malang pulong atong dungog. Ako ang pag-ampo, magsuunan mga kaibigan, sama ni Lydia. Imutugutan ang Diyos pag-exulti kayo. Ikadua, sama ni Lydia. Ang imong tibok panimalay mga lagad sa Diyos. Ikatulo, sama ni Lydia. Abli usab ug andam ka magpagamit sa Ginoo sa laing mapamagi para sa kamayaan sa Diyos. At ang iyang ato mapag-ampo mga kaigsuunan, mga kaibigan ko.

0: Kang Jesus lang bagong kinabuhi. Amen!
1: Dos minutos, mga kaibigan, makiksuunan, makalipas alas 5 at ang ito kapag-ampo. Mga kaibigan ko,

Mga kaibigan, oras na sa atong pag-ampo o gakumunggi dapit o ban kanako sa pagduol sa trono sa grasya sa Ginoo ning tatas sa muntagol. Mag-ampo kita, mga kaibigan. Langitong amahan ng salamat sa imong balaang pulong nga sa nahigayon amo na pong nadungoga. Salamat sa kinabuhi sa iyong mga alagad kani adto. Sila ni Pablo nga imong gigamit. Nga asa at ang kagayunan nga makasangyaw sa pulong sa Dios ilagay yung gipangimuslan o ilang gigamit pag-ayo. Og sama usab ni Lydia. Nga asa na kasi nati sa imong pagpamuwat o sa imong pagtandog. Og salamat o Dios kay hangtod karon amo gyud pong mabati ang imong gahom. Kami nagatandog sa mga kasing-kasing. O ako nag-ampo, Lord, padayin ka magatandog sa tanang kasing-kasing nga naminaw ni Maong mga pulong din sa programang pinagpala mo sika. Oga, masinati nila ang imong pagpamuhat, ang pagbag-o sa kinabuhi. O sila usab, mag-aingon. O may sama kang Lydia, nga andam usab, mag-ablis kasing-kasing, og andam magpagamit alang sa imong kamayaan. Busag Ginoo, padayon ka magagamit ka namong tanan, aron di lamang kami igong tigpaminawan ni mga programang pinagpala musika. Aron di lamang igo kami makadungog sa mga awiti makalangit og siyong walaang pulong. Apan mahimo kaming galamiton sa paagi nga pwede nimo kami gamiton, O Diyos. Ako nagtuon na iluna matulis ka namo si mong bulaton. Gamita, O Diyos, ang tanan nga naminaw. Uman sila makasinati, O Diyos, sa imong pagpamuhat. Pinagis sa balang Espiritu Santo. Salamat, Ginoo. Salamat sa pagkabuhaton. O salamat sa tanan nga asa anda mapagamit kanimo mababae man o malalaki mahimo kaming galamiton nimo Dios og samtang naapay panahon among pahimuslan ang panahon at kining kay gayunan imo gihatag kanamo di tanang panahon ana ni kanamo og way panahon nga among usik-usikan labi na nga mabati na kami karon sa katapusang mga adlaw. Salamat o Diyos. Og dalay gun ka sa katapusan o karon, padayon kami kaduol diya sa trono si mong grasya. E mamanggi nakita o nailan ang tanan. Ikaw ginasayod sa tanang mga kabugaton sa kasing-kasing. Ikaw nasayod sa mga panginanglan sa makiksuonan. Lord, kunon sa mga kana, mabutang abot nila pagkatadon diya si mong balaang trono, sa trono si mong grasya. Ang tanan, ako gitugyan sa magkamoto Diyos o sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, maangko na mo ang tanang katubagan sa mabutang among ipangayo diya kanimo. Uban, nakinala sa pagtandog tungod kay aduna ipangbati sa lawas, adunay mga balatian. Karong panahon, daga na nagsakit. Nasa mga hospitals, o ba na sila ang puloy-anan? Lord, kung asa mas lang dapit karon, ako nag-ampo, masinati nila ang imong gaman ng mga pagtandog o Diyos, di asilang lawas. O sa malagrosong pamagi, ginumaang ko nila ang kayuhan, mga tuna, mga bukol silang lawas. Akong gibadlong espiritu sa kanser, problema sa kidney, uban taas kay sugar, taas og BP, uban na ay sakit silang kasing-kasing, uban na ay daot niya silang kulon, o uban pa nga parte sa lawas. Ang uban ka na ay maglabad ilang ulo, uban ay problema silang liog, sama sa guwiter, uban pa. Lord, kunon sa mga balatian na kasing-kasing o nasa lawas sa tao, ako nagibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O sa pangalan ni Kristo Jesus ng sarit nun,
I declare healing, healing, mana kanila. O guban usab anay mga panginanglan ako pag-ampo Lord, itagbo lang ikinalan si mong kaiblungan pamaagi. Ikamagyot at tinubdan sa tanan. O di akani mawa imposible. Itagbo ang tanang ikinalan o Diyos. Ikamay na kailas tanan nga ng mga dagkong panginanglan. O ban mga bayronun. Lord, tabangis lang makabayad sila mga utang. O ang mga utangan, Lord, panalangin ni sila. Aros lang sa makabayad sila mga utang. Maginikanan nga anay mga estudyante, karong panahon ni Sud kaayo kay halos mahal ang tanan. Lord, tabangi ang maginikanan. Makabayad sila labi ng ating iksa na pod sa mga estudyante. Tabangi ang maginikanan nga magihan sila, aron makakita sila pambayad sa eskwelahan. Itagbo ang adlaw-adlaw ang panginanglan sa mga estudyante. Balon sa eskwelahan, pamasay, uban pa ang panginanglan, bayronon, ugpalitunon, mga projects, uban pa. Lord, ko pagampo, Lord. Matagbo ka ng tanan. Salamat to Diyos. Uban pa ang panginanglan sa magigsuonan. Ako nagampo, Lord, sa mga negosyante. Ihatag ka na mo ang pabor, Ginoo. O sa mga negosyo, ko pagampo. Ikaw kanon ay mahimaya. Og mapasidungkan. Mag-uuma, tabangi sila. Ang ilang mga tanom, mga hayop, malayo sa mga makadaot, Ginoo. Mga dangan, makadaot sa mga tanom. Uban pa mga sakit o Diyos, kamutakboy usab sa mga hayop. Malayo o Diyos sa tanan. Salamat, Ginoo. Mga mangisda, salamat agad sa mga fishermen nga paminaw sa mga pitagpala mo sika. Kagino ka nun ay mag-uban kanilang magpanalangin sa ilang pagpangisda. Uban pa mga trabante, mga laborers, construction workers, uban pa. Mga trabante, ako pag-ampo, Lord, hatag ka nun ay kanilang may panglawas o tabangi sa ilang silang trabaho. O ako nag-ampo niya itong mga nagtrabaho, mahalon nila ang ilang mga trabaho. Labi na kadto mga empleyado. Salamat o Diyos. Ako gitugyan kanimo ang tanan karon. O palayin ka magapamuhat sa mong kinabuhi. Mangko na mo ang kalipay o kalinaw. O tabahay kami ang karong adlaw. Laing kadaugan na po ang mamaangkon o Diyos. O bas paghangyo. Palayin ka magapreserbar sa mong kinabuhi. Malayo kami sa mga disgrasya. Sa ang mga biyahe Ginoo. Salamat o Diyos. I declare blessings mana sa tanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo maluluwas giampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

May buntag igan si Silando o Babugkaon. Banigan dudong diya kanyang tanan diya magkaibigan. Sarili ang family maayong buntag. O gabay dawi ako pagampo man akang igandada. Sa ako nasabta murag na hospital ay igandada. Bagay lang to, gibisitahan sila sa atong kabanan din ni sa MCC Valencia. No, ato ning kolektor sa kaibigan diya sa Sungko, amin diya sa Bugkaon. Ako pag-ampo man akang igana, dada. Merly Candari usa maayong pagpaminaw kaibigan. O Alejandro Reponte. Jordan Dalana Ubaan. Ay, Pastor, may buntag diya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Diyos. Patabang mi og ampo nga maulan kay kinanlan sa among mga tanom. Pastor Jordan Dalana Ubaan, watching diri sa Lapok. Ato ning kaubang pastor nga vloggers, may buntag kanimo, Pastor. Bitaw no, yes, sa pangalan ni Jesus, ako nag-ampo, God. Intawon, tagay kami ulan o Ginoo. Daga nagkinag-ulan, mga tanong mabisbisan, Lord. Kaloy kaming tanan, Lord. Liyuan ang giingon nga tinginit. Ako nag-ampo, Lord, ihatag ang ulan. Nga ni kanamo, labi kanamo din sa Mindanao. Di sa Bukidnon, ubang pa mga dapit na kinag-ulan, Lord. Bisbisi ang mga tanong sa mga ulan, Ginoo. Salamat, Ginoo. Panalangin ni mga garden. Diya sa talagkag, diya sa lantapan sa mga kiksuunan. Panalangin ni Ginoo. Mausap sa mga dapit. Apil diya Ginoo sa banda sa Wao. Mga tanong diya Ginoo, ako pag-ampo Lord, bisbisi sa mga ulan Ginoo. Oga, sa mga dapit kinag-ulan, din sa Bukidnon, og sa dapit sa Mindanao Ginoo, ang Diyos. Salamat Ginoo. Kaibigan na rin makalaging uban ni Kagawa diya, Kagawad Manuel, may buntag kanyang tanan. Velma Galveso, may buntag kanimo igan. O Gapasudan, good morning, salamat sa Ginoong nga naminansad ko sa iyang pulong, Pasudan. Paampo ko karon sa akong anak, magtigog exam. Onyang alas 7, Pasudan, please, Pastor Vilma Galveso ni sa Barangay 9. Salamat, Pasudan. Yes, igan. Yes, igan, Vilma. Inday, o Dailita. Yamit mura may buntag, igan Dailita. And Judith Saulga. Aog mausap niya, kaibigang... Anali Sigmukan. Diya dahilayan, may buntag diya kaniyong tanan. Lilian Montiliano, may buntag. O kaibigang Rubin Marapaw. O Pastor Asko, ni mo unsay ngalan sa imong church nga gidala. Ug may higayon ikaw nakapangutana. Ginoong o naigsoon din sa programang Pitagpala Musika, lalaing magsimbahan din ni sa akong kabanan si Pastor Nick, layang iya, Pastor Tim, layipod. Sa imong pag-inusad, Pastor Richard, na namuhat sa Kamakop Church, Alliance Church, ako maguang. O rin pastor ko sa Kamakop. Pero ang ministry gata sa ginukan ako din is more on independent church soon sa AMCC, Allied Ministers Christian Church soon din sa Bukidnon. O nimutang din sa Valencia, no? Natay simbahan din So, usa ka Evangelical Independent Church. Isip tubag sa imong pangutana, kaibigan. So, naputay kauban din rin patagsa gawali po. Lahi po siya, si Pastor Joseph Anong Ayong. Lipay kay ka. Atong Sunday siya among speaker simbahan po. Si Pastor Joseph o si siya ka-district pastor sa SDA. Nalipay kay ko. Pero avid listener na to si Pastor Joseph. Avid listener. Teenager pa sa igsoon, kapaminaw na sa program, sa atong programa, sa radyo. O niya, kanunay po na siya. Gani, gabi, nag-text sa kanako.
inyay pasudan salamat kayo na padalanginan ko sa pulong sa Dios. O kapon dai nagtisa kanako. Kano niyang buhaton nga gapaminaw na siya. Usa na siya ka SD pastor si Pastor Joseph Ayong. Hindi lang basta SD pastor kundi district pastor lasulti kundi ko masip mo nag 7 congregation ano 14 congregations ang under kaniya. So dere sa programa Pitagpala Musika, nalaig yung simbahan din pa si Pastor Eli Tinaco. Naibilong po siya sa Free Methodist Church. Usay si Pastor James Kanyamo, lai po yung church, lai po yung ministry. So, salamat igan sa pagpaminaw. Pwede mangutana. Wala to akong gibasa. Ano to? Apelido? Asa to? Masa to? Parang doon ko igan otro oga paabot ng imong pangutana. Rubena Marapaw, no? Mo ito nangutana ko nung sang church akong gidala. Watching live Quantum Residence sa Pasay City. May buntag ni Lilian Montiliano.

Good morning, diha Pastor Dan Galio. Pastor Dan Danggalio. Danggalio. Ay, butang mo, Rick, sa pool. Salamat din kayo sa pagpaminaw sa programang pinagpala mo siya kaibigang Rick. Pag-aasa nino. Salamat kayong tanan nga follow ka na to o ga-comments sa Facebook Live. Lina Mamburaw o ba Central Park? Pero taga-kapalong kami. From Pasay Central Park. Salamat, Lina Mambaraw, nga nakaroon diya sa Metro Manila, diya sa Pasay City. Melba Pasgala, imalisis di sika na ibuntag ka nimo. Pwede mangutanaon sa apelido ni Pastor, asa to? Ako ang i-add siya. Ako ang apelido? Pwede mangutanaon sa apelido ni Pastor. Ako ang i-add. Kung ako ang apelido, Danggalio, pero ang akong Facebook account, dili Danggalio, kung dili Evangel. Dan, tapos letter L, middle initial na ko sa akong middle name nga Laod. Then, Evangel as Evangelist. Maria Gonzalez Gatos, may buntan niya kanimut sa inatuan. By the way, taga dato sa Lumay, mag-orienta o niya diha. Alas 10 sa buntag, diha mo tapok at tumo diha sa simbahan sa General Baptist Church sa sentro sa Salumay. Diha sa simbahan nga asaga pastor si Pastor Eli. Elpidio Eli. Kinakita tao niya diha, taga Loriga, taga Dato Salumay, Baganihan, Uban pa, na itaga Arakan, si Rugosum. At tumo diha. Kaya mag-orient ko niya alas 10 sa buntag. Pasulat maing buntag, ang kapalong wala na'y aroma o gavijimax, mangutala lang ko kung nakapadala na ka. Anak ko diya ugma. Anak ko diya ugma sa kapalong, di ako agi ni kulit na ko, ah. Osbon ko, di ako agi ugma ni kulit na ko sa Bukidnon. Di ako agi sa Tagom. Kaya mga tumatag panabo, Ikson, ni kulit na ko, agi kong Tagom, agi kong Asunsyon, agi kong kapalong, din talaingod. Ayop, makaagin akong talingod. Talaingod. So, kanimo, kaibigang Dante Marcos. Oy, taga Santo Tomas de Aini. May buntag, kaibigang Dante. Akong sangay. Tagbo, tadya sa kapalong. Atangilang ko, ha? Atangilang ko. Orde ay dagkang ito. Murag 50 aroma yung ipalit. Nahurot na. Apli ang Vigimax. Muagi ko diha o ga kapalong. Ugma, no? Atangi ugma.

Gudeen pasulat ng saon na mo magpamembro. Tagasa Karumili na Muriel. Mag-appeal good sa membership orientation. Tagasa ka. Arakan katong gusto ma-appeal sa kaibigan. Nagplano ko magbuhat orientation diya. Mangita lang kong venue kung nailisir taga-arakan mag-volunteer. Pastor, diri ka sa among lugar, sa among simbahan o asa ba diya? O pastor, ko'y bahala mangitag venue. Kalusa ka mani. So, text mo ka na ako kung na mag-volunteer mangitag venue na to kaya ako announce ka na sa kong baka na diya. Good morning, Pastor Dan Pebalog kong na-move ang Thanksgiving anniversary diri sa Bangkod sa October 10. Yes, iga na Beth Anselmo. Murag September to na-move sa October 7-10. Yes, Igan, Bet, salamat ka ayo sa pag-notify. Morning, ha, Pastor, na naibaligya coffee, kalinan. Wala. Pero mo agi ko unya, yes, kalinan, ating atang mo, kung katong gusto palit sa itong coffee, agi ko kalinan unya. Itugot sa Diyos. Kay Laos na lang po ko, o ga, Davao kay mo ato ko ga panabo para pag finalize igsoon sa atong hook up sa program Pinagpala Musika. Good morning pasudan si Pastor Sinon nagapaminaw kada buntag from Cuevas Agusan del Sur. Uy, taga Cuevas dia sa Cruising Cuevas. May buntag diha no dia sa Trento. Cruising Cuevas, amin taga Cuevas. Salamat kay Iga na Pastor. Pastor Dain, I hope ma time will come mahimamata ka, Pastor. Good morning, Pastor Dan. Ready na ang salumay alang sa orientation sa kaibigan. Nguta na sila pila mo kabuo ka. Tulo rami, tulo. Salamat kay Pastor Ili. Tulo mi kabuo ka. Good day, Pastor. Magpamember. Asa mi mag-adto ani sa tagom. Ninsunod na itong orientation tago. Mangita lang itag venue di asa dapit. Ayop na ay mag-volunteer, no? Kaibigan ko siya, basi po dito si Pastor nga mahimo itong venue di mag-orientation sa tagom. So, na kung balik by September. Pero mula bay ko di ugmaa di asa tagom city. Barangay Manalog, Malaybalay, Munhay, Norli, salamat igayo. Ato magkabigan diya sa Federation sa WAO, kita-kita taog karong Friday para sa atong anniversary diya. Akong gidasik ang tanan, amay manabilang Lanao del Sur, ng mga membro nato sa kaibigan, kita-kita ta diya sa WAO, taga-WAO, tanang barangay, tanang chapter nato sa WAO, tapok ta diya sa inyong plaza. Apil ang taga-Banisilan, tanang barangay, o taga-Alamada, ng membro sa kaibigan, kita-kita ta diya og maamin karong Friday, ha? Ang t-shirt nga atong uniform katong gusto mo palit kay mag-t-shirt ta. Nindot po tanaw pag naka-uniform ta. Kung naa kay daan, katong daan na lang gamita. Kung gusto ka mo palit igsoon, ipadala na ko unya sa van. Adto lang mo. Para siyur, ugma na lang mo adto sa atong tindahan diya. Pagitada si akong ihada ruspe. At bang sa bagong merkado nga ginahimo pa igsoon karon diya sa sentro sa WAO. Adyong building. Color green nga building na atong tindahan diya, diya po nato i-display ang atong mga t-shirts, mga kaibigan. Ako announce ugma ang presyo kay wa ko pangutana sa presyo ko nga pila, ha? Good morning, Pastor Dan. Mag-organize ba ka o kaibigan diri sa Talibon Bali? Oo! Hinyo, tortugan. Anak ko diya, mag-orient ko diya sa Bohol. Kay tatano nangandoy taga Bohol. Ako sing kasing suon nagit sa mga bulanon usa taga Bohol. So mag-orient ko na ako diya at tangin nyo igso na September diya ako. Promugikan ko diya itugo sa Diyos August 30. Salamat kay Salami ang Litsumanok, ang Sibog Litsumanok, igandiding. Salamat kayo sa imong suporta sa programang Pinagpala Musika. Mausap igantina Bautista of Davao City. Salamat igantina. Kaibigan na Nelson og Bibing Dolo diha sa Filibayugan City. Salamat kayo. Og sa tanan, no? Salamat kayo. Labigin sa tanan gagamit sa atong Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula og sa atong Aromable Oil ang atong pinagpalang ha Plus. Mani ato pinakamin sponsor ito sa atong Vegemax Plus. Og maakat tong gusto palit sa itong produkto diya sa Tagom, Kapalong, Asunción. Talaingod, text mo ka na ako. At ang inyo lang akong oras sa pag-agi diya kanyo gasapit niyo kumakita og maa.
Mangigan manamilit na kung ikong oras. Sangalad buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan ug ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maimbuntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: May muntag mo diyan, kaibigan.
1: Si Lorna Apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaada, magduha kabulan. Ay nalisa ko. Kapalit ko ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E formiro ako na itong do. Ibubun ako sa akong palad. Dayon, ihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay, sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igtuon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil, na nangahibulong naging ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, alak, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayog gid ang mga tambal ni Pastor Dan, gigamit niya si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pag-ministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta ka ayaw ko hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod ka ayaw akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Nagato ko sa akong best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Yun ko, yun sa'y sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang Vegemax friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nag yun kay, hindi mo ko magpakawala o Vegemax. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bag yun. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o pag ito din ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak.
0: Okay. Igan
5: kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo. Pagkaugma nun siya maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Ya pagato na pud nako siyang anak. Iko plus dero maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
0: Okay.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao Visayas Headlines.
2: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas, nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula, og sa ngalan usab sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ubad-uban tanto la size atong siren kining pipila ka mabalita tud kanato sa produkto nga Vegimax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Martes karon og pitsa 18 aning bulan sa August 2026.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang atong Vegimax igsoon nga kapsula oil ang sulod ani og dili powder. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom, nga nasong palibot pero lisod ang puna o tanon o kaonon kanang dungan ang 25. Pero mahimong posible igsoon, pinaagi sa Vegimax Plus kapsula. Giusa kini siya. O gabase sa mga testimonies igsoon, ato nakita ang pagpanalangin sa Dios. Rason nga daghan kay nang ayo. Gamit lamang usa ka simpleng food supplement nga Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula. Nahimo kining tambal sa kalagana, makaibigan. Osbon ko, Vegimax Plus, ang atong pinakamin sponsor gani sa atong bagohay pranuman ng programa, ang programang pinagpalang musika. Kamadungog igsoon sa laing mga registrations sa Mindanao. Kapin ko rin ka mga istasyonan, magkaibigan, magigsoonan. Osbon ko, adlaw nga Martes karon o gapit sa 18 na. Ani kapaspas igsoon mo daga itong mga adlaw. O niya amping kanunay kay igsoon, grabe ka init. Grabe ka init kay igsoon. Maabot og 43 Celsius igsoon, grabe ka init. Gani mas ko rin igsoon nga suspended ng mga klase. Sa gihapon igsoon, live ta sa atong Facebook account, Dan El Evangel. Og nakahook up kita sa kapin 40 ka mga istasyonan din sa Mindanao. Og hanapot tayo partner station sa Visayas, mga kaibigan. Ang atong Facebook account, mao ang Dan, letter L, Evangel, as Evangelist.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Good morning, Pastor Dan. Pwede dire sa SBC. Southern Baptist Church, sahi ang venue sa orientation dili sa Arakan. Asa pitning sahi, no? Narana dool sa sentro sa Arakan. Salamat kay Iga na Mira. Kabasag, salamat igayo. Ipanangit kay Pastor kung di kay kung kanang lugar sa inyo, medyo sayon kay atuan sa mga tao din. Pwede ta diha, no? Salamat igayo. Dool ba na siya sa sentro sa Arakan? Anyway, salamat Igan Mira, kabasag.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Igsoon niya kumaglangan, aniya ang uluan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Klase sa Butuan City o Kabadbaran City, pabiling suspendido karong adlawa. Samtang usa ka ustad gipusil patay sa Talumo, Davao City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa kay value individual or HVI nasakmitan og syabo sa Tagbilaran City, Bohol. Kantidad og kapin usa ka milyon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 40 anyos nga mag-uuma, samdan sa ulo human gitigbas sa Sil-Ipon, Libuna, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34 anyos na lalaking bisita na sikop sa Lianga District. Trika Jail human nakita ang illegal nga druga nga gitago sa iyang underwear.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Takpan lang gihapon magsunan. Og sa atong balitang hiligay noon, construction worker nga nagpanapungol, ginbuno sa Molo, Iloilo. Nga kung si Buano paiksuno sa construction worker nga nanumbag, gidunggab nga do sa Molo, Iloilo. Atong nanumbag ba? Ginbuno or gidunggab sa Molo, Iloilo. Og laing pamanunggab igsoon, laing gya pong construction worker o sa 48 anyos ka construction worker sa Maranhuman, Giloba sa Mulabi, Sambuanga del Sur. Oy, halos pares igsoon dito sa Iloilo. Construction worker gya pong Giloba o gidunggab. Mao gya pong ang nakakaroon din ni sa atong laing balita gikan sa atong partner station dito sa Gipo, Sambuanga del Sur, ang barangay region. Mga kaibigan, mawag ka ng mga uluan tudling sa atong mabalita at tangi ang detalye ni ini kauban sa atong reporters o usbundo kinatot ka nato sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. O galing aduna may mapangutan na mitungod sa atong produkto, igan, pwede na i-text. I-text sa atong numero 0927711211. Di ba ka-comment sa atong Facebook Live, Dan El Evangel or IPM sa akong messenger, mga kaibigan ko. Ang iyong pangutana, ay lang tawag ka sa pangutana, text lang. Apan ko ikaw buot mabuot si mong testimony, papasalamat sa Diyos nga naayo ka gamit atong produkto nga Vegemax o di ba ka sa tong Aroma Herbal Oil. Igsoon, pwede ka mo tawag sa mga gapong numero. Numero 0927711211. Malipay kayo masayaran, igsoon, nga ang malipay ko nga masayaran ang istorya sa imong kayuhan. Busa tawag ka din ni Igsoon sa itong numero. Ipabot sa kanginan sa itong mga listeners ang imong testimony. Good morning, Pastor Dan. Pa-shout out di ay ko kay Nanay Ruth Ayok Gumapak nga naadiri na minaw sa imong programa, Pastor Dan. Salamat pagbasa from Annalina Ruiz Mondresa. Korenta isin ko minutos malipas na singo karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa atong partner station dito sa Butuan City, ang Sunshine Radio. Klase sa Butuan City o Kababaran City, pabiling suspendido karong adlawa. Atong siren ang hinungdan, pinagi sa report ni kaibigang Dondon de los Santos. Nanukad sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Padayong suspendido ang face-to-face classes karong adlawa, Martes, sa tanang level sa tanang public and private schools sa Butuan City o Kababaran City, lalawigan sa Agustan del Norte. Kini ba sinausab sa nagkadaiyang kamanduan sa matag lokal na kakamhanan tungod gihapon sa kainit sa panahon, din gilaumang musaka hangtod sa 43 degrees Celsius ang heat index karong adlawa nga peligroso na sa tao. Samtang dunay ubang mga local government units nga gibalik na ang face-to-face classes sama sa Longsu sa Nasipit, Agustan del Norte, human gimando ni Mayor Roscoe Plaza ang pagtangtang na sa suspension. Samtang sa lungsod sa Buena Vista, sa susamang lalawigan, balik na usab ang face-to-face classes karong adlawa. Apan hangtod alas 11 lang sa buntag. O sa hapon, bitbito na lang nila ang ilang mga modules. Tukod niini, giagrat ang mga eskulahan nga magamit og laing pamaagi sa pagkat-on sama sa asynchronous o synchronous learning method. Gipahinumduman usab ang tanan sa pag-inom kanunay og tubig. Likayan ang dugay nga pagbulad sa init. Ilimina sa mga peak hours. Magsulob og gaan og luag nga sinina. Likayan ang sobra nga physical nga kalihukan sa panahon nga pinakainit ang silaw sa adlaw. Kung makasinati og paglipong o pagkalipong, labat sa ulo, pagluya o ban pang mga simptomas tungod sa kainit, kinahanglan mo pahulay dayon sa bugnaw nga lugar o mangayo og tabang kung gikinahanglan.
4: Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de los Santos, sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Dondon de los Santos sa maong report. Anukad sa Sunshine Radio Butuan City. Osbon ko, katong ay pangutana, pwede text ka na to, katong gusto mag-testify, pwede mo tawag. Karon mismo, pwede ka mo tawag igan, ipabot ang istorya sa kayuan ni mong naangkon gamit ang produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang paabot ta sa tawag, o di ba ka? Sa di pa nato dawaton ang laing report. Ato na paminawon kiting usag ka testimony sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto nga Vegemax Plus, mga kaibigan. Ano yung mao nga testimony, kaibigan?
5: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kiari Manolo.
1: Dudu-akop, Kiari Manolo. Yes, igan, Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Vegemax nga akong napalit.
1: Okay, sige, palayin igan.
5: Kay namago ko'y Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Vegemax, Pastor Dan. Sa una, dali ni siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Vegemax. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang tiya. Makaihi na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Vegemax, akong dipalit. Na kanunan ako balungo sa radyo ako ito rin na nabapawal na pamatulaan ng imong Vegemax ang di palagang Diyos yung ginoo o makaayaw sa balatian.
1: Sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos ha? Ato na doon mao nga testimony taga Manolo Fortes Igsoon kini atong Vegemax mainis sa tanan regardless sa edad. Ang ato na doon Igsoon sa katestimony mitungod sa iyang amahan nga usa ka senior citizen. O sayang atong edad taas na, dagang tagabatiyos ng lawas ang Vegemax Igsoon, dako katabang para sa atong kaayuhan. 49 minutos pagkalipas ng 5, laing balita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa kaustas, gipusil patay sa Talumo, Davao City. Atong siren ang detalye, pinagi sa report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy, nanukad sa radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
6: Kabsan sa kinabuhi ang usa ka ostage, humangi pusil patay bandang alas 7:30 sa gabi, Agosto 16, 2026, sa Purok sa Shenta Muslim Village, Bangkaw, Barangay Talumo Proper, Davao City. Sa pakikinabi kang Emil Gador, ang Barangay Talumo Proper Peace and Order Officer, miingon nga ang biktima, giilang si alias Lino, usa ka hamtong o residente sa maong lugar. Matod pa, gikan sa mosque ang biktima, apan pag-uli sa ilang balay, gipusil siya sa sospek nga nagbaklay ug dali kining misibat sa wala masayring direksyon. Sa investigasyon, naigo ang biktima sa liog ug nilapos sa ulo nga posibleng mahinungdan sa kamatayon niini. Sa kasamtangan, gisubay pa ang motibo sa maong krimen. Balita hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Garama Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Leone Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Noinim Rafisora Kainoy sa maong report nanukad sa Radio Kaibigan ng Valencia City. Laing balita magkabigan, balita gikan sa Bohol. Usa ka high value individual na sakmitan og syabo sa Tagbilaran City, Bohol. Kandidad og 1.39 million. Alang sa detalye atong dawaton report ni Kaibigan Nora Canelio Acas nanukad sa Hot FM Tubigon, Bohol. Kaibigan Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 47-anyos nga giisip nga usa ka high value individual kun HVI atol sa gihimong anti-drug operation sa Barangay Mansa sa Tagbilaran City, Bohol niadtong Agosto 15, 2026. Gidakop ang suspect alas 9:28 sa gabi dito sa Purok 7, Barangay Mansa sa pinaagi sa operasyon sa City Drug Enforcement Team or CDET ubos

0: sa Hot FM 93.5 The Bigon Bohol alang sa Vichy Max Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kami ang Nora Canillo Acas sa mong report. Ang produkto ng Vichy Max ug Aroma mapalit niya mismo sa istasyonan sa Hot FM na imutang diya sa Tubigon Bohol. At bang sa Mater de Calit Sigsoon na ay gamayang kalidya, padulungan to sa Luyo, subayan na Sigsoon, makita nimo ang istasyonan sa Hot FM. Diya mapalit itong produkto nga Vichy Max o Aroma pag naamo sa Talibon, na po dito sa Radyo Bandera, kanyang marag na po ilain na itong dealer diha sa Talibon, magkaibigan. At ang inyo, by August 30, tugod sa Diyos, muana ko diha. So abot ko diha siguro mga pizza 31. Magdala ko produkto igsoon para mahimo pong available diha kaninyo. So sa andam-andam na mo. And then tapupod na kay kadtong gusto mapil sa grupo sa kaibigan, magpikayin ko orientation na. Ang produkto ng Vichy Max igsoon napalit sa mga istasyonan nga asa mo kapaminawan o diya sa Kibawi kahapon na nagkita mi ni Pastor Eli Tinaco sa atong partner station ng Big Light Radio diha. Available itong produkto ng Vichy Max Aroma o nabuta Herviva Coffee karon diya sa iyang istasyonan. Busaan na mo diya sa Big Light Radio makibigan sa Kibawi. Pastor Dan, asa kadapit sa panabo mo ani? Asa makapalit og Vigimax sa panabo? Diha ko sa istasyonan sa Infinite Radio. Kung alanganin ko makalaos onya then ugma, no? Ugma siguro ko makalaos kay mag-orient pa ko so basit na ko makayag laos onya diha. Diha ko sa Infinite Radio. At ang ninyo kay ako rin ang ugma ko as napit diha. Salamat kayo, 4198 sa mga pangutana. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Usa ka kwentaan news nga mag-uuma samdan sa ulo human gitigbas sa Silipon, Libuna, Bukidnon. Aron hihatag ka na ito ang detalye ni ini atong dawaton ng report ni kaibigang Charmy Pahangin, nanukad sa 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Nuinim o kaibigang Charmy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Samdan sa walang abahin sa ulo ang usa ka 40 anyos nga mag-uma human kinigitigba sa usa ka 41 anyos nga lalaki sa Paraguatro, Barangay Silipon, Libuna, Bukidnon pasado alas 12 sa udto niadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang biktima na ilang si Elias Cardo, 40 anyos ug tag-iya sa usa ka umahan sa maong barangay samtang ang suspek kilausab sa Elias Joaquin, 41 anyos. Base sa report sa kapulisan, nagputol og mga sanga sa kape ang biktima og temporaryong gibutang ang mga naputol nga sanga sa agianan sa wala basami adto sa balay sa usa ka alias John Aron Maniudo. Naatlan nga milabay ang suspek sa kaysa motorsiklo padulong sa iyang umahan aron bakanan ang iyang kabaw diyang hapit kini maksidente tungod sa mga sanga nga nakababag sa agianan. Tugod niini, gipakita sa suspek ang biktima og nagkalalis ang duha og human sa panaglalis mibiya ang suspek kapan mibalik sa mga lugar nga may dala ng sundang. Gikumpronta niini ang biktima og gitigbas sa wala gabahin sa iyang ulo. Human sa insidente, girescue ng biktima o voluntaryong mitahan ng suspek sa mga polis na maresponde sa lugar. Kasamtangan ang anak sa lockup cell sa Libuna Municipal Police Station ang suspek samtang nagparay ng imbisigasyon sa mga kapulisan. Balitang hirug kanato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamang ika sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Charmy S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dan salamat kay Bang Charmy Pangin sa mong report. Laing balita mga kaibigan. 34 anyos na lalaking bisita na sikop sa Lianga District Jail human nakita ang illegal nga druga nga gitago sa iyang underwear. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez nanukad sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
4: Ana-ana ubos ako sa diya sa Lianga Municipal Police Station ang usa ka lalaking bisita human nasikop nga misulay og pasulod og illegal nga droga ug nadiskitahan sa mga jail guards sa Lianga.

0: Sika Jail atol sa pag-check-up sa mga individual nga masulod sa jail facility. Niatong nilabay nga adlaw ni Bulan sa gusto ni Smell Body Size sa oras alas 3 ang takna sa hapon. Gila ang mga lalaki sa alias nga Choy Choy, 34 anyos ug residente sa Procruz Barangay Santa Cruz Marihatag Surigao del Sur. Gipadayag sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga ang tanang bisita og mga butang nga dadon nga to sa mga person deprived of liberty kon PDL regular nga ginarehistro o gina-inspeksyon isip kabahin sa ilang standard operating procedure. Apan atol sa pag-inspeksyon sa mga suspect, nadiskubrihan sa jail guards ang gituang illegal nga droga o nga drug paraphernalia nga giingong gitago sulod sa iyang underwear. Human sa pag-inventory sa mga nasakmin nga ebidensya, gidala ang suspect nga to sa Liangga Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o dugang nga imbisigasyon. Ato bangon usab sa suspect ang kasong may kalabutan sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Daghang salamat kaibigan Rina Lin sa maong report. Sa atong balitang ligay nun mga kaibigan, construction worker nga nagpanapungol ginbuno sa Molo Iloilo. Alang sa detalye atong duwa atong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
3: Patayon ng nagrebulong sa ospital ang construction worker na nagparapungol sa barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Ang biktima, gininago sa kay alias Will by Dilusanios kagresidente sa Zone 6 barangay Kalumpang Molo, samtang ang suspect gininago sa kay alias PJ, 17 anyos kagpumuloy sa barangay Rizal, Palapala City proper. Surong ibulis Captain Ryan Christ Inot, ipis ang Bolo PNP, nga base sa ilang investigasyon, ginpalapitan sa biktima ang isa ka minor di edad nga nagbakal sang ice kag iya gitapungol bangod mayara sila nga daan nga ligutanon. Bangod sa natabo, nagpanugid sa iya grupo minor di edad kun sa din ginres bakan nila si Will kag ginbuno. Sa karon padayon pa ginapagita sa kapulisan si alias PJ. Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinapalang kapsula, kag aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na, baskog pa! Ay, ay, ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madamugit nga salamat kaibigan Randy Lasa, nanukad niya sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Katapusang balita mga kaibigan.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: 43 anyos nga construction worker sa Maran human giluba sa Mulavi sa Buangka del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buangka del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
4: Sa Maran ang usa ka 43 anyos nga construction worker human kini gidunggab alas 12:30 sa kadlawon kanito nagkalabay nga adlaw didtong dapita sa May Prok Olive, Barangay Bugo, Kapalaran Mulavi sa Buangka del Sur. Sa initial nga investigasyon, nagbutyag ang biktima giingong nagkagubot atol sa saka vigil. Hinungdan nga gibadlong siya sa 29 anyos nga suspect samtang ang biktima naglakaw sa lugar padulong siya nakaparking ang motorsiklo. Gisundan kini sa suspect o gidunggab gamit ang usa ka hunting knife ug naigo kini sa iyang tiyan nga bahin. Daling mikalagyo ang suspect sa wala nga lugar. Ugang biktima gidaladayon sa usa ka ospital sa Osamis City alas sa medical nga pagtambal. Ang mga personahe sa Mulabi Municipal Police Station nagpahigay na karon og follow up operations aron makitaan og mandak pa lang suspect kinsa nagpabilin nga gawas nun. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buangka del Sur sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Good morning to Iga na Bibi Apat o Ba Sungko. Thank you for listening. Oh, gabay na we, usbon ko. Barangay Tato sa Lumay, diha ko unya last 10 para sa atong kaibigang membership orientation diha pagabuhaton sa simbahan sa General Baptist Church. Mga kaibigan, wala tigong oras, maayong pagpaminaw kaibigang Selena Salo diha sa Taguluan. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula, O gasangalan usab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpala nga plus. Sangalan sa atong partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Good morning to Pastor Joseph Ayo nga naminaw karon. Ako mag-ingon, prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, labi na karon nga grabe kainit ang panahon. Dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Teresa Gaga Kolumnya Prof. Tris Kolum Balinsia Siti Siminti Tri. Oh, gagamit ko. Mungkin ada gagamit anak. Sa gagamit ko, ni nolian mo ko, nagpalit sa kukubutro.
1: Sa higibati ko.
0: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, kung sa pangkapuyon ko, dali, nolian man.
1: Maingon mo sa BG Max.
0: Salamat kay sa kuan kaning BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BG Max kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang din pag-ayo sa ato.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kiniyang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos all. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
2: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
1: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
2: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
1: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
2: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
1: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan sa Valencia.
3: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono. Mahal na kaayo.
3: Maugyo na tinuod, pre. Naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pugo pre.
3: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
4: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
3: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexido Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw magto sa yaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa Dental Services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigan.
17: Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia, ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
18: Mga on na ta!
19: Uy, kalami sa sinabaw!
20: Naabay kinilaw!
21: Ilabas ang bida sa lamisa!
22: Fuego Blend Jelly Paste!
20: Kalami ane!
22: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
21: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
19: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Kinsa ka?
2: Ayaw, nagpagunta na pa.
1: Oh, kutsilyo!
2: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
1: Tama! Tulisan!
2: Da, patay ka lang eh. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
3: Oh, lala.
4: Hala.
2: Luuyas ba?
5: Luuyas ba to?
4: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Oh, minor di edad. Kilugos. O niya gipatay pa. Chipon yun to. Labing siguro addict.
2: Addict.
4: Addict yun to. Addict yun to. Huwag ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
2: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
6: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog, og abunda tuod mi. Hapan ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
7: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: Ilong ranger?
1: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na eye zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So beautiful.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mo! 98.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
4: Morning Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kakitla Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Good morning!
5: Tukmagtak na sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni Alasays 30 29 sa buntag. Nagakaigan, mga kigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, ng mga badlogon.
6: Agay!
5: Siyempre, ang pinaka-importante matag buntag, ang mga miyembro ng PDA Philippine Darna Association.
7: Darna! Darna!
5: Ding ang bato!
7: Darna!
5: Kay mulupad na ko!
8: Halaka!
5: Hey, madag, halaka, magahit mo ng mga ulo.
7: Darna!
8: Darna!
5: Magandang, magandang, magandang umaga po!
4: Good morning!
5: Welcome na usab sa tuang Tuesday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan! Napakasakit, Kuya Eddie! Kaganinang alasay sa buntag! Gipatuman ang pagsaka sa mga produktong petroleum. Ang gasolina.
6: Agay!
5: Bisaka og 2 pesos og 50 centimos ang matag litro. Ang diesel kon diesel 3.90 matag litro og ang gas kon kerosene 5 ang matag litro.
6: Agay!
5: Hallelujah! Balik na sad, imbis kay nag-81 na lang to, balik na sad ni og dugangag 3.90. 81 man kapin ay 85. Balik na po ning 90 gatos
6: agay
5: dos backline lang tani ay magrila lang tani og di maghabal-habal. Kaya na, wala man tayo choice. Kay Berti naman yung mahalas krudo, di baklay mga tihik. Ana, rana, wala man tayo mabuhat. Ana, eh hanto di ginamahuma ng gera diya sa US o sa Iran. Nawa, gini kahumana ng ato mga produktong petroleum. Akyat baba, murag ispagiting pababa, pababa ng pababa.
9: Wala.
5: Di, mada, oy. Ato sa ning pagkataon, gini mga magtiayon ba? Mabito, akong balikon ha. Wa ba mo gid matawag og magtiaway? Mao gani ang tawag ana magtiayon aron magkauyon, di ba?
6: Agay!
5: Ma ang tawag ninyo inigminyo ninyo magtiaway, ang magtiaway na sila. Di ba? Ang kapait lang usahay kani bitaw kung pangit kuno ang lalaki unya guwapa ang kung pangit ang bana, guwapa ang asawa, ang tawag kuno ana diskarte. Pasti. Pero og pangit kuno ang babae o niya guwapo kuno ang lalaki, but ipasabot gigayuma.
6: Agay!
5: Gilumay. Pero kung pareho kuno na sila, guwapo o guwapa, ang tawag kuno ana itinadhana. Pero kung pareho kuno sila pangit, no choice. No choice. Wala biyagi pagkatao nga pangit, depende ra na sa inyong pananaw. Pero mao na gina.
10: Correct.
5: Og pangit ang laki, ang tawag diskarte. Og pangit ang babae, gigayuma kuno laki. Pero og pareho sila itsurahan, tinadhana. Pero pareho sila wag yon. O gumura mga dagweg, wapay krimen, suspect na, no choice. No choice, Ginoo. Good morning at magandang umaga po.
4: Good morning.
5: Asar mo na wa man. Ngano maning wa man nagtingog. Ay, sus, tuara. Yehey!
4: Good morning.
8: Daghan mga asawa sa ilang ba na walay gana.

0: po ikaw nang pinagpaibabaw. Ako gayon pertigyon nga mo.
1: Bawal, bawal, bawal. Bawal ko, bawal, bawal. Ginadili to, ginadili to. Pertigyon nga mo.
2: Bawal na,
1: makasagpanta na, bawal na. Nagpahibabaw, pwede

inyo lang unyang sabuton. Pamahog pa niya. Aleluya. Sana, sabot-sabot. Mura, nagmotor nga sa to nga, sabot-sabot lang.

0: takpan kay lamiman. Labon bita og matigbasan. Miri silang. Ah, nari na diya, di ba? Astilan ka mo.
1: Mahiya naman kayo.
0: Sakto, mga bagagnaong. Kamu. Minyo, na magtinarong na. Ayaw na pita. Tigo, ano, gyapon mo ibuot. Rani na ibuot ng general. Walang kakaangay. Ana, rana. Pero, atong isgutanan karon sa tinuod lang ha. Una ko mo padayon. But again ha, kagahapong adlaw dito sa Butuan City. Why class eh? Deklara no class. Why? Kung ang Manila, perti yung baha, Luzon, gabaha, gumikan sa habagat. Gahapon, pagkaunto, declare, why class eh? Kaya di naman yun magwanta. Daghang lugar sa Metro Manila kung National Capital Region ang gibahaan, ang uban gani. Tama na pag-giniang dughan. Daghang mga lugar sa Metro Manila ang gipangbahaan kagahapong adlaw gumikan sa habagat. Marikina River kagahapon at 3:30 sa hapon o gamonitor magugo. Alas 3:30 sa hapon hapit na maabot sa 17 meters. No? Matudo na sila ay second alarm meaning not forced evacuation but voluntary evacuation. Samtang ang barangay near the San Juan River kagahapon adlaw under evacuation na kagahapon mga bandang alas 3 sa hapon. Alas 3 ang doon na nag-ipay bayon. Under forced evacuation na other areas sa kini ang San Juan, near San Juan River. Muna na itabo kagahapon adlaw dito sa Metro Manila. Samtang ang Metro Manila gabaha, diri sa ato, perti yung inita. Dito sa Butuan. Even karon ha, Butuan, wapay klase. Because kagapon ang kainit sa Butuan ni abot og 43 degrees centigrade. Perti yung inita. Karon init gihapon ni, why ulan? Astilan. Astang inita yun sa panahon. Di, gini, saan ito magini? Kuha na tayo mabuhat. Ani. This is the changing of times. Yun na gina siya. Panahon sa pagpanudya. Ano, sige, pamutla ninyo mga kahoy. Pamutla, ginaan ninyo mga kahoy. Amot asa na tong tree planting tong una nga kinahanglan. Og magkuha biya kag barangay certificate or barangay, mga kag barangay clearance, kinahanglan biya kag tree planting nga nainanom ka. Karon wala na, diretso pagbayad ni mo. Ah, layas na, layas. Basta kayo nakabayad na ka. Dili na dapat ipadayo na pagpatuma nining tree planting activity. Kaya kung dili kita mananom, pusa kita aning tanan. Perti yung inita. Sa may mo, sagang pa sa kiniang kuan. Pagpabugnaw baya sa atong panahon, ang giniang mga punuan. Sa may punuan, nga wa, nagigipamutol naman. Ang uban, gigikaingin na, gihimo ng uling. Tinood man. Pamutol mga kahoy, gigihimong uling. Uban, wa na yung kahoy. Gihimo ng laging-laging. Wa na yung tani. Hangtod, dig yun da, kaneng, dili, para ka na ako, no? Dapat ipabalik ng tree planting. Ana, may ga-tree planting, pero mga LGU ra, mga empleyado sa mga local government unit, pero sa mga private sector, sa publiko, tanan, lay, wala yun dapat ipabalik ng tree planting. Alang ka na ko, ha? E, mga yung kag-barangay clearance, pagkitaan yung kag-tree planting certificate, nga nagtanom ka, ka-monitor, oh, money akong gitanom, tanan, nakitaan, picture, no, money akong gitanom, galing lang problema, basic picture, sir, ipakita. Pero wag yung gitanong, pastilan gino ako. Once again, atong isgutanan karon nindot niya itong isgutan karon. I want a reaction nga doon sa katawahan. Kaya tinood man eh. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
2: Assalamualaikum!
0: Waalaikum wasalam!
2: Mga igsoon! Gimpiagin daw
0: Mindanao. Yehey, magandang umaga po.

막아보. Ato na bang kayong naandan ng atong programang baruganan? Dili og dili mahimo nga magisgot na sa unahan og dili na to sugdan sa pagampo. Kamong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets og nagdanaw sa Facebook Live, hala, duko kitang tanan. Good morning, dihay. That's Purok 11. Shout out Purok 11, Poblacion, Valencia. Good morning kang Mami Lansaw Daniola. Duko kitang tanan, uban kamukan ako, duyog kamukan ako, alang sa atong bulawan o pagabu.

alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy, no deo to langit, ag parakalo noy kangara no maroyo, ogoy niyada noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil rahirabil alahmin arahmanirrahim. Malik yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baroganan kay Biga. Good
0: morning. Once again, magandang-magandang umaga po. Nato mga kaigsoon ng mga Muslim, mo piya ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nato mga kaigsoon ng mga matigsalog, may alabasulom, mga manubo, madayaw, no kasuman. Baga ilokan na, wun. Naimbag na bigat ka na kayo, amin. Naimbag na bigat, apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Itiki, amin. Mga Pampangan, may ababagi kayungan. Mga kauturan, kudura, nga makilungguhan, ay abaw, mayugin nga agas ang inyong atanan, blahaw. Mga Bulanan, Majembe, Tagdoy. Mga Waray, Maupay, nga agay, kutanan. Dabawin niyo, Mariaw, Nabuntag. Surigaw, Nun, Marazaw, Nabuntag, Marazaw, Karazaw. Mutuan, Nun, Mariaw, Ginaat. Mga taga Binget Mountain Province Gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw Maphud an algotao namin. Tausog Marayaw na may naat. Sabakano Buenas Dias, mi amigos el mi amigas. Mga blaan apio plapus mga tiruray apio hipe wenog mga tagbanwa madigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang magandang umaga po. Good morning. Ay, kinsa to nang itag trabaho? Dara, dara, dara. Radio Kaibigan Trabaho Patrol. Ang kini ang Sophia's Bread and Pastry nang inahanglan og duha ka cashier, tulo ka sales clerk og lima ka baker, panadero in short. Pwede mong ma-apply kung taga Maramag mo, diha ra mo sa kini ang Sophia's Bake Shop, Bake and Bread and Pastry Maramag. At bang ragyod na sa kini ang Maramag bus terminal. Og diri pud sa Valencia, diha ra mo apply sa Sophia's Bread and Pastry, Ginoyuran Road at bang sa Valencia Central Market. Central Market ha, dili Farmers Market. At bang sa Valencia Central Market, Ginoyuran Road. Dili tong sa Picas nga dalan. Diri gyud mo sa Main Road Ginoyuran. Inahanglan og tulo ka duha ka kahera, tulo ka sales clerk og lima ka eksperto ga baker. Ang Sophia's Bread and Pastry. Oy, nindot ron ha, biburon ang kinapawan. Tingpo-po festival. Tingpo-po, meaning pamupo ba, pang-harvest. Tingpo-po sa baga. Prutas, agabaha o prutas, karon dias kinapawan. Eat all you can sa tanang prutas, karon dias kinapawan. Anong adlawa, Tingpo-po Festival sa Kinapawan City. North Cotabato. O mga taga kinapawan, ang amo din, mamika na, padala na lang.

ang LPA kagahapon isulod na gyud sa Philippine Area of Responsibility kaganina. Nakini sa 1,160 kilometers silangan ng Luzon. Ay magpaulan na sa Nicaronia. Sige na ba sila ulan? At ito parang napulo na nakadlaw inulan diya sa Luzon. Baha na gani kagapon sa hapon. Ang lalimang kag alas 9 bis buntag. Hangtod alas 2 sa hapon. Ang gibuo-ubo sa 5 kaoras ka ulan. Equivalent to isa kabuwan nga ulan. Mao to baha.

yun ang Met and National Capital Region con Metro Manila kagapong adlawa. Quezon City, Caloocan, basta daghang mga lugar sa Metro Manila, Kiaginiang, Makati, San Juan, Marikina, Bastilan, Ginoo ko. Grabing binahaay pero dinis ato, berting inita.

diri sa ta sa atong isgutanan. Kini bitawng anti-hospital detention law. Sa tinuod lang, kini nga balaod noon, dugay na ni enacted ni atong 2007 pa ni nga maong balaod noon. Republic Act kini number 9439 alang sa kasayuran sa tanan kining anti-hospital detention law 2007 pa in taon ni oi no Republic Act 9431 illegal or for public or private hospitals ang private public di gina pwede but private hospitals and clinics to detain patients or withhold their burial documents and remains of deceased loved ones due to unpaid medical bills. Dili yun pwede under ni ining anti-hospital detention law, Republic Act 9439, nga imong i-detener ka ng patay. Bawal ka na under Republic Act 9439. The right to live, matod pa, patients who have recovered or are medically cleared to go home must be allowed to live if they cannot pay. Kaya magdugang man, ang problema manggod, ang gakitabo karon sa mga ospital, granting buhi ka, pero naulian na ka, dili ka kagawas kay na kay bayro nun. Ang usay uban, ay ipuli lang sana siya, sir, arong pasinti makauli, mo na'y ginabuhat sa ospital. Ang uban, bisa na tuod og dunay kini ang gitawag na to nga promissory note, dili gapon og dili ka magbilin og titulo. Daw bigway titulo. Ang titulo lang sa iyang kapobrehon ang naa. Ang titulo sa iyang kapobrehon rin naa. Barangay, wak yun. Certification sa barangay nga siya, www. Membro sa walangwala.com.ph. That itlog rin taon ang gikomcom.ph. Sa kapobrehon. Promissory notes to be discharged financially incapable patients must sign a promissory note. Pwede, promissory note. Backed by a mortgage or guarantor. Manay nakapait niya. Doon na gyoy isang ibilin ng mga butang or kiniang titulo o doon ay mo guarantor sa imuang promissory note. Kaya ka ng guarantor, sabihin siya, papagador man na. Kinipong disease, patay na. Hospitals cannot withhold a dead body or death certificate from grieving families over unpaid balances. Kaklaro ana, the law stops illegal detention but it does not cancel the financial debt. Hospitals retain the legal right to collect payments later through proper channel. Yun! Klaro kayo na. Nga, the right to hospital nga mangulekta, yes. Pero kinahanglan, ipaagi na lang og proseso. Mag-promissory note. Og dili kabayad na may garantor. Og dili pon mo bayad, ipaagi proseso, pailan og kaso. But again, gumikan ining proseso nato sa balaod, nga dugay pagpail og kaso, unsa pa ikabayad, og imo pang pailan og kaso, gadugang na hinuon sa ilang problema. Kaya napay bayro nun, mukuha na po na sa bagay. Huwag sila ipahil ang kaso, pwede na mo ato sa PAO, Public Attorney's Office. Pero huwag sila ipahil, bawal. Di ba? Ang nakapait, magod. Nining hospital, anti-hospital detention law, 9439, Republic Act, 2007. Republic Act niya. Ang pangutanan ako, nituman ba ang atong mga hospital nini? I will be honest with you. Magprangkahan na itas kahanginan. Wala nga.

maunay nakapait kay wala gyoy mga hospital nga nagtuman ni ini. Nga. O na, doon ay napatay. Nabaho na lang yun din taon. Kaya ako na, doon ay patay. Hala, sige. Di imagina ninyo i-release ang patay. Hayat dan tamudag isa kasakong asin. Kamsa ninyo na!

0: wala gyud niini gipatuman sa maong balaodon Republic Act 9439 Anti-Hospital Detention Law. Nobody follows the law. Wala as in nganga. Muna'y nakasakit na to. Sa ato mga magbabalaod, sige tag, sige mo, buhat o mga balaod nun. Wala ninyo ginamonitor kung napatuman ba kining mga balaod nun. Nothing!
1: Wala.
0: Muna yung ginaingon, ang kawadon o kakabos usahay daog-daogon gumikan sa kapubrihon. Sakto ba na? No, it's not. That's unfair. Ang ospital baya gitukod aron sa pagsalbar sa kinabuhi. Yes, the reality speaks. Pagsalbar sa kinabuhi sa tao, insakto. Alang punosan sa magpa-hospital og isod gani ninyo og pribado ang hospital, huna-hunao na lang gina ninyo nga doon na naibayad. Walay libre karong panahona. Ang libre lang sa ato karon ang mangarap. Libre lang ang mangarap. But usahay gumikan manggod kayong ato mga private hospital dili man kumpleto. Paingon gyud in town sa kiniang pribado ng mga ospital. Ang uban manggod, bahala na, usao na, ayha na rin ako nasulbaron, o mas importante nga maluwas, mao maginay kasagaran nga isulti.

Money pinakasakit nga party sa ato ang nasod. Sa tinuod lang. Nagsigig, buhat o mga balaod. Noon, labi na kining anti-hospital detention law. Republic Act 9439. Is this being implemented? It's not. Wala. Doon na ba'y mga ospital nga nakasuhan? Wala. Doon na ba'y mga private hospital, tag-iag mga private hospital nga napriso? Wala. Ay, nabagay, ka-afford mo na. Makapiansa na. Kaya ra na nila ang piansa. Muna usahay, gihimong katauanan sa mga sapian ang atong balaod nun. Kanto mga sapian, gihimo nilang katauanan.

0: hangtod kanus-a kini. Mao na doon na napoy balaod noon, nga doon na nasay Senate Bill Number, nga si ikaw na, Senator Bongo ani, ang nangusog. Kini ang Senate Bill Number 1511, Enhanced Anti-Hospital Detention Act, to strengthen Republic Act 9439. It raises penalties for violating hospital directors or officers to prison term of up to 6 years and a fine ranging from $500,000 to ₱1,000,000 ang penalty. Kining Senate Bill, Senate Bill number 1511. To strengthen the anti-hospital detention law. Ang problema nini, basing magsige nilang butag bugnag balaod to strengthen, pero dito sa daman. Di ba? Ano, libre ang mangarap, pero kung matod pa, malab-anan ang pangarap mo sa kurap ay pastilan sakto. Mo sukarap yun ka, sobra pong pangarap. Diyan, Rambo Mindanao, gumbat eh. Kang Yen Espinosa Buka, good morning. Ang Bia Mambia Sumagaysay, Diaz Ginuyuran, good morning ni mo Mambia. Salamat sa pagpaminaw. Kang Criselda Daog Romo. Ay, parid. Abin ako ni parid. Good morning ni mo, ma'am. Good morning di ay sa Balinya and kini di sa may kuan. Di sa kini ang Lumbayaw. Balinya and sa ito nga pamilya. Ka nakalimot ano kining-kining batan on talimtano na gamay. Na nagipagkalimtanon gamay. Valenia, oh, sa asar man to na ko nabutang gahapon. Wana, nawa na gyud ko. Hallelujah na. So arawa na gyud, di nakikita. Sige na lang. Kaninyong tanan nga naminaw. Good morning di idea sa kini ang kang Mr. and Mrs. Bernie Roxanne Rica Plaza o kang Glory Faith Rica Plaza. Good morning di ay kang Mr. and Mrs. Chopilo, Rosita Chopilo and Rosita Bulagzak, kang Jonar Bulagzak, Lucille Jane Bulagzak o kang Clifford Bulagzak o sa pamilyang Ilibera and Brigoli. Salamat sa inyong pagpaminaw. Malagi na atong problema lagi. Nagnaanasay antay to strengthen the anti-hospital Republic Act and Senate Bill number na sa 1511. But the question is how? Gaano naman ito mapapa-implementar? Unsao naman po ni pagpa-implementar? Naana. But then again, astang paita. Why? Igaw na tamingon nga. Manginaot lang ta. Hanggang doon na lang. Why? Wala maghihapon. Nakadungog na mamugdunay na priso. Na ay penalty. 6 years of imprisonment. $500,000 to $1,000,000 ang penalty. Pangutana na ko ninyo. Doon na napugay mapriso ane. Doon na mapinalti lang, mapinalize ani? I don't know. Ambot talaga o pilaidad sa ok-ok. Sa tinuod lang. Wala. Nothing. Kamu mga naminaw, unsa inyong reaksyon nining anti-hospital detention law o bill? Wala eh. A Republic Act. Wala yun. Nothing. Pait kayo. Pastilan ginoo ko. Diba? Ano gun? Sige tag-eleksyon. Butang tag mga magbabalaod. Ang giatuman. Impeachment, ang yatiman. Impeachment, impeachment, impeachment. Katabang ba na? Sa atong ekonomiya? Wala. Ano, makakwarta mo diya? Wala. $25 million inyong ginagasto ng impeachment? Ang inyong ginahabol, $615 million nga confidential funds? More na inyong ginagukod? Nga pila inyong ginagasto diya? Diba? Mora na ninyo inalakag. Nga nawa man na ninyo gikastyo ng mga binilyon ng confidential funds. Sa Office of the President, $4.4 billion. $4 billion, ha? Not million. Billion. Oh, hindi nyo kinikustyon. uban pang mga buhatan sa atong opisina sa gobyerno. Dago kay confidential funds. But hindi nyo kini-question? Ang Office of the Vice President, sana dumot? Sana inyo dumtanay? Di man na mao. Di ba, gibutaran mo sa katawahan to serve, o sa polis pa, to serve and protect. Di ba? Mararagod na atong kasundaluhan. No retreat, no surrender sa mga army. Sa mga Air Force, no guts, no glory. Sa mga Philippine Navy, no pain, no gain. Sa mga security guard, no ID, no entry. Sa mga bantay bayan, no kape, new duty. Oh. Apilo na itong bantay bayan, oy. Ay, ang bantay bayan, no kape, no duty. Tinood man. Why kape, di may duty.
1: Correct.
0: What? Paita, what happened to our country? Sige na lang taginani. I mean, sige tagpasar og mga balaod nun. Kanina lang yun, kining grabe nga violation, kining anti-hospital detention law. Daggan sa tumakiksunan in town. Di kagawas, naapang pasyente, gadugang nga gadugang ang bill. Di ba? Ang iyang bill, 10,000. Pagkaugma na, 11,000 na. Sunod adlaw, 12,000 na. Ang iyang ginasuroy-suroy nga itong mga politiko, tanan mo, doon na lang bisag-asa. Magdiindiin na lang pangayo para lang mangabot pa din usahay sa radyo, kaibigan. Para lang makagawas ang ilang pasinti. And yet, doon natin balaod na. Anti-Hospital Detention Law. Republic Act 9439. Napatuman ba na? Wala. It's useless. Karon nanasad kining Senate Bill number 1511 to strengthen the anti-hospital detention law. 6 years of imprisonment, 500,000 to 1,000,000 ang penalty. Katawaran na ng hospital. Kuwanda na, dagom ra na. Dagom ra na, deposit ra na. Admit, deposit siya, deposit. Sana, nanay balaon nun, anti-hospital deposit law, nagyapon. Patuman ba? Wala. Nga. Mga lagi na akong ginaingon, it's useless. Sige, tagpanday o balaod. Rata o gini ang karpintero ba? Sige, panday pero ay balay. Diba, sige, tagbuhat o balaod, pero nabay na patuman? Nga.
2: Wala.
0: Sakto, wala yun. Naamay uban. But then again, kani-kani bitaw mga importante nga balaod nun, nga permanente yun gina-violate. Permanente gina-baliwala. Labi na sa tumakaigsunan nga pobre. Nga wala'y laing kadangpan. Kundili mong diindiin ang pangadtong mga politiko. May na eleksyon. May hapit ng eleksyon. Kaya tunol na. O guwa pa eleksyon mo man dirito, may gilakaw. Aragos kwarto. Namalagi sa kyanan, alagi sa kyanan gigamit. Watatater, butiti ka.
1: Correct!
0: Pero og na yung eleksyon, campaign period, ay kung siya dali-dali na yung unsay ato, unsay ato'y kalaga ni mo. Pag-ilab! Lam-lam.
2: Ay, nga nung wala
0: man ninyo gipasulod. Pagkapiha na, pagkapiha. Homan election, nakalingkod na. Bawata na diyan, itog pa ko. Kape, na mainit na sila. Pero campaign period, pagkapiha na ninyo ha, di na pwede nga walay kape diha. Tiyaw mo. So, latara na di asgawas. Mantay lingkuranan, gibutang. Apat hindi uga na. Pero ga campaign period, pagkampan niya. Hoy, nga nung may lingkuranan diri. Tiaw mo. Nagkauna mo, pagkakauna sa mo dito kao. Hilo eh. Watatater, butiti ka. Ay, kinsa itong nangitag trabaho ha? Ang Sophia's Bake Shop. Nangita og duha ka cashier, sales clerk tulo og lima ka expert nga baker. Og naamos Maramag, diha mo apply sa Sophia's Bake Shop Maramag at bang region na sa Maramag Bus Terminal. Og diri sa siyudad sa Valencia, Ginuyuran Road at bang sa kiniang Valencia Central Market. Pangitaa lang ninyo si Ma'am Ruth Eileen Eileen Gay Morales. Manginabuhi sa ko sa Pikas Lawak, kaya aksyon ako kahibla na ng anti-hospital detention lo. Good morning!

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake of blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fly ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad, alang ka ninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YACA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
10: Balitang linaw, Hapsay ug Bibo, Valencia.
9: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa YACAP program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
11: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
12: Yes, Egan.
11: Magdisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
12: Okay.
11: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong dito pambal, Aroma, na oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung kanyaplas, ni Boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, o. Karon siya pasto, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang higaanan.
12: Salamat sa
11: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin. Ngayagig pang langinan ng mong haplas. Ngamaya akong ginagamit sa iya.
12: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
11: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. You
6: happy anniversary.
7: I love you. So beautiful.
6: Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di apa?
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
13: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
14: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
15: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
14: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
15: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
14: Ato-ato rani pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus Pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagpalit sa labuno. Plus Gyud Pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
15: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
14: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus Pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauni ang dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
15: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni.
14: Barato na pre, kay tag-iaan eh, Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
16: Yes, Egan.
17: Isa kita ugyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. May pakalastris ka na yung matakaradyo ko. Ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag-igo niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor. Oo. Niya, na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na BGMAC, na ugian
16: siya. So, wala na yun noon, wala na madala hospital. Wala na.
17: Wala na, Pastor.
16: Okay. So, salamat kayo.
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
18: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
19: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
18: Sip-on dayon?
19: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kuy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
21: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
23: Rexido Forte!
21: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
23: Rexido Forte!
22: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
23: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Everybody line up!
26: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
27: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
26: Naapari ay na!
28: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng printing na asabtay signages.
29: Kanindot no?
28: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
29: Na asabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD, Quezon Printing Services.
26: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
28: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building. Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
30: Mo! Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita nga giatud kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vigimax Plus sa pinagbalang kapsula. Garantisado gayud nga ebektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang nga plus. Uwego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nainumutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager Coco Paloba.
0: Radio Paloga. Local News.
5: Nakonpiskar sa iniusang puwersa sa mga otoridad ang kapin 2,000 ka mga punuan nga tanom sa marijuana sa usa ka hilit nga bukid nga bahin sa Kabanglasan, Bukidnon. Gimana bana nga mo kantidad og 400,000 pesos ang mga gitanom nga marijuana.
0: Radio Kaibigan Local News.
5: Ipanghatag sa provincial government sa Bukidnon ang 60 ka ampule sa purified cobra antivenom ngadto sa upat ka mga medical facility sa probinsya. Tumong niini ang pagpakunhod sa resko sa kamatayon sa mga tao nga mapaakan sa cobra o uban pang makamala nga mga bitin.
0: Radio Kaibigan Local News.
5: Ipahugtan sa mga lokal nga otoridad ang seguridad sa pipila ka mga tulungaan sa Bukidnon. Human makadawat og sunod-sunod nga online threats. Lakip sa mga lagang ang mas hugot nga pagmonitor sa mga entrance og mas kanunay nga koordinasyon tali sa mga school officials, police ug uban pang mga security agencies.
0: Radio Kaibigan Local News.
5: Kapin 486 ka mga ginikanan sa Cebu City ang wa mosugot nga mabakunahan batok sa missile o rubella. O ilang mga anak atol sa unang simana sa supplemental immunization campaign lakip sa mga hinungdan nga gitudlo mao ang kakuwang sa informasyon o disinformation bahin sa maong bakuna sa missile kon missile. Nagpadayon ang health authority sa paghatag og impormasyon aron masabtan sa mga gidikanan ang kaimportansya sa pagpabakuna.
0: Radio Kaibigan Local News.
5: Mukabat sa 90,110 ka mga bata ang nabakunahan batok sa missile kon missiles og rubella. O sa Eastern Visayas atol sa unang simana sa supplemental immunization campaign. Kini nagrepresentar sa 31,006% 31.06% na target sa mga bata sa rehiyon.
0: Radio Kaibigan Local News.
5: Posible pang musaka ang balay runon sa kuryente sa Visayas. Labi na po sa Mindanao sa umaabot ng mabulan, gumikan sa padayong kakuwang sa power supply o reserve capacity. Ang Department of Energy nagkanayon nga mahimong magpadayon ang red o yellow alert hangto Diyembre sunod bulan. Ang sitwasyon mahimong makaapekto sa mga panimalay negosyo o industriya. Gidasi ka makonsumante nga magtipid sa kuryente samtang gipangita pa ang dugang mga generating capacity.
6: Radyo Kaibigan Local News.
5: Ang balitang rehonal giatud usab kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nagporma ang Pro Bar og Special Investigation Task Group aron mapaspasan ang pag-imbestigar sa usa ka kaso may kalabtanan sa usa ka pag-ambo sa bar executive. Ang lakang kabahin sa pagpalig-on sa police investigation og accountability sa rehiyon.
6: Radyo Kaibigan Local News.
5: Padayon sa ato mga balita, nanguta na ang mayor sa Bacolod City bahin sa paggamit sa ngalan ng masakara kon maskara alang sa usa ka team sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Ang maskara usa sa pinakailado nga cultural identity sa maong syudad. Ang isyo nakapukaw og diskusyon bahin sa paggamit sa mga ngalan og simbolo may kalabtanan sa local culture. Itinaw sa lokal nga pagkagamhanan kung unsaon pagpanalipon sa identity sa baong syudad samtang gisuportahan ang sports development.
6: Radyo Kaibigan Local News.
5: Padayon ang southwest monsoon o habagat sa pagdaog kusog nga ulan sa Luzon o Western Visayas. Sumala sa pag-asa gipaabot usab ang monsoon rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. Ang kusog nga ulan nagdaog pagbaha o dagkong problema sa trapiko sa Metro Manila. Balitang nasunod nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated.
6: Radio King.
5: Moabot sa 20 city na ang namatay may kalabtanan sa epekto sa habagat. Sumala sa Philippine National Police. Kadaghanan sa mga nangamatay na ilambigit sa landslide o drowning kung pagkalumos. Samtang adunay mga kaso sa rockslide, electrocution o pagkahulog sa kahoy.
6: Radio King.
5: Kapin 5 ka milyon katao sa nagalain-laing rehiyon ang nabiktuhan samtang kapin 784 million na ang assistance nga gihatag. Nagpadayon ang relief og disaster response operation sa mga apektadong komunidad.
6: Radyo Kaibigan National News.
5: Daghang dalan sa Metro Manila kagahapon ang nabahaan human sa kusog nga pagbunog sa ulan. Gikan sa alas 9 sa buntag, paingon alas 2 sa hapon. Ang baha nakapahinay sa dagan sa trapiko o nagpalisod sa pagbiyahe sa mga commuter. Ipay mangnuan ang mga motorista nga mag-amping sa kadaliog-likayan ang mga dalan nga taas ang level sa tubig. Ang mga residente usab gidasig nga andam nga ang ilang mga emergency supplies kung magpadayon ang kusog nga pagulan, labi na karong adlaw taman pa sa Biyerkules ang pagulan-ulan kun habagat sa National Capital Region.
6: Radyo Kaibigan National News.
5: Mukabat sa 13 ka mga flight ang napiktuhan gumikan sa kusog nga pagulan ug dala sa habagat. Ang mga flight disruption mahimong hinungdan sa mga delays, cancellation o pag-usab sa travel schedule. Gidasig ang mga pasahero nga direktang mo contact sa ilang mga airline companies alang sa pinakabag-ong flight status. Ang mga biyahero kinahanglan usab nga maglaan og dugang oras alang sa posibleng traffic o airport delays. Gumikan kini sa padayon nga pagulan o padayon nga kini gumikan sa habagat.
6: Radyo Kaibigan.
5: Gani daga mga lugar karon sa Metro Manila o labi na gyud sa ubang parte sa Metro Manila apil na ang probinsya sa Luzon. ang walay mga trabaho o walay klase gumikan sa padayon nga pag-ulan labi na gayod sa Bulacan nga hangtod karon bahara gihapon.
6: Radyo Kaibigan National News.
5: O katotong buntag o mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus sa pinagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang ha plus, Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ng Nisudad sa Balanja. Sa atong asamong President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Yote. Sa Technical and Transmitter, Junting Kang Rari Sitar and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa ito mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Chari May Pangin, DJ B and DJ Aya. O sa ito ang news writer May the Gorgeous Belga. Hindi sa Romeo Chan Jr. Muingon, Pilipinas, Ubukinon, nagkasalamat o may buntagin yung tanan. Samtang ang Yoko Grill and Food House, diha sa Golmo, Dawat o Bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food resolder, barato na lamian pagyugayo, timplang bahay. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily Sabado Okoy, ang tagiag tagdumala, ang butan kayo ng tagiag tagdumala sa Yoko Grill and Food House sa Hagkol. Bernal Restaurant Sofia Trading nga nagribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading nga nagribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Narani ni mutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan na na sa Robinson's Grocery. Ipanag-iya ginumala ni Lito ni Sid Bernal. Good morning usab gang dado kagatin. Naminaw karon sa itong programang Baruganan. Good morning, the engineer. Sa mo pinaka... Kusukan. Ang kusukan pa minaon, Baskog Pabuyag. Samtang ang binakalami, kamuwa pa mo kakaon o ganyang authentic biryani. Ganyang biryani rice. Kita na yun sa India. Ang binaka... Gamay rinig sugar ha. The authentic biryani rice. Diha sa M's Biryani House. Ana, ganila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-741-3266, 746-3266, o 0951-808-1940. Pangita lang si Gigi Urungan ang tag-iag dagdumala sa M's Biryani House. Ang M's Biryani House naranas Lumbo. Going mo og Lumbo na sa left side. Tapad na sa Osaka Motorcycle Center. Ang pintura na yellow o dunay lettering nga itom nakabutang M's Biryani House. Diara ka to mga mahiligon og mga jewelries. Adi ako kapalit permi. Ang Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics. Nagsaulog silang third anniversary sale. Direct supplier nila sila sa mga gold jewelries. Anaga nila ang mga Hilly Gold, mga stainless jewelries, shopping jewelries. Kanipyag dugay ni mong gamit. Di, yun mulubad. Mulubad nila ni mong kamot. Tinuod ba yun, ha? Nasa sila air pressing. Kadawat usab sila mga reseller. Kay sila man ang direct supplier. Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics. Anara na nimutang kilid na yun na sa sait. At bang na sa kini ang pick up coffee at bang